0: K5 News FM. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Gabay sa bagong buhay. Programa nga magahatag sang giya hindi lang para sa aton kaluwasan kundi para man sa kaayuhan sang aton adlaw-adlaw nga pagpangabuhi sa aton susyudad kag komunidad. Gabay sa bagong buhay. Kaupod si Court Mediator Bishop Lerio Celeste.
2: Wala na sang rebellion, wala na sang druga, kung ang Ginoo God-fearing kakadlok sila kay mga katawan kabati na sa pulong.
1: Gabay sa bagong buhay. Mabatian kada Sabado, alas 9 tugtog alas 9:30 sang aga, diri lang sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Gabay sa bagong

0: Hallelujah! Mayung agad sa tanan, sa liwat, nag-tamyaw kami sang kayo-ayong musubong kaagahon, Ginoo. Sa ari naman kita sa gabay sa bagong buhay, kaga mga muyo kita subong kagahon. Amay nga balaan sa ngalan ni Kristo Jesus, ginaimbitar namo ng imo Espiritu Santo nga magtuytoy, kamagabay sa amon sini nga aga, kamagabindisyon sa nagapamati na release Gino ang Espiritu sa kaluwasan, ang Espiritu sa kailwayan. Kagsalamat kag ang bindisyon mo sa tagsa-tagsa sa ngalan sa Amay, Anak, kag Espiritu Santo. Amen. Hallelujah. Sa liwat, ari naman kita, no? Kaupod ninyo, kaga kita magatalos, kita subong sa kay Bishop Lirio Pacifical Celeste, subong nga kagahon. Kaga una sa tanan, mag-imbitar kita sa mga nagapamati, subong nga kagahon. Sa kay Ana Nima Sanchez, kay Jessa Sanchez Mulyo, Nanay Goriani Mas, Pastor Rodillo Gallegos ang Gimaras, kay Chris Animas Kanaway, Marita Tabita, Geraldine Jubal Tabita of Mohon Arribalo, Matel Sofia and Sotero Tabita of Las Piñas, Manila, Malo and Ann Baltiro of Cagbang Uton, Catalina Taling Gallego, Christine Centeno de Sodario, kag Jay Sodario, Kim Kim Kids May Kenneth Mayra Iris Celeste, Ron Ron and Gina Peria, kag Jewel Segisa, kag dira sa nagapamati sa mga taxi driver, no? Edwin Baklas, JJL Taxi, sang Barutak Biho, kag subong man kay Noli Baldimar, sang Azil Bahira Taxi, Arman Adulacion, taxi kanya taga Badyangan. Salamat Ginoo sa sini nga kagahon, no? Nga sa liwat nakaupod ka na kamunamon. Nga may kalipay, no? Sa diin makabati naman kita liwat sang pulong sa Ginoo nga sa dia bulong sang aton espirituhanon nga pagkabuhi sa mga kagahon. Sini nga tinion, upod naton diri subong si Kent Celeste. Siya hatag sa aton sang pulong sa Ginoo. Sa diin ang Brother Kent, ano ba na mahambal mo sining pulong sa Ginoo nga turning fear to faith? Kag subong, good morning, Kent Celeste.
1: Good morning. Kay Mami Bebs, sa atong mga listeners, ayan, good morning. Kaga mayong aga sa tanan, kaga bihap kay atong Bishop Lerio Celeste, gipapakot nga pareya sa apelyedo. Gahambal nga utod ko siya. Actually, bata ako. Kadua nga bata, kag mayong adlaw sa aton, Luzon, Visayas, and Mindanao.

0: diri sa Key5 News, no? Sa gabay sa aton nga mag-share sa aton nga pulong sang Ginoo. Kaya hambal diri sa ning sang Ginoo ang pagtuo gaabot sa pagpamati sa iya nga pulong.
1: Amen.
0: Because His Word is Spirit and Life. So ang title sinisubong no kaparehas kagina kay Pastor Val Bilyones, no, na inspire ako gina kay Dugaray Mangamon nga actually hindi ko siya kilala personally, kagina lang nag shake hands kami, but God has a purpose, God has a wonderful plan sa aton tagsa-tagsa nga kabuhi. Subong nga panag-on nga in these last days and times nga damo nga kalatabo nga kalata mga disaster, no, damo patay, damo baha, kag hindi na kita magtaka nga ang Ginoo lapit na magkari. Damo gambal, Kent, you are back. Yes, I'm back, because amo na gani ambal ni John Wick, no. Yes, I'm back, but nga ginggamit kita sa Ginoo kag may mission kita tagsa-tagsa. So kagina about Jeremiah nga ang plan sang Ginoo sa atong tagsa-tagsa sang kabuhi, no, in Jeremiah chapter 1 verse 5 sini sang Ginoo, before I formed you I knew you and I consecrated you in the womb of your mother. Bubal ana sang Ginoo ya nga ara ka pala sa sinapupunan sang Ginoo, asa sang mother mo, balana sang Ginoo ang future mo, kung balana sang Ginoo nga diin ka pakadto din ang destination mo. Amen. In final destination. Ika nga, ang balgina ni Pastor Val Bilyones, no, kanami isang word ina. Din pa ka muna, nga very powerful nga message, na hindi lang ang ngalan niya si Peter o ang alagad, mga alagad sang Ginoo, kundi ang iya pagid nga apelyo din nga Bilyones. Te, magtapik ka mo siya, hindi mo nakalanlan nga kwarta kay Bilyon na. So, amen, praise God. Turning fear to faith. Amuni ang aton nga talika i-discussobong about faith and fear. So tanang kita may kahadlok ang fear sa aton nga kabuhi. Fear, ano ba lang nakahadlok sa aton? Duay na kabi ano nga fear may nahadlokan, kagkahadlok. Ang kahadlok ka sa Ginoo, amo na sa Proverbs chapter 9 verse 10 nga siya, the fear of the Lord is the beginning of wisdom, understanding. Nga hindi nga tungod nga na nakahadlok ka sa Ginoo, hindi ang bitsilingon sang fear nga kahadlok sa Ginoo, to honor God, recognize nga ang authorities nga respect sa Ginoo, kag ang understanding nga ihatag ang wisdom, ihatag sang Ginoo sa aton, especially nga in these last days nga tungod nga may kahadlok kita sa mga bagyo, sa baha, nga ang fear naton, turning our fear to faith. Nga sometimes nga damo sang mga problema ang gaabot tungod ginalaw ina sang Ginoo in order nga mabalik kita sa Ginoo, magpamati kita sang pulong niya. Amen. Nga siya lamang ang Diyos, wala na sang iban, wala na sang, hindi na makaluwas ang mga kwarta, hindi na makaluwas ang posisyon mo sa government, hindi na makaluwas ang trabaho mo, hindi na makaluwas ang imong ang husband mo, ang sino man nga mayor o congressman, senado o presidente sa imong kabuhi, kundi ang Ginoo lamang.
1: Amen.
0: Ang fear nga katabo sa aton sa kabuhi naton, ano ba lang nahadlokan naton sa aton nga kabuhi? Nahadlokan kita nga mawad-an kita kwarta, nahadlokan kita mawad-an kita bugas, nahadlokan kita nga wala kita sang trabaho. Nadlokan kita hindi kita mabaton sa atong nga trabaho, nadlokan kita nga mapatay kita, but we are thankful nga ara ang Ginoo, because Exodus chapter 3 nga siling sang Ginoo kay Moses nga I am with you always. God is omnipotent God, that is the powerful nga all power nga omnipotent. Kung ara ka sa Ginoo, maara ka ang relationship mo sa Ginoo, ang faith mo sa Ginoo, ay gapamati ka sa pulong niya, ang gatubo ikaw siya. You understand ang plano sang Ginoo sa ato nga kabuhi, kag ang faith naton maggrow ina. Sa siling gani sang Ginoo sa iya nga pulong, even the mustard of seed, ang faith naton, we can remove our problems, we can remove our mountains of problem. Kung ikaw ay

ga thinking ikaw, ga worrying ikaw sa imo nga balay dan subong sa next week, ara na ang due date mo, si due date ara na, ga panukot na sometimes sa ungkisan di ka nakapuli sa balay nyo, gagalibot ka na lang sa piyak nga dalan para hindi ka makita. There's nothing wrong with that, but God has a plan and a power nga tagaan ka sa wisdom, tagaan ikaw sa pagtuo para lamang nga ang Diyos dito kita manawag sa iya. Sometimes because of fear natabunan na ang strength naton, ang atong kusog, nakulbaan ka na, worry ka na, gateway ina sang gateway ina sang anxiety, depression, na pressure ikaw kay tungod nga because of kahadlok nga sokton ikaw sang utang mo, kahadlok nga mabalaan ang imo sikreto kag ilapta sa Facebook, no, kag amo ini aton nga talakayon subong. Actually wala pataka no sa outdoor naton, but praise God, dasigon ko lang ini ah. Fear says what if, ang siling sa Bible sa pulong sang Ginoo, fear says what if ikaw gagaduwa-duwa ka na sa imo nga future. What if hindi ni matabo? What if nag-apply ako sa trabaho? What if ma-apply ako subong sa abroad? What if masampa ako sa barko? What if ma-apply ako sa sa government? What if gaduwa-duwa ka? The Bible says a double-minded person is unstable. Hindi ka gidya, kaya nga agad duwa-duwa, kagad duling-duling, wala ka sang futuro, wala ka sang destination, wala ka sang decision making, nga ang imo nga pangunauna, ga-worrying na. But turning your faith into faith, turning your fear to faith, amo ina nga mag-grow kita because sa ato nga pananampalataya, sa ato nga pagtuo sa Ginoo. Amo ning the Hebrews chapter 11 verse 1. Siling ano ang ambot siling ang Ginoo niya, it is the substance and hope in evidence nga wala mo pa nakita pero gintuo, nagtuo ka na sa Ginoo, may paglaong ka na, wala mo pa. That is the faith says, even if I will trust, you are not alone because God is with you. Ara ang Ginoo, ara ikaw may kusog ikaw, di ba sa Joshua 1:8, be courageous because God is with you. Nga that time si Moses nga nahadlokan ni Pharaoh, nga mabulos si Moses kay Pharaoh. Even si Moses is a murderer, Exodus chapter 2 kung mabasaan inyo ina. Si Moses nakahadlok ini sa iya nga kagulingon nga, Lord nga gamiton mo ako, makadto ako sa Israel kamahambal nga ano ang balya, fear of indicacy. Who am I that I should go to Pharaoh? Exodus chapter 3 verse 11. Fear the people would believe him. He asked what he should say if the Israelites did not believe him. Balaan niya na nga, makasasala siya, murderer siya, kagdamot na lang. Wala sang perfecto nga tawo. Tanan kita makasasala sa church, biskan adlaw-adlaw ka padagakadto sa church, kung wala ka personal relationship with God, wala mapagbag-o sa imong tagapusoon, sa imong kapangabuhi, wala pulos ina. Dapat may relationship ikaw sa Ginoo. May ara ikaw nga personal relationship sa Ginoo. Paano mo ina ma-avail ang personal relationship with God? Pangamuyo ko, Lord, i-confess mo you are sin, ang imo nga sala. Lord, patawara ako sa mga sala ko. Na accept ko ikaw as Lord and Savior sa akong nga kabuhi. Very simple laman. And Moses said he was slow to speech. Nahadlokan siya, naunahan sa sangdungan. Sa Exodus chapter 4 verse 10. And fear of Pharaoh, he was being asked to confront the most powerful ruler in Egypt. Sinisang ni Moses, Lord, paano ini? Nakulbaan ako. May kahadlok ako. But God said, yet God reassured Moses, I will be with you forever. I will be with you. Exodus chapter 3 verse 12. Siling sang Ginoo, nga makahadlok ka, ari ako diri. Ano bala nakahadlokan mo, tawo? Ano nakahadlokan mo, problema mo? Ano kahadlokan nga, ano nakahadlokan mo, ang imo utang? Ano kahadlokan mo, imo asawa? Ano kahadlokan mo? And God, Jesus said, take up your cross and follow me.
Sino ang cross mo? Asawa mo? Pasan na, dala. But thanks God nga ara ang Ginoo sa aton. The lesson is the Moses did not need have to fear. He needed to trust God despite his fear because saan sang kaadlok. Kautoran, damo kita mga rejection, spiritual uncertainty. Ang fear of rejection, young people often care deeply about belonging and being accepted by friends and society. Ang kalatabo sa Facebook, ang kalatabo sa mga Gen Z, sa mga millennial, kag sa may mga may linya na ang ila edad. Kag ang fear sa rejection tungod sa aton sa mga family relationship. Dahil aton mabalaan ang mga kabataan subong, grabe na gidya. Kay nga hindi mo na mapunggan sila, especially sa social media, sa Facebook, especially ang akong anak. Sometimes gatago sa nakuha ya ako na cellphone makakuha sang maka-install sang Roblox. So praise God. And

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my puso.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanglibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa ating mga kapatid. Kahit sa mga palira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos, siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon. Tinig ng Reformasyon. Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo. Tinig ng Reformasyon. At ngayon, narito ang inyong lingkod.
2: Nagbabalik na naman po ang ating programa para sa pagpapatuloy ng ating Bible Study Series tungkol sa mabuting balita ng kaligtasan. Binabati ko po ang lahat na nakikinig ngayon sa ating programa, lalong-lalo na sa mga kapatid na talagang sumusubaybay at sabik na makinig sa bawat bahagi ng Ebanghelyo ng Kaligtasan na ating pinag-aaralan. Magandang araw po sa inyong lahat. Sa ating pagpapatuloy, tayo po ay humingi ng makalangit na patnubay at talino upang maunawaan natin ang bawat salita ng Diyos na ating pag-aaralan. Manalangin po muna tayo. Our Father in Heaven, maraming salamat po sa inyong patuloy na kabutihan sa amin, sa mga pagpapala na patuloy ninyong binibigay sa amin, at sa pagkakataon na inyong binigay sa araw na ito upang kami ay mag-aral ng inyong mga salita. Tulungan po nawa ninyo kami ng inyong banal na espiritu at buksan ang aming isipan upang madali naming maintindihan ang mga katotohanan na nais mong iparating sa amin lahat. Pagpalain po ninyo ang lahat ng mga kapatid na nakikinig ngayon sa aming pag-aaral ng mabuting balita ng kaligtasan. Ito po ang aking dalangin sa inyo sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Sa ating huling pag-aaral ay aking nabanggit na sa ilalim ng gawain ng pagpapala, sa ilalim ng pagpapatawad ng Diyos sa ating mga kasalanan, ay may dalawang bahagi. Ang una ay ang gawain ng pagpapatawad ng kasalanan na kung tawagin ay legal justification. Ang ikalawa ay ang gawain ng pagpapatawad ng kasalanan na kung tawagin ay effective justification. Ano ang napapaloob sa gawain ng legal justification at effective justification? Kung pareho silang pagpapatawad dahil pareho naman silang tinawag na justification sa Ingles, Ano ang mga pagkakaiba nilang dalawa? At ano ang relasyon ng dalawang gawain na ito sa isa't isa? Ito ang mga katanungan na aking pagtutuunan ng pansin sa ating pag-aaral sa araw na ito. Dito po muna tayo sa legal justification. Ano po ba ang dapat nating malaman tungkol sa gawain ng legal justification na ito? Tignan po natin ang ilang mga katangian nito. Una, in legal justification, all the sins of all men were legally paid for and forgiven through the death of Jesus Christ. In other words, all have been justified or forgiven by the blood of Christ. Ibig sabihin na binayaran at pinatawad ng Diyos ang kasalanan ng lahat ng tao dahil sa dugo ni Jesus. Dahil ito ang punto na madalas na tinututulan ng ibang mga kapatid nating Kristiyano, kaya medyo lawakan natin ang ating pag-aaral tungkol dito. Una sa lahat, alalahanin natin yung sabi ng Romans 3:23 at 6:23 na ang lahat ay nagkasala at ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kung walang magtubos sa tao, tiyak na ang lahat ay mapapahamak at mabubura sa ibabaw ng lupa. Ano ang mabuting bagay na ginawa ng Diyos para sa tao? Sabi ng Galatians chapter 4 verse 4 and 5, subalit nang dumating ang ganap na kapanahunan, isinugo ng Diyos ang kanyang anak na ipinanganak sa isang babae at ipinanganak sa ilalim ng kautusan upang tubusin ang mga nasa ilalim ng kautusan upang matanggap natin ang pagkupkup bilang mga anak. Ayon sa ating nabasa, sinugo ng Diyos ang kanyang anak na si Jesus upang tubusin ang mga nasa ilalim ng kautusan. Ilan sa mga taong nagkasala at napa sa ilalim ng kautusan ang pinatutubos ng Diyos kay Jesus? Sabi ni Apostol Juan sa 1 John 1 verse 14, nakita namin at sinasaksihan na sinugo ng Ama ang anak bilang tagapagligtas ng sanlibutan. Tinawag si Jesus na tagapagligtas ng sanlibutan dahil ang misyon niya ay bayaran ang kasalanan ng sanlibutan at tubusin ito mula sa kasalanan. Ano ang naintindihan ni Jesus na dapat niyang gawin upang matubos niya ang sanlibutan? Sabi ng Matthew 20 verse 28 na ang anak ng tao ay naparito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at upang ibigay ang kanyang buhay na pantubos sa marami. Malinaw sa isip ni Kristo nung siya ay nandito sa lupa na upang matubos niya ang sanlibutan ay kinakailangan na ibigay niya ang kanyang buhay na pantubos sa lahat ng tao. Batay sa kasaysayan, totoo bang ibinigay ni Kristo ang kanyang buhay na pantubos sa lahat ng tao? Sabi sa 1 Timothy 2 verse 5 and 6 na may isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus na ibinigay ang kanyang sarili na pantubos sa lahat. Pinatutunayan ng kasaysayan na ibinigay ni Jesus ang kanyang sarili na pantubos sa lahat. Ano ang ibig sabihin ng ibinigay niya ang kanyang sarili na pantubos sa lahat? Sabi sa 1 Corinthians 15 verse 3, sapagkat ibinigay ko sa inyo una sa lahat ang aking ding tinanggap na si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan ayon sa mga kasulatan. Ang pagbibigay ni Kristo sa kanyang sarili na pantubos sa lahat ay nangangahulugan na siya ay namatay para sa kasalanan ng lahat. Matapos na ibigay ni Kristo ang kanyang sarili at namatay upang tubusin tayong lahat, tayo ba ay tapos nang tinubos ni Kristo mula sa kasalanan o hindi pa? Tinubos na ba tayo o tutubusin pa? Sabi ni Pablo sa Galatians 3:13, tinubos tayo ni Kristo mula sa sumpa ng kautusan nang siya ay naging sumpa para sa atin sapagkat nasusulat, sumpain ang bawat binibitay sa punong kahoy. Sabi rin ng 1 Peter 1:18 and 19, nalalaman ninyong kayo'y tinubos mula sa inyong walang kabuluhang paraan ng pamumuhay na minana ninyo sa inyong mga ninuno. Hindi ng mga bagay na nasisira tulad ng pilak o ginto, kundi ng mahalagang dugo ni Kristo gaya ng sa korderong walang kapintasan at walang dungis. Malinaw ang sinasabi ng Biblia na tapos na tayong tinubos mula sa sumpa ng kautusan. Dahil tinubos na tayo ni Jesus, pwede rin bang sabihin na iniligtas na tayo ni Kristo? Sabi sa 2 Timothy chapter 1 verse 8, kaya't huwag mong ikahiya ang pagpapatutuo tungkol sa Panginoon o ang aking pagkabilanggo dahil sa Kanya. Sa halip, makihati ka sa kahirapan dahil sa mabuting balita sa tulong ng Diyos na nagligtas at tumawag sa atin upang tayo'y maging Kanyang bayan. Ito'y ginawa niya sa pamamagitan ni Kristo, hindi dahil sa ating mga gawa, kundi ayon sa Kanyang layunin at kagandahang loob na inilaan sa atin bago pa magsimula ang panahon. Dagdag pa rito ay ating mababasa sa Colossians 1:13 na iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. Ayon sa aral ng Biblia na ating nabasa, tayo ay tinubos o iniligtas ni Kristo mula sa parusa ng ating mga kasalanan. Ano ang kaugnayan ng pagtubos ni Kristo sa atin sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa pagbayad ng ating mga kasalanan? Ayon sa Romans 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Dahil ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ibig sabihin na noong namatay si Jesus sa krus, dahil sa ating mga kasalanan, binayaran niya ang kasalanan nating lahat. At dahil binayaran na ni Jesus ang lahat nating mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, ano ang ginawa niya sa kamatayan na siyang parusa ng ating kasalanan? Sabi sa 2 Timothy chapter 1 verse 10, na sa pamamagitan ng pagpapakilala ng ating tagapagligtas na si Kristo Jesus, na siyang nag-alis ng kamatayan at nagdala sa buhay at sa kawalan ng kamatayan tungo sa liwanag sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Ang kamatayan na inalis ni Jesus sa pamamagitan ng kanyang pagbibigay ng kanyang sarili sa kamatayan sa krus ay ang kamatayan na siyang parusa ng ating mga kasalanan. Dahil binayaran na ni Jesus ang ating mga kasalanan, inalis na rin niya ang parusa ng kamatayan na nakalakip sa ating kasalanan. Kung walang kasalanan, wala ding parusa ng kamatayan. Maalala ko noong kukunin ko ang school card ng aking anak na noong ilabas ng teacher ay may nakadikit doon na isang kapirasong papel na may nakasulat na utang na dapat bayaran. Kaya ako po ay nagbayad ayon sa halaga na nakasulat sa kapirasong papel na iyon. Pagkatapos akong nagbayad ay inalis na ng teacher ang naka-attach na kapirasong papel na listahan ng utang. Gayon din po na matapos na si Jesus ay namatay at nagbayad na sa kasalanan natin na tinawag din na utang, ay inalis niya ang naka-attach na hatol ng kamatayan para sa atin. Ano pa ang ginawa ng Diyos para sa atin sa pamamagitan ng kamatayan ng Kristo? Sabi ng Colossians 1:14 na sa pamamagitan ng anak, tayo'y pinalaya at pinatawad sa ating mga kasalanan. Sabi rin sa Ephesians 1:6-8, purihin natin siya dahil sa kanyang kahangahangang pagkalinga sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. Tinubos tayo ni Kristo sa

kamatayan ng kanyang anak. Pansinin po natin na ang mga salitang inaaring ganap sa pamagitan ng kanyang dugo sa English version ng King James Bible ay justified by His blood. In other words, we have all been justified by the blood of Jesus Christ at the cross. Sana po ay naging malinaw sa ating lahat ang aking tinalakay na unang katangian ng legal na justification. Kaya tayo po ay dadako sa ikalawa. Ang number to ay ganito. Legal justification is a finished work. Ito ay isang gawain ng pagpapatawad na tapos na na naisagawa. Natapos ang legal na pagbayad at pagpatawad ng ating mga kasalanan doon sa krus noong namatay si Jesus on the 14th day of the month Abib in the Jewish calendar on the year 31 AD. Self-explanatory ito kaya hindi ko nadadagdagan. Number 3, nakatangian ng legal justification. Legal justification is a work done once and for all. Ang legal na pagpapatawad ng Diyos sa ating mga kasalanan ay isang gawain na minsan lamang ginawa at hindi na ito mauulit pa. Bakit po? Dahil hindi na muling mamamatay si Jesus the second time para sa ating mga kasalanan. Sabi sa Romans 6 verse 9 and 10, alam nating si Kristo nang muling binuhay ay hindi na muling mamamatay. Wala nang kapangyarihan sa kanya ang kamatayan. Nang siya'y mamatay, namatay siya nang minsanan dahil sa kasalanan at ang buhay niya ngayon ay dahil sa Diyos. Sabi rin sa Hebrews 9 verse 28, gayon din naman si Kristo'y minsang inihandog bilang hain upang pawiin ang mga kasalanan ng mga tao. Siya'y muling darating hindi upang ihandog na muli dahil sa kasalanan, kundi upang iligtas ang mga naghihintay sa Kanya. Dito rin sa Hebrews 10 verse 10 ay sinabi na dahil sa Kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos, nilinis tayo ni Jesu-Kristo sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng minsang paghahandog ng Kanyang sarili at iyo'y sapat na. Number 4, legal justification is the work of Christ alone. Si Kristo lamang ang gumawa nito. Wala pong partnership o joint effort ang tao at ni Kristo sa gawain na ito, kundi 100% sa gawain ay ginawa ni Kristo lamang. Si Kristo lamang ang namatay. Sabi ni Pablo sa 2 Corinthians 5:14, ang pag-ibig ni Kristo ang humihimok sa amin sapagkat kami lubos na naniniwala na ang isa ay namatay para sa lahat. Kaya't ang lahat ay maibibilang na namatay. Tayo ay naibibilang na namatay, pero hindi naman tayo aktwal na namatay. Ang sabi po dito, isa ang namatay para sa lahat. At yung isa na yon ay si Kristo. Kaya siya lamang yung nagbayad. Hindi po tayo nakatulong sa pagbayad ng ating utang. Kaya pagdating sa pagtubos na isinasagawa ni Jesus doon sa cross para sa lahat ng tao, ay wala po tayong na-contribute kahit kaunti man lang. 100% of the work was done by Christ for us. Wala siyang hiningi sa atin na counterpart at ginawa niya ito without our knowledge and consent. Number 5, legal justification was done by Christ for all men, irrespective of race, color, or social status. Ang legal na pagpapatawad ay ginawa ni Kristo para sa lahat ng tao. Mayaman man o mahirap, may pinag-aralan o walang pinag-aralan, maitim man o maputi. Lahat po ay pinawalang sala ng Diyos sa krus at tinubos sa pamamagitan ni Kristo. Sabi ng Romans 3:23-24, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Gayonman, dahil sa kanyang kagandahang loob, ay pinawalang sala sila sa pamamagitan ni Kristo Jesus na nagpalaya sa kanila. Sinabi ng talata na ito na bagamat ang lahat ay nagkasala, ngunit dahil sa kagandahang loob ng Diyos, ay pinawalang sala sila sa pamamagitan ni Kristo na nagpalaya sa kanila. Ang tinutukoy ng sila na pinawalang sala sa verse 24 ay ang lahat na nagkasala na binanggit sa verse 23. Bagamat ang lahat ay nagkasala, subalit ang lahat ay pinatawad dahil sa kagandahang loob ng Diyos sa pamamagitan

0: ni Kristo Jesus. Number 6, legal justification is unconditional. Ibig sabihin na ang pagpapawalang sala na ginawa ng Diyos sa lahat ng tao sa pamamagitan ng dugo ni Jesus ay ginawa para sa lahat ng tao, maniwala siya o hindi. Hindi sinabi ni Jesus na kung maniwala ka sa akin ay babayaran ko ang iyong mga kasalanan. Tutubusin kita kung tanggapin mo ako bilang iyong personal na tagapagligtas. Wala pong ganyang mga condition sa legal justification. It was done by Jesus Christ for all men out of His great love for the world without imposing any condition from them. Yan po ang 6 na katangian ng legal justification. Dadako naman po tayo sa effective justification. Ano po ang pagkakaiba ng effective justification sa legal justification? Number 1, kung sa legal justification ay aktwal na binayaran ni Kristo ang kasalanan ng lahat ng tao sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, sa effective justification ay kikilalanin ng tao ang kamatayan ni Jesus bilang kabayaran ng kanyang mga kasalanan. In legal justification, our sins are actually paid for by Christ without our knowledge and consent. But in effective justification, we believe and acknowledge the payment made by Jesus Christ for our sins. Ayon sa Hebrews 10:26-29, ang sinumang hindi kumilala sa mahal na dugo ni Jesus na siyang naihandog bilang kabayaran ng kanyang mga kasalanan ay wala pong pag-asang maliligtas. Isa pa, in legal justification, this transaction was made for all men as a whole. But in effective justification, the transaction is made with every person individually. Hindi po by group ang transaction sa effective justification. Dito po mag-apply ang kasabihan na salvation is individual, not by group. We are being justified individually. One person cannot transact for another person. Each person must transact for himself regarding his forgiveness or justification. Sabi sa John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang unang bahagi ng talata na ito na nagsasabing ibinigay ng Diyos ang kanyang bugtong na anak dahil sa gayon na lamang na pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan ay tumutukoy sa legal justification. Subalit yung pangalawang bahagi na nagsasabing whosoever believeth in Him ay nabilong na siya sa effective justification. The first was a transaction made for the world as a whole, while the second is to be transacted to every man individually. Ang batayan ng effective justification ay yung legal justification. There could be no justification by faith for the individual person if there was no justification by the blood of Christ for all men. Wala pong pwedeng mapatawad sa pamamagitan ng pananampalataya kung walang ginawang pagpapatawad sa lahat ng tao sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Number 2, while legal justification is a finished work, effective justification is an ongoing work, a work not yet completed. Kung ang legal na pagpapatawad ng kasalanan ng lahat ng tao ay natapos na sa krus, ang effective justification ay hindi pa po tapos, kundi kasalukuyan po na ginagawa at pinoproseso ang pagpapatawad sa lahat na nananampalataya kay Kristo. Matatapos lamang po ang pagpoproseso ng pagpapatawad sa pamamagitan ng pananampalataya sa tinatawag na clause of probation na kung saan ay wala na pong tatanggapin na application o applicant para sa langit na bayan at that time or after that time. Ang sabi ni Jesus sa kanyang mga alagad sa Mark chapter 16 verse 15 and 16, magsiyaon kayo sa buong sanlibutan at inyong ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng kinapal. Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Datapwat ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. Ang mga sumasampalataya sa ebanghelyo ay aariing ganap. Dito po sa effective justification, mangyayari ito. Number 3, while justification is a work done once and for all, and is not repeatable, effective justification could be done many times in the life of the believer. Ang legal na pagpapatawad ng Diyos sa ating mga kasalanan sa krus ay minsan lamang ginawa at hindi na ito mauulit pa. Subalit, ang pagpapatawad ng kasalanan ng mga tao individually sa effective justification ay pwedeng mangyari ng maraming beses. At ang kapatawaran na ibibigay ay para lamang sa past sins na pinagsisisihan at hindi applicable sa ating future sins. Hindi katulad ng legal justification na ang binayaran at pinatawad doon sa cross ay ang past, present, and future sins. Pero dito, ang papatawarin sa effective justification ay yung past sins lamang. Sa first time na ikaw ay sumampalataya at magsisi, ikaw ay patatawarin sa lahat ng mga kasalanan mo sa nakalipas. Kinabukasan, kapag ikaw ay nagkasala ulit, kailangang ikaw ay magsisi ulit at ikaw ay patatawarin sa kasalanan na iyan na inihingi mo ng tawad. Hindi pwede na magsisi ka lang minsan para sa kasalanan mo sa nakalipas, sa kasulukuyan at sa hinaharap. Hindi po ganon. Kaya dapat po na tayo ay magsisi every time na nagkasala tayo at humingi ng tawad sa bisa ng dugo ni Jesus na nabuhos sa krus. Number 4, legal justification is the work of Christ alone without our consent and cooperation. Pero sa effective justification, it is a partnership work, a work of cooperation between Christ and the individual person. So magkaiba po ang sa legal justification at saka sa effective justification. Kung sa legal na justification ay si Kristo lamang ang gumawa ng lahat, sa effective justification ay hindi po pwedeng siya lahat ang gagawa para sa atin. Kailangang makipagtulungan tayo. God gives us the gift of faith, but we must exercise faith and believe in Christ and the gospel. Hindi po pwede na si Jesus ang manampalataya para sa iyo. Hindi po pwede na si Jesus ang magsisi para sa iyo. Believing and repenting is the work of the individual person, and they are prerequisite to justification. Sabi ni Apostle Pedro sa Acts 3:19, kaya nga magsisi kayo at magbalik loob upang mapawi ang inyong mga kasalanan. Dito ay sinasabi ni Pedro na ang pagpapawi ng kasalanan ay nakadepende sa pagsisisi. Ibig sabihin na kung walang pagsisisi sa panig ng tao, hindi mapapawi ang kanyang kasalanan. Number 5, while legal justification was done by Christ for all men irrespective of race, color, or social status, in effective justification, the Lord is also calling all men, irrespective of race, color, or social status, to receive Jesus as their personal Lord and Savior that they may be justified and be saved. Sabi ng Matthew 8:11-28, magsiparito kayo sa akin, kayong lahat na nangagpapagal at nangabibigatang loob, at kayo'y aking pagpapahingahin. Yan po mga kapatid. Kaya sa effective justification, open din ito sa lahat, katulad ng ginawa sa legal justification. Dako tayo sa number 6. While legal justification is unconditional, effective justification is conditional. What is the condition sa effective justification? Pananampalataya po ang condition. Faith is the condition upon which justification is to be granted. Dito po sa effective justification, papasok yung tinatawag na justification by faith. Tayo ay aariing ganap sa pamamagitan ng pananampalataya. Pero kanino po dapat manampalataya? Dapat po na sumampalataya kay Jesus bilang personal na tagapagligtas. Ano naman ang dapat sampalatayanan? Dapat sampalatayanan na ang kanyang kamatayan ang kabayaran ng ating mga kasalanan. Natapos na po nating tinalakay ang 6 na kaibahan ng legal justification at effective justification. Umaasa ako na itong pinag-aralan natin ay makapagbigay ng mga kasagutan sa mga pagtutol na maaring bumabagabag sa isipan ng marami tungkol sa Ebanghelyo ng Kaligtasan. Nawa po mga kapatid na magalak kayo sa inyong nalaman na kayo ay tapos nang tinubos at iniligtas mula sa parusa ng kamatayan sa dagat-dagatang apoy sapagkat ang lahat na kasalanan ninyo ay binayaran na ni Jesus at pinatawad na ng Diyos sa pamamagitan ng dugo ng kanyang anak. Subalit ginawa niya ito without your knowledge and consent. Kaya ngayon, hinihiling niya na ngayong alam niyo na, sumampalataya kayo sa kanya bilang inyong personal na tagapagligtas. Nang sa ganon ay makamtan ninyo ang ganap na benepisyo ng kanyang ginawang pagliligtas. Manumbalik po tayo sa Diyos, mga kapatid. Let us surrender our life to Him and serve Him with all our hearts that we may be counted worthy to live with Him eternally in His everlasting kingdom. Purihin ang Diyos and may God bless you all. Bago tayo maghiwa-hiwalay, ay magpasalamat po muna tayo sa Diyos. Maraming salamat, Amang Banal, sa katotohanan na inyong ibinigay sa amin tungkol sa matuwid na pagtubos ninyo sa amin mula sa parusa ng aming mga kasalanan at mula sa aming pagkaalipin ng kasalanan. Palaguin po nawa ninyo ang pagtitiwala namin sa inyo bilang matuwid na Ama at kay Panginoong Jesus bilang aming personal na tagapagligtas. In Jesus' name we pray. Amen.
1: Inyong napakinggan ang Tinig ng Reformasyon. Para sa karagdagang impormasyon at kasagutan ng inyong mga katanungan, mangyari lamang bisitahin ang Facebook account na Peter K. Ohan, PeterCay-OHEN, at maaari ding bisitahin ang website sa www.sdarm.org. Ang mensahe ng Tinig ng Reformasyon ay maaari ding ma-download sa website na www.sdarmphilippines.org. Hanggang sa muli, maraming salamat sa inyong pakikinig.
2: K5 News FM. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. This year, 22 schools from 4 divisions across Iloilo and Guimaras have finally accepted the challenge, but only 10 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Iloilo Inter-School Live Reporting Competition 2026
5: Elimination Round Secondary Level.
4: Sino ayhan ang mangibabaw? Bantayan sa K5 News FM Iloilo. D3 Bio with Vizio.
6: Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Is a galabot gid tatlo ka bulan bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
5: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio.
5: Yung may Vizio.
7: Ang Vizio.
5: Yung may D3.
7: Mga butika.
5: D3 Bio.
8: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ila lang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
5: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio.
5: Yung may Vizio.
7: Ang Vizio.
5: Yumay D3.
7: Mga butika.
9: My family history ba na kamuhos ng diabetes?
5: Mag-TDX 500 ka!
9: Mataas ba na ang imo blood sugar?
5: Mag-TDX 500 ka na!
9: Ang DTX 500!
5: Ang may powerful compound!
9: Ganagapanubos
5: ang imo blood sugar!
9: DTX 500!
5: Garantisado!
9: Epektibo!
5: Aramis mo!
9: DTX 500!
5: Nagapalandunong ba na ang imo panulukan?
9: Magalingin ba na ang imo nga uno?
5: Masami nagkapangihi!
9: Masami ginauha!
5: Kasi may diabetes ka na!
9: Mag-TDX 500 na!
5: Ang DTX 500!
9: Ang may powerful compound.
5: Nga nagapanubo
9: sang imo blood sugar.
5: DTX 500.
9: Garantisado.
5: DTX 500.
9: DTX Coffee Mix.
10: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
9: DTX Coffee Mix.
7: Mabaka sa mga butika.
9: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyong DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
9: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
7: Mabaka sa mga butika.
4: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpan nami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula ng ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabastog sang bilberry extract. Eye Care Gold Capsule, ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
9: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
12: Ako si Anika. Dayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
9: Mighty C.
7: Mabaka sa mga butika.
9: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
13: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang. Nadula na dayo ng ako niya allergy.
9: Mighty C.
7: Mabaka sa mga butika.
14: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untap nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapilan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
15: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics.
16: Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang ang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agad mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka-K5 sa KKB, K5, Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
17: Good news!
16: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
18: Libre? Libre!
16: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga-Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktong alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
17: Good news!
18: Good news!
17: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtog alas 2 sa hapon, sugod sa Setyembre 6, 2026. May ginabatiag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat na maglalak pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo at sa inyong pamilya.
19: Gabasa na naman bala ang imo.
20: Ay, gabasa na naman?
19: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
21: Always nagabasa?
19: Kag nagabaho ang kilikili?
21: Mag-Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinica Deo Fresh.
20: Nagabasa na naman balaga.
21: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
19: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
22: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
16: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
22: Bakal na sa mga butika.
23: X-10 Food Superman for Man.
24: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. I-try ang X-10 Food Supplement for Man. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatoktura o gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
23: X-10 Food Superman for Man. X-10 Food Supplement for Man.
25: Ako si Fred Domingo. X-10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang X-10 Food Supplement for Man. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa X-10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
23: X-10 Food Supplement for Men.
26: Para sa matinlo nga dugo.
27: DTX 500.
26: Para sa healthy nga tay.
27: DTX 500.
26: Ang DTX 500.
27: Ang may mataas nga antioxidants.
26: Nga amo naman
27: ang nagatinlo sa imo atay.
26: Basta tinlo nga tay.
27: Happy kanunay.
26: DTX 500.
27: Masaligan.
26: Epektibo.
27: DTX 500.
26: Mahigo bala ang imo dugo.
27: DTX 500.
26: Masami ka bala ang gina-allergy.
27: DTX 500.
26: Ang DTX 500.
27: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
26: Nga sa masami,
27: amo naman
26: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy.
27: DTX 500.
26: Masaligan.
27: DTX 500.
26: D3 Bio with Physio.
28: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka adjuster nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
26: D3 Bio.
27: Ang D3.
26: Yung may Physio.
27: Ang Physio.
26: Yung may D3.
27: D3 Bio.
26: D3 Bio.
29: Ako si Boyd, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
26: D3 Bio!
27: Ang D3 Bio!
26: Yung may Visio!
27: Ang Visio!
26: Yung may D3!
27: Mga butika.
16: Nga aga pamati ka sa K5 News FM!
30: Nga pamati ako sa K5 News FM Iloilo tungod na namin ako sa mga drama ni Maninay Mane. Especially, ang iyang Pages of Love. Ini si Jin sang Bitoon Haro, tunay na sa K5.
16: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo!
20: Wow! Wow, my puso.
2: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
16: This song is brought to you by Mighty C, ang alkaline vitamin C. Da, da, da, da.

0: K-5 News FM
1: K-5 Galinga One Time.
2: Hindi talaksan ang kama para mapamatud-an nga palangga mo siya. Kay kung tuod ang inyo paghigugma, banig lang ayos na.
0: FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.

100, epektibong nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Harong.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. I Care Gold Capsule, ang kapsula ng ginhuhut obra para sa mata, mas epektibo pa. I Care Gold Capsule, mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc, gagin pampaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na, ipupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag-I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang I Care Drops ato-ato. Ang I Care Gold Capsule, mamakal sa mga leading drug stores sa manubo na presyo.
1: Sport Biotics, makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, kabulik sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvacion Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, by Norte, Miag-Au. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na! Good news!
2: Good news!
1: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtog alas 2 sa hapon, sugod sa September 6, 2026. May ginabatiag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglalak pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo kag sa inyong pamilya.
4: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
4: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
5: Kaya subukan ninyo.
4: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh.
4: Available now.
1: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5 News FM Iloilo 88.7. Basi ikaw na ang amon madakpan kag makadaog sang isa ka box nga BTX Coffee Mix. Tutok na mga ka K5 diri lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7.
2: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap. Pabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Ronald. Saka sales rep. So una, magid ako sa akong body odor. Nahuya na ako mag-atubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya nagid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi. Gid akong nga pani. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. Pabakal sa mga butika. Extend Food Supplement for Men.
7: O si Junie, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
8: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Nga nagapanupo. Kaga kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. E3 Bio.
9: Ako si Gabriel. Nagalibog ito nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Physio. Yung may D3. E3 Bio with Physio.
10: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig nalang mag-ayo.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Babakal sa mga butika. D3 Bio.
11: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
12: Nagapamati kita ko sa K5 News FM. Sa ila, may balita nga husto. Dali magets, kagalin gid sa nagipusuon sang komunidad. Kampiyon gid. Ako si Jun sang Mandriyaw. Tunay na ka K5.
11: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
13: Wow, my puso.
14: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
15: This song is brought to you by DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox.

K5 News FM. Angka kampiyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM.
1: K5 Galingawan Time.
2: Sa plaza, may babae kag lalaki nga nagaistoryahanay.
3: Ga, may ipamangkot lang ko tani isimo. Hindi ka lang mga kig, ha?
4: Okay lang ah, ano to?
3: May nakahambal na bala sa imo nga cute ka?
4: Ay wala, agit bala.
3: Ah, tiwala tadabahi mo.
1: Hey, hi, Galingawan Time!
0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow!
6: The official overall number one station in Iloilo City, K5 News FM, Iloilo 88.7.
7: This year, 22 schools from 4 divisions across Iloilo and Guimaras have finally accepted the challenge, but only 10 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Iloilo Inter-School Live Reporting Competition 2026
8: Elimination Round Secondary Level.
7: Sino ayhan ang mangibabaw? Bantayan sa K5 News FM Iloilo. E3 Bio.
9: O si Karen, kadamugid sang akon hair fall, hindi man nami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
7: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
10: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
7: D3 Bio. Ang D3 Bio, nga may Visio. Ang Visio. Yumay D3.
11: Mga mabuti ka.
12: Para sa matilo nga dugo.
13: DTX-500.
12: Para sa healthy nga tayo.
13: DTX-500.
12: Ang DTX-500.
13: Ang may mataas nga antioxidants.
12: Nga amo naman
13: ang nagatilo sa imo atay.
12: Basta tilo nga tayo.
13: Happy kanunay.
12: DTX-500.
13: Masaligan.
12: Epektibo.
13: DTX-500.
12: Mahigo bala ang imo dugo?
13: DTX-500.
12: Masamig ka bala ang gina-allergy?
13: DTX-500.
12: Ang DTX-500.
13: Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
12: Nga sa masamig,
13: amo naman
12: ang ginahalig na sa mga nagkalaylay ng allergy.
13: DTX-500.
12: Masalika DTX-500.
13: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapili ng alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
13: DTX Coffee Mix.
11: Mga butika.
13: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok giyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
13: DTX Coffee Mix.
11: Mighty C.
13: Ang alkaline ng vitamin C.
16: Malay si ang una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, ilana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3-10. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
13: Mighty C.
11: Mabaka.
13: Mighty C.
11: Ang alkaline ng vitamin C.
17: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala nagigit ako makabatsyag sang sakit.
13: Mighty C!
11: Babaka sa mga butika.
18: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
19: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
20: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics!
1: K5 Galingawan sa barangay! K5 News FM! K5!
2: Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang ang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka K5 sa

0: Suki Namon sa Clínica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
1: Good news!
2: Good news!
0: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtog alas 2 sa hapon, sugod sa Setyembre 6, 2026. May ginapatiyag ka? May gusto ka bala ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglala pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika, Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo kag sa inyong pamilya.
5: Dali na mga langaw! Ari na ang paborito naton niya, ilaw!
6: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: Kadaragsa nga punggot,
8: DTX Beauty Soap.
7: Magaspang nga panit,
8: DTX Beauty Soap.
7: Galao magputi,
8: DTX Beauty Soap.
7: Puro katol-katol,
8: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrebi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
9: Bakal na sa mga butika.
10: Nestor, ang sinaing!
11: Luto na!
10: Ang labahan!
11: Nakasampay na!
10: Ang uniform ko!
11: Naplansa na!
12: Ganito ako!
13: Tigasi!
12: Tigalaba!
13: Tigasay!
12: Tigaplansa!
13: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
12: Sa gabi,
13: ako ang bossing!
12: Dahil kasangga ko!
13: Ang Extend!
12: Supplement for men!
13: Lourdes!
12: Tapos ka ng maligo!
14: Yes, darling! Come to mama!
13: Extend Food Supplement for Men.
12: May maca
13: at lavawaska
12: na nagpapataas ng energy
13: at stamina
12: para sa tigasing performance.
13: Extend Food Supplement for Men
12: para sa matino nga dugo.
13: DTX 500
12: para sa healthy gatay.
13: DTX 500
12: ang DTX 500
13: ang may mataas nga antioxidant
12: nga amo naman
13: ang nagatino sa imo atay.
12: Basta tino ang atay,
13: happy kanunay.
12: DTX 500
13: masaligan,
12: epektibo.
13: DTX 500
12: mataas pala ang imo blood sugar.
13: DTX 500
12: ikaw pala
13: ang may diabetes.
12: DTX 500
13: ang DTX 500
12: ang may powerful compounds
13: nga nagapanupo
12: kaga kontrolar
13: sa imo blood sugar.
12: DTX 500
13: masaligan,
12: epektibo.
13: DTX 500
12: D3 Bio.
15: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
13: D3 Bio.
12: Ang D3 Bio
13: yung may PCO.
12: Ang PCO
13: yung may D3.
12: Mga butika
13: D3 Bio.
16: Ako si Lito.
1: ito. Isa ka mason na diagnose kay may balatian sa atay na batian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio.
3: Yung may BCO.
2: Ang BCO.
3: Yung may D3.
2: Mabakas, mga butika.
4: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
9: Nga pamati, gita ko sa K5 News FM. Kitamo, gita ko natunaan yung mga health tips sa link kay Dr. Milpuy. Nakabulig itin sa akin para maging healthy, guwapa, kag sexy. Ako gali si Cynthia, sa Barangay Ortiz City Proper. Tunay na ka-K5.
4: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
11: Wow, my puso.
16: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
4: This song is brought to you by DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.

0: K-5 News FM.
1: K-5 Galingawan Time. Ano ang isabat mo kung may maghambal sa imo nga?
2: Laway, laway, laway! Hoy, ano ba matiyag mo sa akon? Ispiho?
1: K-5 Galingawan Time.
0: FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: D3 Bio Health News. D3 Bio.
5: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay nga akong nga buyon.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
6: Aton istoryan subong kung paano bala makabulig si D3 Bio sa aton nga digestive system. Kaya ang digestive system, isa ini sa nagasalo sang mga kagaw, no, nga halin sa aton baba. Dira nagaagi ang aton nga mga kontra nga hindi makita, no, kaangay sang virus, fungi, parasite man na, or even ang kagaw nato nung hindi kin malikawan. So paano bala Doc Ramil makabulig ang D3 Bio sa aton nga digestive system?
7: Paano makabulig ang D3 Bio sa imo nga digestive system, labi na sa lamig-lamig? Mo ba nang sakto nga term? Sir GP, lamig-lamig, mga mucus, ano, mucus lining. Dapat kabalota magpili sa ginakaon naton. May mga pagkaon nga gapataas sa imo acid. Once nga gataas ang acid, gatukari mo nga kuan, hyperacidity, ganipis ang mucus lining. So, once nga ganipis ang mucus lining, diriga sugod nga paghapdi sa tiyan, Sir Kevin, diriga problema imo tiyan. So, dapat kabalota. Amo na ang rason nga ang mainom ka D3 Bio adlaw-adlaw para nga ano, hindi ka maproblema sini nga mga klase nga problema sa tiyan, no? Hindi iya mag-atake ang gitawag imo nga at kung atakihon gid man ka sa imong hyperacidity, hindi dasig nga maproblema ang imo tiyan tungod kay nga aman naka D3 Bio ka. Permi na to na ginabalik-balik nga kagton mo duha tub-tub lima ka kapsula sang D3 Bio kag supsupon ang unod para amat-amaton, amat-amat paagyon sa imong tutunan pagpanaog sa imong tiyan. Ang kutob sa magyan nga tissue lining sang D3 Bio mahapin na sang kuan extra virgin coconut oil agod indi nga dali masunog kag matunaw sang nagasaka nga acid halin sa imo nga tiyan. So amo nang kaimportante kung palainom kaya D3 Bio, Sir Kevin.
4: D3 Bio with Visio.
8: Ako si Ana. Before problema ko gidang ako na regular nga regla. Galabot gid tatlo ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Matatas mga butika.
6: Ilabi na kung kada tapos mo kaon nagasulab ang imo nga sulok-sulok. Kag ang wala untat nga kaon Doc Ramil kag Doc Sam isa man gali sa kabangdanan, no, nga anaga hyperacidity ka bangod nagaluya ang imo nga cardiac sphincter kag hindi siya makapahuway amo ini ang nagapugong sa pagsaka sang acid halin sa imo nga tiyan, no, pakadto sa imo nga tutunlan kag amo man na ang nagapugong sang pagbalik sang mga pagkaon mo pagwa sa imong
7: katabo sa may mga guard mo.
6: Mo nang nagapugong man Doc Ramil nga para hindi magbalik ang imo kinaon bala. So kung bako di mo cardiac sphincter, amo na siya ang rason nga wala ka nagadigwa maski magigda ka. Tapos ang D3 bio puno ina sang medium chain triglycerides nga makabulig sa pagpabakod sang imo nga cardiac sphincter. Paagi sa pagpabusog sa imo, makalikaw ka sa pagkuyam-kuyam, no? Sa sige mo kaon.
7: Siyempre, busog ka.
6: Busog ka.
9: So, daw mo nga natural nga paagis para pabakuron ang imong cardiac sphincter, no? Magtulog ka nga gatakilid, pawala bala. Agod, hilway ang lagyan sang acid, kag pagkaon halin sa tutunlan pagadto sa tiyan, no?
7: So, wala. O, dapat sa, tulog, wala.
6: Tulog, wala.
7: Dabi na kung late dinner ka.
9: Binanong wala gid ang posisyon sa pagtulog, ha? So, likawan ang pagkaon sa gabi, bala, Sir Kevin, ang ginatawag pagkaon nga high in calorie, no?
7: Pero sa kaso naman sa H. pylori infection, Doc Sam, iniisa kasahi sang kagaw nga nagaproduce ang enzyme nga urease, nga nagapanubo sang acidity sang imo nga tiyan. Kung magnubo ang acidity sang imo nga tiyan, nagapigaw kag naganipis ang mucus lining sa imo nga tiyan. Once nga magnipis na ang lining sa imo tiyan, prone ang imo nga stomach cell sa pagkasunog bangod sang acid kag pepsin nga makusog nga digestive fluids. Ini ang rason nga gakapilas ang tiyan kag mahulog ini sa gitawag nga ulcer. Kag prone ang imo nga stomach cells sa pag-atake sang H. pylori bacteria. Kung may daily dose ka sang lauric acid, kag monolaurin nga makita mo sa D3bio, layo ka sa ulcer.
10: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
11: Nagalingin pala ang imo nga uhaw.
10: Masami nagkapangihi.
11: Masami ginauha.
10: Kasi may diabetes ka na.
11: DTX 500 na.
10: Ang DTX 500.
11: Ang may powerful compound.
10: Nga nagapanubo
11: sang imo blood sugar.
10: DTX 500.
11: Garantisado.
10: DTX 500.
12: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
13: K5. News FM.
12: D3 Bio with Vizio.
14: Ako si Anay. Before problema, ako gidang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
12: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
12: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
12: Yung may D3.
4: Matatas, mga butka.
12: D3 Bio.
15: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
12: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
12: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
12: Yung may
4: D3. Matatas,
10: may family history ba na kamuusang diabetes?
11: Mag-DTX 500 ka!
10: Mataas ba na ang imo blood sugar?
11: Mag-DTX 500 ka na!
10: Ang DTX 500!
11: Ang may powerful compound!
10: Nga nagapanubos
11: ang imo blood sugar!
10: DTX 500!
11: Garantisado!
10: Epektibo!
11: Aramis
10: mo! DTX 500!
11: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
10: Magalingin ba na ang imo nga uhaw?
11: Masami nagkapangihi!
10: Masami ginauha!
11: Kasi may diabetes ka na!
10: Mag-DTX 500 na!
11: Ang DTX 500!
10: Ang may powerful compound!
11: Nga nagapanubo
10: sang imo blood sugar.
11: DTX 500.
10: Garantisado.
11: DTX 500.
12: DTX Coffee Mix.
16: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
12: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
17: Ako si Mayra. Permi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Idang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
12: DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix.
12: Mabaka.
18: Narito na ang DTX Premium Coffee. Premium sa sarap, premium sa lasa, at health benefits. Para sa mga naghahanap ng coffee experience na hindi kailangang umasa sa karaniwang artipisyal na asukal bilang pampatamis. Kaya pwede ito sa mga diabetic. Wala kang palpitation na mararamdaman sa pag-inom ng DTX Premium Coffee. DTX Premium Coffee. Sweetened by Stevia. Strengthened by Ganoderma. Kaya kung gusto mo ng pamparelax na kape, ito ang dapat para sa iyo. DTX Premium Coffee. Hanapin lamang sa inyong mga suking butika
12: nationwide. Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtap na sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw.
19: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
20: Ako si Anika, kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
19: Mighty C, mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
21: Mugali si Bibi, mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ako kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula, na dayo ng ako.
19: Mabaka sa mga butika.
22: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
1: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
19: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
23: Libre? Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street by Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na! Good news!
19: Good news!
1: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtog alas 2 sa hapon, sugod sa September 6, 2026. May ginabatiyag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglalak pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika, Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo kag sa inyong pamilya.
24: Gabasa na naman bala ang imo.
25: Ay, gabasa na naman?
24: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
26: Always nagabasa?
24: Kag nagabaho ang kilikili?
26: Mag-Clinica Dayo Fresh.
24: Para sa maputi at mabangong kilikili.
26: Clinica Dayo Fresh.
25: Nagabasa na naman balaga.
24: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
26: Clinica Dayo Fresh.
24: Para sa maputi at mabangong kilikili.
27: Gadragsa nga punggot,
28: DTX Beauty Soap.
27: Magaspang nga panit,
28: DTX Beauty Soap.
27: Galaong magputi,
28: DTX Beauty Soap.
27: Puro katol-katol,
28: DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Miso, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
28: Bakal na sa mga butika.
0: Extend Food Superman for Man.
2: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Silang sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
0: Extend Food Superman for Men. Extend Food Superman for Men.
3: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kay sang una abi daw wala nagiganay, pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
0: Extend Food Supplement.

0: researcher kay isaman kay registered nurse sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio,
2: ang Physio
1: yung may D3.
2: D3 Bio,
1: D3 Bio
2: with Physio.
3: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
2: D3 Bio,
1: ang D3
2: yung may Physio,
1: ang Physio
2: yung may D3.
1: D3 Bio.
4: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
5: Kapamati, ganti sa K5, kahit daw hindi gid bala makumplito ang gabi ko kung hindi ko mamati sa programa ni Matcha Colette. Tapos kung gwapo, gidang iya nga mga bisita na lipay, gid ko. Ako gali si Jenny Alin Saharo, tunay nga ka K5.
4: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
6: Wow, my puso.
7: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
8: This song is brought to you by D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist.

sinasabi ko. Sabay tayo ng good morning sa isa't isa. Di po sabay tayo nag-aalala. At tanong na kumain ka na ba at asan ka. Yung lambing na di na tayo mapaghihiwalay.

K5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: stress sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Narito na ang DTX Premium Coffee. Premium sa sarap, premium sa lasa, at health benefits para sa mga naghahanap ng coffee experience na hindi kailangang umasa sa karaniwang artipisyal na asukal bilang pampatamis. Kaya pwede ito sa mga diabetic, wala kang palpitation na mararamdaman sa pag-inom ng DTX Premium Coffee. DTX Premium Coffee, sweetened by stevia, strengthened by Ganoderma. Kaya kung gusto mo ng pamparelax na kape, ito ang dapat para sa iyo. DTX Premium Coffee. Hanapin lamang sa inyong mga suking butika nationwide.
3: Kabalo ba na kamo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris, lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulang o sa mga tawo nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina, na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-eye care gold capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Inom sa Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre? Libre!
4: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktong alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na! Good news!
2: Good news!
1: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtong alas 2 sa hapon, sugod sa Setyembre 6, 2026. May ginabatiag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglala pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo kag sa inyong pamilya.
5: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
5: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
6: Kaya subukan ninyo.
5: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Available now.
1: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5!

0: na, mga ka-K5! Diri lang sa kampiyon nga istasyon, K5 News FM Iloilo 88.7.
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine. Ako, ginangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Ronan. Isa ka sales rep.
4: So na.
3: Good day. Magid ako sa akong body odor.
4: Kuya na ako magatubang sa akong mga customers.
3: Pero subong.
4: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
3: Kag
4: nag-hamis ka nagputi gid akong nga pani.
3: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. Extend Food Supplement for Men.
5: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
6: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Tingan ko, wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin yung Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw pala ang may diabetes. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Yan ang kapanupo. Kagakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. E3 Bio.
7: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Co-wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Physio. Yung may D3. E3 Bio. With Physio.
8: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
2: Aga pamatigid ako sa K5 kay luwas sa balita, kag music, kag entertainment. Pero migid ba na sanda nagabulig sa mga pigado? Ako gali si Paulita, taga Antique. Pro, dyan ako gatinir sa lapas. Unay naka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
9: Wow, my puso.
10: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
11: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
12: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pag-out. So meaning pa, namahaw kalas city, dapat manyaga kalas dusi, manyapon ka alas.
13: So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod na ginom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragay po ng pain.
14: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
15: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
13: Hmm. Hindi lang gini-carots.
15: Oo, hindi lang carots.
11: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makikbahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
13: Dok, as na ako, tani nga akong magkaon ko balot, galingin tayo ang ako nulo.
12: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
11: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
12: Saling ka mabalani mga flowers nga damo probiotic.
16: Mas
12: ito yung engineer ba?
11: Maedukar ka pa.
12: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ba B-complex, layo ka sa depression.
11: Impormasyon sa ikaayong lawas.
17: Welcome na kamo sa programang Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Oy sa mga waiga na magkaon, bitry nyo DTX 500. Basta nagka-problema lang kamo sa hormones nyo, that's why nga daw ay kamo ganang magkaon, gapida kamo. Ay ning sagay bla dula sang ganas sa pagkaon, oy basi sa uli mahulog na sa anorexia, ha? Isa ka blatian nga di way ka nagidya ganang magkaon. Try nyo anay bi DTX 500. Parisis ang mighty si. Kay dira sigurado manamit gid ang kaon nyo, magagana, mababalik ang imo gana sa kaon. Ako si Jean Paul Hineroso. Istoryanta karon, ano bala ining ginatawag nga premenstrual syndrome? Ining ginaagwanta nga sakit kada mag-abot ang pamalanon sa mga babae. Kaupod din sinakaroon nga diskasyon si Dr. Ramiloy, amon CEO. We also have Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Solueta. Dr. Ramil.
18: Sa tanan natin nga mga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga informasyon sa Ikaayong Lawas. Gabay pa, nainom nyo na inyong mga paborito nga suplemento, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C or Pure C.
17: Ano bala ang rason kung nga lain ang pamatsyag sa babae kung mag-abot ang ilang pamalanon, Dr. Ramil?
18: Ginatawag na Sir GP nga PMS or premenstrual syndrome. Ini ang may physical kag psychological symptoms nga ginabatyag sang babay isa o duha ka semana bag-o man mag-abot ang pamulanon. Pagsakit sang ulo, bloating, cramps, amo nang ginabatyag pagkabaho sang ulo kag 90% or
17: siyam ka mga babay.
18: No, siyam gid sa napulo ka mga babay ang naga-experience sa gituag ni nga PMS. Dako gid Sir GP ang mabulig sa paghaganhagan sang sintomas sang PMS kun regular nga magainom sang DTX 500 Mighty C ang babay. Aside sa physical pain nga mabatyagan, ang budla i-manage sa mo ang itoag psychological symptoms. Kaya nga isang mood swings, tingala ka, ginaway ka, may man rason, no? Low mood, increase anxiety, kag nagabingit. Siling din silang pangga lang na. Inabala nga, wala ka na mo. No? Gulpi lang mahibi, kag daw, hindi mensindihan.
17: Bati lang sunlog, no?
18: Bati lang siya sang sunlog. Alabuton.
17: Alabuton.
18: Eh. Alabuton ka. Aratsyan mo. Ina ang bangod sa gito ang fluctuation sa hormone level especially sa estrogen kag progesterone. Labi na kung kulang ka antioxidant sa lawas, ang babae pag kulang antioxidant, mas heightened ang epekto sini sa mga babae. Amo na nga dapat inom gid DTX 500, inom gid Mighty C kung hindi ka gusto magka PMS.
17: Correct gid Dr. Mel. During ovulation, ang female hormones nga estrogen kag progesterone ang nagganubo kag ini ang nag-aapekto sa serotonin levels.
18: Sulit-sulit na tanang ginambal Sir GP nga ang serotonin amo ang brain chemical nga ginaregulate sang mood, sleep kag gana sa kaon. Dugangan pagid ang madamo nga free radicals sa lawas nga nagatugas ang oxidative stress. Ini ang nagaresulta sa increased anxiety disorder, depression kag emotional distress. Amo na nga kinahanglan mo inom gig ka DTX 500, Mighty C or Pure C para malikawan ining mga premenstrual syndrome.
17: Ano nga mga health na conditions, Dr. Ramil, ang nagapalala sa mga sintomas ng PMS?
18: Ang mga babae nga magproblema sa reproductive system, kaangay sa gituag endometriosis, kag polycystic ovary syndrome, ang makatugas ang gituag severe PMS. Ang hormonal contraceptives, ang makatuga man sa mga sintomas, kaangay sa gituag PMS.
17: E anong bulong sa PMS, Dok?
18: May mga over-the-counter nga medication, Sir GP. No? Agod nga marilib ang sakit nga mabatyagan related sa gituag PMS, kaya nga isang abdominal cramps, kag pagsakit sang ulo or migraine. Ang acetaminophen, nga pain reliever, ang makabulig sa gituag muscle pain, cramps, kag migraine. Pero nami, gid, bisita na lang ka mus clinic, no? Agad ma-check up. May mga natural tada nga kwan mo. Natural tada nga pang-correct sa mga PMS, no? Total libre mo lang konsultasyon. So, ang pag-inom sa mga synthetic na bulong like pain relievers, temporary lang na ang solusyon. Kaya hindi, manami magsagay ka-inom sa ang gituag pain relievers. Gubakit di mo dahi? Kung gusto mo nga mag-ayos sa gituag chronic na PMS, dapat lifestyle change gid. Likawan ang sobrang nga carbohydrates. Ano abing babae? Mahiligid niya tamis. Labi na ning mga pagkaon nga uso subong Sir GP. Milk tea, kung ano-ano pa da, no? bangod added sugars gakosang gituag pro-inflammatory. So instead kung ang budget nyo para sa mga tamis bakal na lang ninyo sa ang DTX 500 kag Mighty C no kada adlaw. So mintras tanto nga wala pa ginahimo nga pagbag-o sa lawas mo kag sa mga gawi mo ilabi na sa pagkaon forever kagid nga mag-anto sa kada na lang bulan nga sakit bangod sa gituag PMS. Mag DTX 500 mag Mighty C or Pure C kada adlaw. Ang mataas nga level sang antioxidant ang makabulig sa pagtap na sining mga inflammation nga gakatabo sa reproductive organ sa mga kababayenan. Kag eventually, with the right mindset, kag disiplina sa pagkaon, madula na ang gituag PMS or ining gituag premenstrual syndrome. So, permi na mo ginapanog yan adlaw-adlaw. Inom gid DTX 500 Mighty C para goodbye ng mga palanakit. Gani, dula man ang mga kuriit kag sakit.
16: DTX 500. Ako si Rosel Acuyan, taga Kabankalan, 32 years old. Sang una kadamos ang akon nga ginabatsyag, may ulcer ako kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang DTX 500, kada tapos kaon 2 times a day. Anami gid wala na nagahapdi ang akon tiyan, wala na ko nagapalpitate. Salamat sa DTX 500. Ginaagdata kamo magamit sang DTX 500 para kamo man maka-experience sa kanami sang DTX 500.
19: DTX 500. DTX 500.
20: Dugang pa nga mga benefits nga makuha naton sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Ang sa mga palakaon, utan kag prutas, ilabi na sa mga mahilig mag-inom beer kag whiskey. Sa mga hindi gali kakaon prutas kag utan ha, tapos hilig ka pa whiskey kag beer, pala pa ni garilyo ka, palakaon ka tamis, inatanan nagaresulta sa pagtaas ang oxidative stress which is dangerous sa imo health. Ginakurap sang oxidative stress ang imo nga cells, causing a host of health issues, especially sa nervous system. Pwede ka magka-Alzheimer's disease, Parkinson's disease, diabetes, high blood pressure, atherosclerosis, stroke, heart, kidney and liver disease, and worst, magka-cancer ka pa. For better health and disease prevention, mag-DTX 500 kag Mighty C ka permi.
18: Kung magmasakit gani Sir JP, sa una mga nanay kag tatay tapay nun throw orange.
20: Gusto? Skyflakes?
18: Sa lagali, dapat tood-tood gid nga orange.
21: Orange.
18: May antioxidant
20: ako. Gusto? Gusto?
18: Mas, kung gabalatean ka, mas dasig ka maumpawan kung may antioxidant ka. Same sa ga-exercise ka. Kung ga-exercise ka, ti kapoy. Tungod kay damo na sunog nga ano glucose damo na produce nga na generate nga free radicals
20: daso nga pala nakit lawas
18: pala nakit lawas mo kung ano-ano lang batyagon mo. That's why nga kung mahilig ka exercise athletic ka you need inom gig ka DTX 500 kag Mighty C kay para makuha nimo ang benefits ang exercise kay kung sige lang ka exercise wala ka antioxidant
20: abaw palakit palamanog lawas mo
18: gadamo ang ano ang pag-generate sa free radical. So that's why inom gid DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw kung especially ga exercise ka.
22: Mostly sa mga lifestyle diseases comes from eating too much sweet. Ang pag-abusar gid sa mga matamis nga mga pagkaon, maasin nga mga pagkaon, mauga, mga pinakas nyo da, no? Tapos-tapos yung kaon nami, dessert cake, ay Diyos ko. Processed food and too much carbohydrates, kasi syempre, namit ang sudan, tamis kagasin, damo kanon na makaon. Actually, Sir JP, hindi ka makabalatian kung gamay lang ginakaon mo. Tanawa ba lang mga huli men, ga fasting per me, layo sa masakit, lawig ang kabuhi, sobra sin, nga nalabot. Eating too much is what makes you sick, no? Ang malamalingan nila, eat in moderation, good friend me. Eating fried foods on a regular basis could cause you to develop cardiovascular diseases. Ordinary, yun sa Pilipino, yung agapreto, panyagapreto, panyapon preto. That's why ginapra-emphasize gini namon, friend me, that you need to have a supplementation using a superior antioxidant supplementation. Wala na iban kundi mag DTX 500 parisan mo sang Mighty C. If you take this regularly, layo ka sa balatian, magalawig ang imo kabuhi, ma-delay mo pa ang aging process. 50 ka na, looking 40 ka lang.
18: Hindi pwede 30, Sir Boy.
22: Pwede.
18: Ari pa, sa mga babae nga may menstrual pains, kung mag-abot ang pamula nun, namigid yan power combination sang DTX 500 kag Mighty C. Ti sa mga pagtuon, permin na ginabalik-balik nga ining mga oxidative stress nga kakatabo tungod kay ang mababay palakaon cakes palakaon tamis no. Amo nang rason nga nag-abnormal ang gituag menstrual cycles nga gabatyag mo sa gituag aminuria, dysmenorrhea kag iban pa nga mga balatian. So that's cellular oxidation nga gatabo kung palakaong katamis, no? Palaugtas pagig ka. So nang stressful ka bala. Sila na yang gatabo nga may problema sa gitu administration. So permi na mo ginapanugyan nga adlaw-adlaw gid inom DTX 500 kag Mighty C, specialist mga kababayenan nga once nga adlaw-adlaw kag inom sang DTX 500 kag Mighty C, damo nga mga balatian ang malikawan mo. Matinlo dugo mo, healthy ang kurason mo, hindi ka mangin malipaton, dugay ka magtigulang. Amo na nga ako, panigurado lang gig ko, no? Inom gig ko, damo nga DTX 500 kag Mighty C. Kung isa lang inyo, akon lima, no?
3: Wow!
18: Kaya nga man, akong gusto makaabot pa ko, Sir Boy, sang 100 years old. No? Kaya ba lang mapatay ka, Sir Boy, daw nagtulog ka lang.
20: Ay, kung
18: hindi sila nga mapatay ka, gakuriit ka sa imo balatian, wala sang sakit nga mabatsyagan, kapoy ka lang kay tigulang ka na. Wala kaya cancer, gusto ko na. Amo nang gusto nyo man, no? Kung di nyo gusto, tipa gusto na kamuda.
20: So, kung gusto nyo.
18: Amo nang adlaw-adlaw, gid, inom DTX 500 kag Mighty C, subong na, sugdi na.
20: See?
18: Si Jinra ba? Gawa panago-nago lang na siya.
3: Anong sekreto niya?
20: Mahilig siya tagoay?
18: Once na panago si Jinra ba, gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kaya mo itong gamit to niya, ipamasahi. Kabalo ko mo kung ano, sino ang kapamasahi sa'yo, pinaidad, Sir Boy.
3: Dizi ko no, dizi.
20: 19, ang 8, nag 19 ako nung last year, 18 pala ito mo. Uy, 19 na.
3: Kampiyon ni
18: Magpitch. Kabalo ka ang benepisyo kung magpamasahi ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan, kung kapamassage ka at least once a week. Kung twice a week, mas nami pagid. Gamit ang DTX Herbal Oil.
20: Kung gusto ka malayo sa suya nga ga-atake sa bawas ang ilok mo, anong imuon niya, Sir Boy?
3: Maligo ka adlaw-adlaw, no?
20: Basic.
3: Oh, maligo. Basic.
18: Ang pagligo is not enough.
3: Maligo ka na adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, kaya may VCO. Ang VCO kaya tapnaon mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May anini DSE, the most powerful kind of antioxidant, ginputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papaya nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi man sa imo panit, hindi pa kunting to si Doclamil. Ginputangan sa vitamin C. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
19: DTX 500.
4: Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyag ko ang muning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, at din sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
20: Sugod lang nag-inom ka DTX
4: 500.
20: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
4: Almost 3 months na.
20: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom?
4: 3 times hindi.
20: Kamusta ang alay sa kamot?
4: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig ka mo sa DTX 500.
19: DTX 500! DTX 500!
21: Ikaw ba lang may ginabatyag sa imong alawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Gani kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyo lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tubag sang St. Robert's International College. Sa Pasay City, yara lang sa Salvation Street Corner, Ipanay Street, Barangay Poblacion, Ilawood, Pasay City.

0: no? Namin niya nga haga
1: sa... kanan nga medyo baho ang ilog sa kabataan nga mas timprano, i-correct nyo na na.
0: Oo, oh, correct. Hmm.
1: Gamit sa oh, Clinica Dio Fresh. Mga pinatao po kay Sir Eljan.
0: Ang kape ni Sir Eljan, DTX Coffee Mix. Abang kapanami ka sa imo metabolismo, kapainitin ka sa imo lawas, may gahugas, may gatinlo sa imo cellula, kipuno sa antioxidant nga DSE. That's why si Sir Eljan, hubing tanawon, no?
1: Pero may mga kape para sa mga balat anon, Sir Boy. Especially kung may degenerative disease ka.
2: Oo, may diabetes ka.
1: Ang gitawag kape nga, DTX Premium.
0: Correct.
1: Nami ang DTX Premium. Mm. Kaya sugar, hindi brown, hindi white, kundi stevia. Stevia. So natural na sugar, natural. Zero calories, kag namigit sa health. Kaya nga, gin-combine ang disugard sugar cane, kag siyempre, Sir Boy, gin-combine la ang Ganoderma Mushroom.
0: Pulain niya ang templada ni engineer, no? Mm. Ang ginaputang niya sa DTX Premium Coffee, Extend.
3: Ay.
0: Ang Extend is a food supplement that improves your blood circulation. That's why nami ang delivery sa oxygen kag minerals sa imo mga cells. Nami man ang paghimos sa basura sa imo cellula. That's why you feel younger and you act younger. Just ask Engineer Albao kung paano mag-perform ni kinaka-Extend.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Sige, ang memories nato ni importante ni kinanglanon mo imo memories especially si imo nga loved one. Paano balabuligan ni D3 Bio nga ang imo memorya tama ka crisp kag ready mo ma-access anytime especially sa mga estudyante. Sa Talk Me Doc with Sir Boy Silueta.
0: The brain is so powerful. Ano ka powerful? Ganta ka mo short story. May isa ka tao nga ambag nga gaan siya kung na death penalty, kuhaan siya kung na dugo sa mapatay siya. Pero tutuod na, gin-blindfolded lang siya, gin-kiyada niya kamot, po, man siya gin-pilas, tapos may gin-patulo nga tubig, gatulo-tulo lang, ay, dugo ko na ito, gatulo. Napatay siya. Biskan why siya nagkuhaan dugo. Because the brain is conceiving na he will die.
1: May term na. May term na pag tublang pag ano ko pag training.
3: Oo.
1: Gin-blindfold kami.
3: Ay oo no.
1: May sa tubang na mo may gin ano.
3: Gina Saywardo.
1: Saywardo. Oh, that's right.
3: Oo.
1: Galain ko mo.
3: Di ba kasilinggitan? Gagay.
1: Daw ma workout ako. Kun na ano ni sila man, gapanakit ni ilang braman.
0: That is called brain conditioning, no?
1: Yes.
0: Amunang epekto sang amunang ka-powerful sa aton brain. And ang brain tagali, kung may dementia ka, gamat-amat manubo ang imo immune system because the brain could not relay information anymore sa imo immune system. Subong nga adlaw tundanta, paano bala si D3 Bio makaamnig sa imo brain e pagprotektahan ang imo mga precious memories. Dr. Min?
1: Ang D3 Bio, Sir Boy, may medium chain triglycerides nga kaya niya pang tinloan ang beta amyloid plaque. Ano ning beta amyloid plaque? Amo ni siya ang mga nagabara sang imo neuron sa imo nga brain, Sir Boy. Nga tani nami ang communication pero kay ginbarahan sang beta amyloid plaque. So kung nakainom ka D3 Bio, inatanan pang tinluan because of ketones nga makuha mo sa gitwag D3 Bio. So kung ga-deposit ina mga beta amyloid plaques between neurons ati may tigtinlo, Sir Boy. Amo na nga kung pala inom ka D3 Bio adlaw-adlaw, malayo ka sa sakit nga Alzheimer's disease. Tanan nga memorya sang imo kabuhi. Damo amo na may mga edad na bala, balaan pa nila ang ilang kuan? Anong natabo kahapon pa? O anong natabo sang bata pa sila? Amo na nga kanami kung adlaw-adlaw ka ga-inom D3 Bio. Tungod kay mabuligan ang imo nga knowledge, imo nga memories, kag siyempre, ang imo abilidad nga mag-acquire paghihapon skills, biskan tigdulang ka na. D3 Bio lang na.
2: Ang D3 Bio, hindi lang nagatinlo sa ginatawag beta amyloid plaque, kundi may ara pa sila sa ginatawag antioxidant, Sir Boy. Tungod sa ginatawag ang utok naton, 20% sa ginakaon naton nga pagkaon, nga may ara sa ginatawag glucose, nagkakadtugid sa aton nga brain, Sir Boy.
3: No?
2: Tungod sa ginatawag glucose, may ara ginaya sa latak, no? So, namiya ang D3 Bio, kumiyara sa ginatawag antioxidant, nga gallic acid, kag ferulic acid, nga gina-prevent niya, nga ma-oxidize, no? Ang cellula sa aton nga brain, Sir Boy. Tungod siya ng ginatawag beta amyloid plaque, kag oxidation, nga katabo, pwede kita magka-Alzheimer's disease, Sir Boy. Kung Alzheimer's disease, ang nagabiktima sa isa katao, malipato ng isa katao, Sir Boy, no? So, but silingon, nag-amat-amat shrink ang aton nga utok, Sir Boy, no? Kung may ara kita sa ginatawag Alzheimer's disease, tungod nga, hindi na magkaon sa glucose ang aton nga brain. So, ang pagkaon nga ihatag naton sa aton nga brain para hindi magkupo, Sir Boy, MCT halin sa D3 Bio, Sir Boy.
0: Kampiyon, no? So, duwa pa lang nga discuss na about nga kakalipaton ka.

0: Una, ang beta-amyloid plaques kaya ginambal ni Doc Ramil. Kaya ginambal naman ni Doc Sam, base, ang brain mo hindi naka-accept sa main source of energy niya, which is glucose, at tawag da type 3 diabetes, no? Is a term that has been proposed to describe a brain that is affected by Alzheimer's kay hindi na ka-accept glucose bilang gatong para mausalya para sa iya enerhiya. So anong kakatabo sini? Gaamat-amat patay ang imo brain cells. Kung patay imo brain cells, gamat-amat gamay ang imo brain. That's why importante gid ang D3 bio nga kay kung hindi na yakauyon ang brain mo sang glucose kay may type 3 diabetes kaya ang brain cells may makaon gapon ketones nga din sa D3 bio. Tiini nga ketones kay ini gamat-amat ni sa gitawag nga brain recovery. Kay gamat-amat na balik ang imo gitawag nga brain cells, no? That's why your brain becomes significantly bigger physically hambaan sa mga researchers and studies nga nabasahan namon. That's why D3 bio is really important. Kung ang edad mo is 60, no? 50 to 60 to 80 years old na, dapat ga D3 bio ka na for maintenance of your cognitive and emotional ability sang imo brain. That's why D3 bio is really important sa aton mga medyo senior citizen, Dr. Ramil.
1: So, amo na, Sir Boy, no? Importante gid nga adlaw-adlaw ka inom D3 bio para ma-prevent ining gitawag Alzheimer's disease, no? Ang nakanami lang, Sir Boy, paano ma-prevent ang Alzheimer's disease sa pag-inom mo sa D3 bio? Because medium chain triglycerides, kaya niya atipanon ang imong mga probiotics sa intestine.
0: Grabe mo, kabalong mga
1: metabolic. So, once nga nami imong mga probiotics, imong mga good bacteria sa intestine, it will produce gut-derived B vitamins. And that B vitamin, Sir Boy, amo na nga nourish sa imo, no? Brain. So, at least, miskan paano, malayo ka sa problema sa ito ang Alzheimer's disease. So, MCT from D3 bio, not only nga ga-produce ang ketones, kaga turni siya sa imo nga autophagy. That's the time na tinluan ang tanan niya mga higo, patay nga mga brain cells dira sa imo nga brain.
0: Ang switch gili sa pagtinlo sa imo brain, D3 bio, kigi-ion niya ang autophagy, tinluan niya sa brain.
1: Wala na glucose, sir.
0: Wala na glucose.
1: Pahuway na siya.
0: Pahuway na siya, no?
1: So, wala naman sa imo on. Pangkakuno na lang niya dang matupad niya nga mga guba nga, no? Nga mga brain cells. Pangtinluanan niya. So, dra ang kanakanami, kung adlaw-adlaw kaga inom D3 bio, abini mo, bulong lang na sa may hilanat, may infeksyon, trangkaso, bulong lang na sa TB. Oy, ang palainom gali D3 bio, mas gatalom, ga sharp ang imo nga brain sa sige ni mo inom.
2: D3 bio. Ako si Richard, isa ka tricycle driver, nang galing ni Lolo ko, na ibaluan ko nga taas ng dali akong blood pressure. Ayun ang paninisis ng D3 bio, tatlo ka bisis sa isa ka adlaw, 1 month lang ko anang lingon sa ulo ko, nagdubo na ako ng blood pressure.
3: D3 bio. Ang D3 bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Mabagat sa mga butka. D3 bio.
4: Ako si Maria, basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Matatak sa mga butika. Pure C. Ang alkaline niya vitamin C.
5: Pilisi si Masa. Ang gimara. Sambal ng doktor, sakit ko kidney. Diyon may high blood ko. Gamit ako sa Pure C. Nakuha ang sakit ko. Mayo nagid ang nabatyag.
3: Pure C. Kag Southern Plus. Epektibo. Pure C. Vitamin C.
6: Ikaw bala may ginabatyag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, MyDC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kay sa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City.
7: Para sa dugang benefits ng D3 Bio.
1: Dugang nga benepisyo kung adlaw-adlaw ka gainom D3 Bio. Ang MCT sa D3 Bio is makabulig sa para sa gitawag excellent delivery. Nami ang dulong sang vitamin E kag coenzyme Q10. Now, ano naman ang gamiton sa coenzyme Q10? Siyempre, ang coenzyme Q10, isa ni ka antioxidant. nga kaya magprotekta sa imong mga selula kag kung ini ma-damage. So makabulig ni siya sa imong nga gitawag metabolism. So kung palainom ka sang D3Bio, ginapromote niya ang vitamin E, no? Para nga maabsorb sa imong nga tinai, para ma-improve ang imong nga vision, imong nga reproduction, kag siyempre ang imong nga dugo, brain kag skin. So ang vitamin E is also an antioxidant, may ara antioxidant properties. Ini maabsorb lang, madulong lang kung palainom ka D3Bio. Amo na ang mga health benefits nga makuha mo sa D3Bio.
8: Mm-hmm. Isa pagka health benefits nga makuha nato sa D3Bio, miyara sa sing natuag MCT nga sunod sa mga pagtuon, amo ni siya ang nagabulig para mag weight loss ka. O kung bagay ni sa mga obese sa Sir Boy, kay kun pala tumar kung pala inom ka sang D3Bio, piling mo busog ka permi, Sir Boy, mm-hmm. No? So ang D3Bio nagapa-increase inigali, Sir Boy, sang hormone yung ginatawag leptin. So ang leptin ng hormone, once nga busog ka na, kuhiton niya ni si hypothalamus, no? Hambalon niya, oy busog na ko di, no?
9: Unta ta kaon
8: si brain mahambal naman na sa ato niya kamot, op, stop na kaon, stop na usap da ba ba
9: buingin ang kutsara.
8: Oo, so amo na ang ubra sang D3Bio gina-regulate niya ang aton nga gana sa kaon once nga kita busog, Sir Boy. No, kag ang MCT nga sa D3Bio, nubo ang iyang kaloris. I-compare natin sa gratawag long chain triglyceride nga matambok kaya, Sir Boy. So correct. Kung adlaw-adlaw ka.
1: Matambok halin sa kan?
8: Oo, sa karne. Mm. Kag sa kanon, abi. Mm. No? So kung naka-D3Bio ka kadadlaw, sigurado kaya, Sir Boy, nga magnubo ang imo nga timbang balik sa normal.
7: Okay, mm. No? Tingala ka mo, di ba kung nila naton ka sa lakit mga joints mo, imnibla D3Bio, baka kasigilanat mo, why pagkaplanakit joints mo? Nga may ara siya sang caffeic acid. Isa ini ka polyphenol nga makita sa D3Bio who is also a powerful antioxidant.
1: Yes.
7: Anti-inflammatory siya. So bangod nga anti-inflammatory siya, ini may antiviral capabilities man. That's why nga kung mag-inom ka D3Bio, kung ginahilanat ka, ginatrangkaso ka, gakadula man ang body pains mo, sakit sa ulo, sakit sa mga kasukasuan, sakit sa imong tiil, bangod sining caffeic acid nga ara sa D3Bio kag wala sa plain D3.
0: Kung ikaw ga D3Bio every day, protektado ka, kampiyon ang imo immune system nga nami ang absorption sang vitamin A, D, E and K. Those fat soluble vitamins are vital in the creation and sa pagpadamo sa ginatawag ng mga immune cells mo. That's why even though hindi kilala ni D3Bio ang imo immune cells when it fights your viruses, di ka makita nga ang bagay ni Sir JP, kung tapos mo yung ilanat kag D3Bio yung tumal mo, why kigaluyan? Number one, ang immune cells mo, minimal ang ubra, jutay lang. Meaning to say, kung jutay ang ubra sa immune cells, jutay ang production sa ginatawag oxidative stress nga ginahimo nila. That's why you feel better kung ginusar mo, papaayos yung ilanat, lalo na kung virus kag bacteria nga linansin, ang D3Bio. No? Amo na ang epekto sang imo sa D3Bio sa Sir JP.
7: All right. So kumpletohon ang atong
1: dapat
7: mga
1: D3Bio gid Sir Sir JP. Hindi lang gid vitamin D3. Kulang na.
7: Kulang na.
1: D3 nga wala BCO, kulang right. Na. Pero kung BCO lang nya wala D3, kulang pa. Dapat D3Bio. BCO. D3Bio.
7: Lain gid jamo. Kompleto.
1: Kompleto.
0: Amo ni
1: D3Bio.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Wala na mi tayo. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Dios magapakamay sa tanan. Ayo gid sumadamo ninyo nga balatian.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

K-5 News FM アンカーカンピョンゲストショーンでさいろいろすれ 88.7 K-5 News FM

0: K5 News FM
1: K5 Kalingawan
2: Time. Ang tanong, ano ang national tree ng Pilipinas? Nagsisimula ito sa letter N.
1: Alam ko yan, nyog, nyog.
2: Oh, matigas ito.
1: Nyog.
2: Oh, hindi ito namumunga.
1: Alam ko na, alam ko na. Nyog na baog.
3: Hey, hi, Kalingawan
0: Time. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow, may kumso.
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo, 88.7. This year, 22 schools from 4 divisions across Iloilo and Guimaras have finally accepted the challenge, but only 10 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Iloilo Inter-School Live Reporting Competition 2026
5: Elimination Round Secondary Level.
0: Sino ayhan ang mangibabaw? Bantayan sa K5 News FM Iloilo. E3 Bio.
6: O si Karen, nadamog isang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
7: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio. Yumay D3
8: sa mga butika.
9: Para sa matilo nga dugo,
10: DTX 500.
9: Para sa healthy nga tay,
10: DTX 500.
9: Ang DTX 500
10: ang may mataas nga antioxidant,
9: nga amo naman
10: ang nagatilo sa imo atay.
9: Basta tilo nga tay,
10: happy kanunay.
9: DTX 500
10: masaligan,
9: epektibo.
10: DTX 500
9: mahigo bala ang imo dugo.
10: DTX 500
9: masamit ka bala gina allergy.
10: DTX 500
9: ang DTX 500
10: ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo,
9: nga sa masami
10: amo naman
9: ang ginahal na sa mga nagkalaylay ng allergy.
10: DTX 500
9: masalika. DTX 500
10: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapili ng alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
10: DTX Coffee Mix
9: mga butika.
10: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rico. Sang una hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagabon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
10: DTX Coffee Mix.
9: Pamasaga butika.
13: DTX Premium Coffee. Premium sa sarap, premium sa lasa at health benefits. Pinagsama ang sarap na kape at piling functional ingredients para sa ating daily wellness. Malusog na kape ang piliin mo. DTX Premium Coffee. Ang kape na pinatamis ng stevia at pinalakas ng Ganoderma. DTX Premium Coffee.
14: Mabibili sa inyo mga suking butika
8: Nationwide.
14: Glaucoma.
15: Eye Care Gold Capsule.
16: Bacterial Conjunctivitis.
15: Or Pink Eye.
16: Eye Care Gold Capsule.
15: Eye Allergy.
16: Eye Care Gold Capsule.
15: Cataracts.
16: Eye Care Gold Capsule.
15: Ang Eye Care Gold Capsule
16: may aras ng lutein,
15: vitamin A,
16: vitamin E,
15: vitamin C,
16: zinc,
15: kagdil berry extract.
16: Eye Care Gold Capsule.
15: Para sa mas epektibo kag marami na kombinasyon
16: para sa eye health.
15: Mag-inom sang Eye Care Gold.
16: Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops.
15: Adlaw-adlaw.
16: Eye Care Gold Capsule.
15: Mabakala sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
16: Mighty C,
17: ang alkaline ng vitamin C.
18: Si Jace, ang una yan, niwang-niwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
16: Mighty C.
17: Mabakala ng butika.
16: Mighty C,
17: ang alkaline ng vitamin C.
19: Ako si Rosita, my dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. One capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako menstruation. Kung nagigid ako makabatsyag sa sakit.
16: Mighty C.
17: Mabaka sa mga butika.
20: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
21: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
22: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
21: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
23: Good news!
17: Good news!
21: Sarang na mo makapakonsulta sang libre.
23: Libre?
22: Libre!
21: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Miadao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na! Good news!
17: Good news!
21: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtog alas 2 sa hapon, sugod sa Setyembre 6, 2026. May ginabatiyag ka? May gusto ka bala ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglalak pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo kag sa inyong pamilya.
24: Balik na mga langaw! Ay, nakapaborito natin niya ilaw!
25: Klinika
1: ka, Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo ng kapagbaho sa ilo. Clinica Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinica Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinica Deo Fresh, bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
2: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
14: Bakal na sa mga butika.
23: Nestor, ang sinaing!
25: Luto na!
23: Ang labahan!
25: Nakasampay na!
23: Ang uniform ko!
25: Naplansa na!
26: Ganito ako!
27: Tigasi!
26: Tigalapa!
27: Tigasay!
26: Tigaplansa!
27: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
26: Sa gabi,
27: ako ang bossing!
26: Dahil kasangga ko!
27: Ang Extel!
26: Supplement for men!
27: Lourdes!
26: Tapos ka ng maligo!
28: Yes, darling! Come to mama!
27: Extend Food Supplement for Men.
26: May maca
27: at lavawaska
26: na nagpapataas ng energy
27: at stamina
26: para sa tigasing performance.
27: Extend Food Supplement for Men
26: para sa matilo na dugo.
27: DTX 500
26: para sa healthy gatay.
27: DTX 500
26: ang DTX 500
27: ang may mataas ka antioxidant
26: nga amo naman
27: ang nagatilo sa imo atay.
26: Basta tilo ang atay,
27: happy kanunay.
26: DTX 500
27: masaligan,
26: epektibo.
27: DTX 500
26: mataas pala ang imo blood sugar.
27: DTX 500
26: ikaw pala
27: ang may diabetes.
26: DTX 500
27: ang DTX 500
26: ang may powerful compounds
27: nga nagapanupo
26: kagakontrolar
27: sa imo blood sugar.
26: DTX 500
27: masaligan,
26: epektibo.
27: DTX 500
26: D3 Bio.
29: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
26: D3 Bio,
27: ang D3 Bio
26: yung may PCO,
27: ang PCO
26: yung may D3
27: mabagat sa mga butika.
26: D3 Bio.
30: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
26: D3 Bio,
27: ang D3 Bio
26: yung may PCO,
27: ang PCO
26: yung may D3
27: mabagat sa mga butika.
31: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
32: Kapamati, gita ko yung sa K5 kay do amuna sa ang akon nga kapi kong aga. Kung wala na, do hindi na lang ko yung magbugtaw. Ako si Divina sang tansa bye-bye. Tunay na ha K5.
31: O ikaw, ano bala ang imo kinamamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
33: Wow, my puso.
34: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
35: This song is brought to you by D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist.

K-5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K-5 News FM.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: libre sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: DTX Premium Coffee. Premium sa sarap, premium sa lasa at health benefits. Pinagsama ang sarap na kape at piling functional ingredients para sa ating daily wellness. Malusog na kape ang piliin mo. DTX Premium Coffee. Ang kape na pinatamis ng stevia at pinalakas ng Ganoderma. DTX Premium Coffee.
3: Mabibili sa inyo mga suking butika nationwide.
4: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol. Mag-Eye Care Co. Ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidants para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang maskin pambaskog nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics. Makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics. Kabulik sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na! Good news!
2: Good news!
1: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtong alas 2 sa hapon, sugod sa September 6, 2026. May ginabatiag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglalak pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika, Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo kag sa inyong pamilya.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinica Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Dayo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
1: Okay ka, may kape ka sa K5. Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5

0: na mga ka-K5 diri lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpuputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
3: Pabakang sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
5: So una,
4: today, magid ako sa akong body odor.
5: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
4: Pero subong,
5: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
4: Kag
5: nag-hamis ka nagputi, gid ako nga pani.
4: Salamat gid sa DTX Beauty
1: DTX Beauty Soap.
3: Babaka sa mga butika.
1: Extend Food Supplement for Men.
6: O si Junie, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men.
3: Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko.
8: Wow.
7: Ayos, gid.
8: Kamuman bala, testingin nyo
7: ang Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
3: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tayo.
3: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
3: Ang may mataas nga antioxidant.
1: Nga amo naman
3: ang nagatino sa imo atay.
1: Basta tino nga tayo.
3: Happy kanunay.
1: DTX 500.
3: Masaligan.
1: Epektibo.
3: DTX 500.
1: Mataas bala ang imo blood sugar.
3: DTX 500.
1: Ikaw bala ang may diabetes.
3: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
3: Ang may powerful compounds.
1: Nga nagapanupo.
3: Kaga kontrolar.
1: Sa imo blood sugar.
3: DTX 500.
1: Masaligan.
3: Epektibo.
1: DTX 500.
3: E3 Bio.
9: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
3: D3 Bio.
1: Ang D3. Yung
3: may Physio.
1: Physio.
3: Yung may D3.
1: D3 Bio with Physio.
10: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio.
3: Ang D3.
1: Yung may Physio.
3: Ang Physio.
1: Yung may D3.
3: D3 Bio.
1: Babakal sa mga butika.
3: D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
2: Kapamati, gid ako sa K5 News FM. Kay dasig sila mag-update. Labi na gid kung wala klase. Balik na tulog eh. Ako gali si Erica. Nagatabok suba haro. Tunay na ka-K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
11: Wow, my puso.
1: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
0: This song is brought to you by MyTC, ang alkaline vitamin C.

0: K5 News FM
1: K5 Galinga One Time
2: Pedro, nga-late ka na naman sa klase.
3: Balan mo, mami, nadulaan kayo na kalalaki sa dalang kinintos.
2: Ah, baligin buligan mo gali sa pangita. Ka very good gali sa imo, no? I'm so proud of you.
3: Ah, wala mama, kadugay abis yung magalin. Nayawan ko tapak sa kwarta.
1: Hey, hi, galing nga one
0: time. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow, may kumso.
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo, 88.7. E3 Bio.
5: O, si Karen, kadamugid sang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
6: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio, nga may Visio. Ang Visio, yung may D3. Mabagat sa mga butika. Para sa matilo nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tayo, DTX 500. Ang DTX 500, ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman, ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tayo, happy kanunay. DTX 500, masaligan, epektibo. DTX 500, mahigo bala ang imo dugo? DTX 500, masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500, ang DTX 500, ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman, ang ginahalit na sa mga nagkalaylay ng allergy. DTX 500. Masalika DTX 500. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuo giyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Pamasaga butika.
9: DTX Premium Coffee. Premium sa sarap, premium sa lasa at health benefits. Pinagsama ang sarap na kape at piling functional ingredients para sa ating daily wellness. Malusog na kape ang piliin mo. DTX Premium Coffee. Ang kape na pinatamis ng stevia at pinalakas ng Ganoderma. DTX Premium Coffee.
10: Mabibili sa inyo mga suking butika nationwide.
11: Nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol, mag-eye care gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye care gold, ang maskin pambasko nga kapsula para sa mga mata. Eye care gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang eye care gold, kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Go, Mighty C,
12: ang alkaline nga vitamin C.
13: Dali si Jake, ang una yan, niwang-niwang sa akin. Oh. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa, no? Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
11: Mighty C, mabaka mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
14: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag pang sakit.
11: Mighty C, mabaka sa mga butika.
15: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
16: Masakitang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
17: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics.
16: K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka K5 sa K5.

0: Suki Namon sa Clínica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Clínica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Clínica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
1: Good news!
2: Good news!
0: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtog alas 2 sa hapon, sugod sa Setyembre 6, 2026. May kinabatiyag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglalak pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika, Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo kag sa inyong pamilya.
5: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
5: Clinica Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Diofresh.
6: Kaya subukan ninyo.
5: Clinica Diofresh, Deo-Roll-On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Diofresh.
6: Clinica Diofresh.
5: Available now.
7: Gadragsa nga punggot.
8: DTX Beauty Soap.
7: Magaspang nga panit.
8: DTX Beauty Soap.
7: Galao magputi.
8: DTX Beauty Soap.
7: Puro katol-katol.
8: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga puti.
9: Nestor, ang sinaing!
10: Luto na!
9: Ang labahan!
10: Nakasampay na!
9: Ang uniform ko!
10: Naplansa na!
11: Ganito ako!
12: Tigasi!
11: Tigalapa!
12: Tigasay!
11: Tigaplansa!
12: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
11: Sa gabi,
12: ako ang bossing!
11: Dahil kasangga ko!
12: Ang extend!
11: Supplement for men!
12: Lourdes!
11: Tapos ka ng maligo!
13: Yes, darling! Come to mama!
12: Extend Food Supplement for Men.
11: May maca
12: at lavawaska
11: na nagpapataas ng energy
12: at stamina
11: para sa tigasing performance.
12: Extend Food Supplement for Men
11: para sa matilo nga dugo.
12: DTX 500
11: para sa healthy gatay.
12: DTX 500
11: ang DTX 500
12: ang may mataas nga antioxidant
11: nga amo naman
12: ang nagatilo sa imo atay.
11: Basta tilo ang atay,
12: happy kanunay.
11: DTX 500
12: masaligan,
11: epektibo.
12: DTX 500
11: mataas pala ang imo blood sugar.
12: DTX 500
11: 500.
1: Ikaw ba lang?
11: Ang may diabetes?
1: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
1: Ang may powerful compounds.
11: Yan ang gapanupo.
1: Kagakontrolar.
11: Sang imo blood sugar.
1: DTX 500.
11: Asal likan.
1: Epic. Tipo.
11: DTX 500.
1: D3 Bio.
2: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio.
11: Ang D3 Bio.
1: Yung may PCO.
11: Ang PCO.
1: Yung may D3.
11: Mag-abuti ka.
1: D3 Bio.
3: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio.
11: Ang D3 Bio.
1: Yung may PCO.
11: Ang PCO.
1: Yung may D3.
11: Mag-abuti ka.
4: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
10: Aga pamati ako sa K5 News FM Iloilo tungod kay Macho Pulet. Gakadula, ginang akong stress. Nga nabatyagan ka. Nagahatag, gidsang good vibes ang iyang programa. Ako gali si Angie sa Kalaparan. Tunay na ka-K5.
4: O ikaw, ano bala ang imo kinamamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
14: Wow, my puso.
15: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
16: This song is brought to you by D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist.

K-5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K-5 News FM.

0: K-5 News FM.
1: K-5 Galinga One Time.
2: Dok, nga amo ni operasyon sa ulo ko ha. Dumakita na utok ko, Dok.
3: Amo na sa mamang ginatawag naton nga open-minded.
2: Nay!
1: K-5 Galinga One Time.
0: FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May kumso!
0: This year, 22 schools from 4 divisions across Iloilo and Guimaras have finally accepted the challenge. But only 10 schools will make it to the finals. This is the K-5 News FM Iloilo Inter-School Live Reporting Competition 2026
5: Elimination Round Secondary Level.
0: Sino ayhan ang mangibabaw? Bantayan sa K-5 News FM Iloilo. D3 Bio with Vizio.
6: Ako si Ana. Before problema ko gida nga kon irregular nga regla. Is galabot gid tatlo ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
5: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio.
5: You my Vizio.
7: Ang Vizio.
5: You my D3.
7: Mga buti ka.
5: D3 Bio.
8: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sang D3 Bio. Ila lang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio.
7: You my Vizio.
5: Ang Vizio.
7: You my D3.
5: Malakas, mga buti ka.
9: My family history ba na kamuusang diabetes?
5: Mag-TDX 500 ka!
9: Mataas ba na ang imo blood sugar?
5: Mag-TDX 500 ka na!
9: Ang DTX 500!
5: Ang may powerful compound!
9: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
5: DTX 500!
9: Garantisado!
5: Epektibo!
9: Ara mismo!
5: DTX 500!
9: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
5: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
9: Masami nagapangihi!
5: Masami ginauhaw!
9: Masi may diabetes ka na!
5: Mag-TDX 500 na!
9: Ang DTX 500!
5: Ang may powerful compound.
9: Nga nagapanubos
5: ang imo blood sugar.
9: DTX 500.
5: Garantisado.
9: DTX 500.
5: DTX Coffee Mix.
10: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiining nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
5: DTX Coffee Mix.
7: DTX
5: Coffee Mix.
11: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnami gidang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
5: DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka.
12: Stress sa trabaho? Pag-uwi sa bahay, mag-relax. Uminom ng DTX Premium Coffee. DTX Premium Coffee. Ang kaping magbibigay ng relaxation dahil sa sangkap nitong Ganoderma na magbibigay ginhawa sa ating katawan. Kaya, kung busy at gusto mag-relax, ito ang kaping para sa iyo. DTX Premium Coffee with Ganoderma Extra. DTX Premium Coffee. Mabibili sa inyong mga sukid butika nationwide.
5: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
5: Mighty C.
7: Mabaka sa mga butika.
5: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
14: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula.
5: Mighty C!
7: Mabaka sa mga butika.
15: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati, salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko, magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K-5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K-5 News FM.
16: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Gasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics. Probiotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
17: Good news!
18: Good news!
16: Sarang na ka mo makapakonsulta sang libre.
19: Libre? Libre!
16: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
19: Dali ka mga langaw! Ari nga paborito nato niya ila!
20: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
21: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
22: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katong katol, DTX Beauty Soap.
16: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
22: Bakal na sa mga butika.
23: X10 Food Superman Roman.
24: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sa amigo ko. I-try ang X10 Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura o gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
23: X10 Food Superman Roman. X10 Food Supplement for Men.
25: Ako si Fred Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man gali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
23: X10 Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo nga tay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. E3 Bio with Physio.
26: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaw sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akon paminsalon.
23: D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. E3 Bio with Physio.
27: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
23: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
28: Mabakal sa mga butika.
23: D3 Bio.
16: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
29: Nga pamati kita ko sa K5 News FM Iloilo tungod na namin anak pa Enrico Sorita Jr. Kay dasig sa kaglaro mabalita. Ako dali si Paco sang Tagbakaro. Tunay, naka K5.
16: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5. News FM Iloilo.
30: Wow, my puso.
31: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
16: This song is brought to you by Mighty C, ang alkaline vitamin C.

K5 News FM. Ang kampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

X500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol. Mag-Eye Care Go, ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Go, ang maskin pabasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Go, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Go, kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Go
1: Sport Biotics. Makabulig sa pag

0: Ligtas ang mga kagaw. Clinica Sporbiotics. Sporbiotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sporbiotics. Gabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag Clinica Sporbiotics ka. Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
2: Libre?
3: Libre!
2: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman.
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine, ako gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginhalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap. Bakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
10: So na,
9: good day, magid ako sa akon body odor.
10: Nabuya na ako magatubang sa akon mga customers.
9: Pero subong,
10: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
9: Kag
10: naghamis ka nagputi gid akon nga pani.
9: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
11: Extend Food Supplement for Men.
12: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid na salamat sa Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men.
13: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko.
14: Wow, ayos gid.
13: Kamu man bala, testingin yung Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
7: DTX 500.
11: Para sa healthy nga tay.
7: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
7: Ang may mataas ga antioxidant.
11: Nga amo naman
7: ang nagatino sa imo atay.
11: Mas tagtino ang atay.
7: Happy kanunay.
11: DTX 500.
7: Masaligan.
11: Epektibo.
7: DTX 500.
11: Mataas pala ang imo blood sugar.
7: DTX 500.
11: Ikaw ba na ang may diabetes?
7: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
7: Ang may powerful compounds.
11: Yan ang gapanupo.
7: Kagakontrolar
11: sa imo blood sugar.
7: DTX 500.
11: Masaligan.
7: Epektibo.
11: DTX 500.
7: E3 Bio.
15: Ako si Gabriel. Nagalibogit ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
7: D3 Bio. Ang D3.
11: Yung may Physio.
7: Ang Physio.
11: Yung may D3.
7: D3 Bio with Physio.
16: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
7: D3 Bio. Ang D3.
11: Yung may Physio.
7: Ang Physio.
11: Yung may D3.
7: D3 Bio.
11: Mabakal sa mga butika.
7: D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
17: Nga pamati kita ko sa K5 News FM Iloilo. Tungod na namin anak pa Enrico Sorita Jr. Kay dasig sa kaglaro magbalita. Ako dali si Paco Santagbakaro. Tunay, naka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5. News FM Iloilo.
5: Wow, my puso.
6: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM ang kakampyon na estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

K5 News FM. Ang kampiyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my puso.
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. E3 Bio.
2: O, si Karen, kada mo itsang akon hair fall, hindi man namin akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Vizio. Ang Vizio yung may D3 mga butika. Para sa matilo nga dugo DTX 500. Para sa healthy nga tayo DTX 500. Ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tayo, happy kanunay. DTX 500 masalikat, epektibo. DTX 500 mahigo bala ang imo dugo. DTX 500 masamig ka bala gina allergy. DTX 500 ang DTX 500 ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo nga sa masami. Amo naman ang ginahal das sa mga nagkalaylay ng energy. DTX 500 Masalika. DTX 500 DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista ng isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
0: DTX Coffee Mix mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuo giyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako kumagpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mamasaga butika. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol. Mag Eye Care Gold ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. Eye Care Gold ang maskin pabasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Si J, sang una yan, niwang-niwang sa akay, wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nanamigit ang akong nga pamin. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C, mabakal mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Nagigit ako makabatsyag pang sakit.
0: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
8: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan. Serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
9: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
10: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics!
11: K5 News FM! KKB! K5! Kalingawan sa Barangay! Fiesta Edition! Iloilo City! Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5 sa KK.

0: Suki Namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
0: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kada sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktong alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
4: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
4: Clinica Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Diofresh.
5: Kaya subukan ninyo.
4: Clinica Diofresh, Deo-Roll-On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Diofresh.
5: Clinica Diofresh.
4: Available now.
6: Kadragsa nga punggo, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dalao magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
7: Nestor, ang sinaing!
8: Luto na!
7: Ang labahan!
8: Nakasampay na!
7: Ang uniform ko!
8: Naplansa na!
9: Ganito ako!
10: Tigasing!
9: Tigalaba!
10: Tigasay!
9: Tigaplansa!
10: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
9: Sa gabi,
10: ako ang bossing!
9: Dahil kasangga ko!
10: Ang Extel!
9: Supplement for men!
10: Lourdes!
9: Tapos ka ng maligo!
11: Yes, darling! Come to mama!
10: Extend Food Supplement for Men.
9: May maca
10: at lavawaska
9: na nagpapataas ng energy
10: at stamina
9: para sa tigasing performance.
10: Extend Food Supplement for Men
9: para sa matino nga dugo.
10: DTX 500
9: para sa healthy nga tayo.
10: DTX 500
9: ang DTX 500
10: ang may mataas nga antioxidant
9: nga amo naman
10: ang nagatino sa imo atay.
9: Mas tatino ang atay,
10: happy kanunay.
9: DTX 500
10: masaligan,
9: epektibo.
10: DTX 500
9: mataas pala ang imo blood sugar.
10: DTX 500.
9: Ikaw pala
10: ang may diabetes.
9: DTX 500.
10: Ang DTX 500
9: ang may powerful compounds.
10: Yan ang gapanupo
9: kagakontrolar
10: sa imo blood sugar.
9: DTX 500.
10: Masalikan.
9: Epektibo.
10: DTX 500.
9: D3 Bio.
12: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
9: D3 Bio.
10: Ang D3 Bio.
9: Yung may PCO.
10: Ang PCO.
9: Yung may D3.
10: Makakas mga butika.
9: D3 Bio.
13: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
9: D3 Bio.
10: Ang D3 Bio.
9: Yung may PCO.
10: Ang PCO.
9: Yung may D3.
10: Makakas mga butika.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
14: Nga pamati ako sa K5 News FM Iloilo. Tungod na namin ako sa mga drama ni Maninay Mane. Especially, ang iya nga Pages of Love. Ini si Jin sang Bitoon Haro, tunay na sa K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
1: Wow, my puso.
2: You're listening to 88.7 K5.

K5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7. D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Ana. Before problema, ko gida nga kon irregular nga regla. Kisa, galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. D3 Bio.
3: Ako si Borge. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. My family history ba na kamuusong diabetes? Mag TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag TDX 500 ka na! Ang DTX 500! Ang may powerful compound! Ganagapanubos ang imo blood sugar! TDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis Whoa. TDX 500! Nagapalandulong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagapangihi! Masami ginauha! Kasi may diabetes ka na! Mag TDX 500 na! Ang DTX 500! Ang may powerful compound. Nga nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Kidang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. I Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. I Care Gold. Ang kapsula nga may mataas nga lutein. Isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina. Sang mata. Gikan sa hali. Kadala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sa vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. I Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang I Care Gold. Kag patuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika.
8: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sa tampad ng serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon na wala sa may ginaapinan, serbisyo na matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
9: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong a resistensya. Spore Biotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Gasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion kag pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika Spore Biotics. Sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka K5 sa KKB KK5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
10: Good news!
9: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
11: Libre?
12: Libre!
11: Wow!
9: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
13: Bali ka mga lamaw! Ari na ang paborito nato niya, Ila!
14: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
15: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
16: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
16: Bakal na sa mga butika.
17: X10 Food Superman Roman.
18: Ako si Eric, isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang X10 Food Supplement for men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw gatok tura og gid ang akon man no. Kanamit gi sa experience ba?
17: X10 Food Superman Roman. X10 Food Superman for men.
19: Ako si Fred Domingo, X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for men. Kay sang una abi daw wala nagiganay, pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Ipitibo gid.
17: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatindo sa imo atay. Basta tindo nga tay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamig ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatindo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. E3 Bio.
10: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
17: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. D3 Bio. With BCO.
11: Ako si Boy Fidel. Isang health researcher kag isang man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio. Mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
17: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. D3 Bio.
12: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
20: Nagapamati kita ko sa K5 News FM. Sa ila, may balita nga husto. Dali magets kagalin gid sa nagipusuon sang komunidad. Kampiyon gid. Ako si Jun sang Mandriyaw. Tunay na ka K5.
12: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
21: Wow! My puso!
22: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM ang kampiyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

K5 News FM Ang kampiyon ng istasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: sa Mighty C.
1: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
2: I Care Gold
1: ang superior eye formula.
2: I Care Gold
1: ang kapsula ng may mataas ng lutein,
2: vitamins,
1: minerals kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata ng may mataas ng anthocyanin. Isa ka potent antioxidant nga nagabulig sa pagtinaw sang panulukan.
2: I Care Gold
1: ang superior eye formula
3: para sa epektibo nga kombinasyon.
1: Mag-inom
3: sang maskin pabaskog nga I Care Gold
1: kag patuluan ang mata sang eye care drops.
3: Mabakal sa Shopee kag mga butika.
4: Sport Biotics. Makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics. Kabulik sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
5: Good news!
4: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
6: Libre? Libre!
4: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
7: Gabasa na naman bala ang imo.
8: Ay, gabasa na naman?
7: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
9: Always nagabasa?
7: Kag nagabaho ang kilikili?
9: Mag-Clinica Dayo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Clinica Dayo Fresh.
8: Nagabasa na naman balaga.
7: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
9: Clinica Dayo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Okay ka, may kape ka sa K5. Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5.

0: sa K5, diri lang sa kampyon nga istasyon. K5 News FM Iloilo 88.7.
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
3: Pabakang sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
5: Una.
4: Problema, gid ako sa akong body odor.
5: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
4: Pero subong.
5: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
4: Kag
5: nag-hamis ka nagputi gid ako nga pani.
4: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap.
3: Mabakas sa mga butika.
1: Extend Food Superman for Men.
6: O si Juni taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Superman for Men.
3: Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Tingan ko, wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Pod Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas ka antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw pala ang may diabetes. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Yan ang panupo. Kaga kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. E3 Bio.
8: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio.
3: Physio.
1: Yung may D3. D3 Bio with Physio.
9: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
3: Mabakal sa mga butika.
1: D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
2: Pamati, gita ko sa K5 News FM. Kitamo, gita ko natunaan ng mga health tips sa linki Dr. Mil Uy. Nakabuli kitini sa akon para maging healthy, guwapa, kag sexy. Ako galing si Cynthia, sang barangay or city proper. Tunay na ka-K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
10: Wow, my puso.
11: You're listening to 88.7 K5 News.

K5 News FM ang kampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

News FM. Ang kampiyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 94.5 K5 News FM, Calibo. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 89.1 K5 News FM, Pasig City. 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. E3 Bio.
2: O, si Karen, kadawa mo isang akon hair fall, hindi man namin akon niya kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenya, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio, nga may Visio. Ang Visio, yung may D3.
4: Mabagat sa mga butika.
0: Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500, ang may mataas nga antioxidant, nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Mas tatino nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamig ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500, ang nagatino sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalig halina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500, masaligan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix,
4: mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo nang akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamu o giyapon ang akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
4: Pabasa butika.
0: Eye Care Gold. Ang Eye Care Capsula. Nga mas ginpapasko kag mas ginpanami. Eye Care Gold. Ang capsula nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold. Ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag Eye Care Gold na. Para sa epektibong nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Sa lecithate, ang una yan, niwang-niwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag 1 capsule, 310. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C, mabakal mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako ng menstruation. Kung nalagid ako makabatsyag sang sakit.
0: Mighty C!
4: Mabaka sa mga butika.
9: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati, salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampiyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
10: masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
11: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics!
10: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakanto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5! Sa KKB, K5, Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
12: Good news!
10: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
13: Libre? Libre!
10: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
14: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
14: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
15: Kaya subukan ninyo.
14: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh.
14: Available now.
16: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katul katul, DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
16: Bakal na sa mga butika.
17: Nestor, ang sinaing!
18: Luto na!
17: Ang labahan!
18: Nakasampay na!
17: Ang uniform ko!
18: Naplansa na!
19: Ganito ako!
20: Tigasin!
19: Tigalapa!
20: Tigasay!
19: Tigaplansa!
20: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
19: Sa gabi,
20: ako ang bossing!
19: Dahil kasangga ko!
20: Ang extend!
19: Supplement for men!
20: Lourdes!
19: Tapos ka ng maligo!
21: Yes, darling! Come to mama!
20: Extend Food Supplement for Men.
13: May maca at lavawaska
20: na nagpapataas ng energy
13: at stamina
20: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men.
13: Para sa matino nga dugo.
20: DTX 500.
13: Para sa healthy gatay.
20: DTX 500.
13: Ang DTX 500.
20: Ang may mataas ka antioxidant.
13: Nga amo naman
20: ang nagatilo sa imo atay.
13: Basta tilo ang atay.
20: Happy kanunay.
13: DTX 500.
20: Masaligan.
13: Epektibo.
20: DTX 500.
13: Mataas pala ang imo blood sugar.
20: DTX 500.
13: Ikaw pala
20: ang may diabetes.
13: DTX 500.
20: Ang DTX 500.
13: Ang may powerful compounds.
20: Nga nagapanupo.
13: Kagakontrolar
20: sa imo blood sugar.
13: DTX 500.
20: Masaligan.
13: Epektibo.
20: DTX 500.
13: D3 Bio.
18: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako ang may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
13: D3 Bio.
20: Ang D3 Bio.
13: Yung may PCO.
20: Ang PCO.
13: Yung may D3.
20: Mga butika.
13: D3 Bio.
21: Ako si Lito, isa ka mason. Na-diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
13: D3 Bio.
20: Ang D3 Bio.
13: Yung may PCO.
20: Ang PCO.
13: Yung may D3.
20: Mga butika.
22: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
23: Kapamati, ganti sa K5 kayo daw hindi gid bala makumplito ang gabi ko kung hindi ko mamati sa programa ni Machokolet. Tapos kung gwapo, gidang iya nga mga bisita na lipay gid ko. Ako gali si Jenny Alin Saharo, tunay nga ka K5.
22: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
24: Wow, my puso.
25: You're listening to 88.7 K5 News FM.

News FM. Ang kampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

K5 News FM. Ang kampiyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my kumso.
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7. D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Ana. Before problema, ako gidang ako ng irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gin.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabagat, mga butika. D3 Bio.
3: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma, nagin ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabagat, mga butika. My family history ba na kamuusang diabetes? Mag-DDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DDX 500 ka na! Ang DTX 500! Ang may powerful compound! Ganagapanubos ang imo blood sugar! DDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis mo! DDX 500! Nagapalandulong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagapangihi? Masami inauha? Masi may diabetes ka na! Ang DTX 500 na! Ang DTX 500! Ang may powerful compound. Nga nagapanubok sang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang ako dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabasko, mas ginpan nami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula ng ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant. Nga kaangay sa lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, ang ginpabaskog sa dilberry extract. iCare Gold Capsule, ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sa iCare Gold. Kaupod ang sa pagbutang sa iCare Drops adlaw-adlaw. Ang iCare Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa marubo na presyo. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo lang yung UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwa lang ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang. Dula na tayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
8: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5. News FM.
9: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion kag pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika Spore Biotics.
10: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga
9: Baka K5 sa

0: sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
3: Libre? Libre!
0: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kada sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
4: Balik ka mga langaw! Ari na kapaborito natin niya, ilaw!
5: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
6: Kadragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
7: Extend Food Superman for Man.
8: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sa amigo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man no. Kanamit gi sa experience ba?
7: Extend Food Superman for Man. Extend Food Superman for Man.
9: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Man. Kay sang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
7: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Mas tatinlo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. D3 Bio with Physio.
10: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man ka-registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
7: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio. D3 Bio.
11: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar, natunaw gid ang bato.
7: D3 Bio. Ang D3 Bio. You my Visio. Ang Visio. You my D3. Mabakas mga butika.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
12: Nga pamati gid ako sa K5 kay luwas sa balita kag music kag entertainment. Pero migid bala sanda nagabulig sa mga pigado. Ako gali si Paulita taga Antique, pro jaro ko gatinir sa lapas. Tunay naka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 News FM Iloilo.
13: Wow, my puso.
14: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM ang kakampyon na estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

K-5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K-5 News FM.

0: K5 News FM News FM Championing the lives of the Filipino
1: Wow!
0: K5 News FM News FM Championing the lives of the Filipino Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 94.5 K5 News FM, Calibo. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 89.1 K5 News FM, Pasig City. 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
2: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon? So meaning, pa, namahaw kalas city, dapat manyaga kalas dusi, manyapon ka alas.
3: So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, arag yung pang-pain.
4: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na ubis.
5: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
3: Hindi lang ni carrots.
5: Oh, hindi lang carrots.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makikbahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
3: Dok, as na ako, tani nga akong magkaon ko balot, galingin tayon ang akong nulos.
2: Kala ang solusyon, hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
2: Siling ka, babalaan yung mga flowers na damong probiotic.
3: Ano na yung engineer man?
0: Maedukar ka pa.
2: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damong ka B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Turihan ta karon. Ano bala ang mga manami nga pagkaon para sa imo atay? Or foods best for your liver. Again, ako si Jean Paul Hinderoso, kaupod sa naka-discussion, si Dr. Mil Oy, among CEO. We also have Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Surueta. Dr. Mil.
6: Sa tanan natin nga mga tagpalamati, welcome sa palatuntunan mga informasyon sa ikaayong lawas. Kabay pa, nainom nyo na inyong mga paborito nga suplemento, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C or Pure C.
3: Istoryahan ta subong kung ano ang mga pagkaon nga manami para magtinlo sa aton atay. Usually, ginahambal, Dr. Mil, naton nga ang aton atay dapat i-detox. But bala sinisilingon, Dr. Mil, nga ang aton atay migko, puno sang toxins?
6: Kung detox siya, Sir GP, ang aton paghambalan, DTX 500, Mighty C, kag Pure C. Wala na sang iban nga mas kampiyon kung pagtinlo lang man sa mga selula sang lawas ang aton nga paghambalan. Anyway, about sa liver, literally, Sir GP, wala man niya higko ang aton liver nga daw basurahan. Yes, ang liver ang nagadetox sa aton nga dugo. Nagahimo sa tanan nga higko nga aton ginakaon, ginainom kag ginatumar. Pero ini ang wala nag-accumulate sang gitawag toxins. Sa more than 500 ka mga functions sang atay, topmost is to detoxify toxins, chemicals and poisons. Kung wala guro atay, di pa dugay na tayo na pataya. Pero hindi ini budiga nga gasupot sang higko sa lawas. Unless Sir GP, may fatty liver ka. Kay ang fats nga nagtubo mismo sang imo atay, ang toxic sa liver cells and tissue. Naga-inflame or nagahubag ang atay kung tuma nakadamo sang gituag tambok no ang imo nga atay. Kag it causes cirrhosis of the liver, mo na nga dapat inom gid DTX 500 kag Mighty C agud indi maghubag ang imo atay kag mabuligan ini repair sang mga liver cells nga nagadamage bangod sang inflammation.
3: Quick review lang ta ha, sa pinakaimportante nga function si atay. Number one, naga-detoxify. Gahimo sang bile to break down fats kag naga-extract sang nutrients from fats. ini man ang nagahimo sang steroid hormones kaangay sang estrogen, progesterone, testosterone.
6: Hmm. Including na da, Sir GP, ang gituag cortisol hormone. Nga mo ini ang gituag anti-inflammatory hormone nga amo ang nagapugong nga hindi maghulubag kag magpalanakit ang imo kalawasan. Mm. Ini man ang anti-stress hormone. Sa atay, ginahimo ang gituag cortisol. 80% sang cortisol nga nagaupod sa imo dugo ang gitawag nagahalin sa imo atay. So amo na nga kun may guba na ang atay mo, isa sa mga sintomas ini amo ang pagpalanakit sa imo nga mga joints. Mangudkulang ka na sa cortisol kag stressful ka na, confused ka pa, disoriented ka, gina anxiety attack ka. Mga sign lang na nga perti na ka problema ang imo ang gitawag atay. Ang mga palainom, kilala ko ni palainom sang DTX 500 no, amo nang pinakanamis Sir Boy.
3: Palainom ako.
6: Wala nagasakit ang joints bangod wala labot nga anti-inflammatory na nga daan ang DTX 500 kag MyTC, ini pa ang naga-repair sang imo nga mga liver sa imo nga liver gani bastante ang production sa gitawag cortisol.
3: Correct, Dr. Mel. Yari ang mga pagkaon nga dapat mo kaonon agud mabuligan recover ang imo atay. Mga cruciferous vegetables, broccoli, rabanos, mustards,
6: broccoli with garlic. Ang broccoli, Sir GP, may mataas na nga sulforaphane. Kag ini ang mga nagbulig tinlo sa mga cellula kag tissue sang atong atay kag nagakuha sang gitawag inflammation or pagubag. Kun lala ang inflammation, pwede nga magresulta sa diabetes kag cancer.
3: Wow.
6: Ahos, siyempre natural antibiotic na kag ini nagatinlo man sa imong liver. Turmeric, curcumin sini ang magabulig man sa pagpaayo sa imong atay. Damo lang pagkaon nga nami mag ano bulig
3: tinlo. Tinlo sa atay, no? Like avocado, Dr. Mel. Ang avocado isa man sa makabulig sang dako sa pagrepair sa liver cells.
6: Avocado subong.
3: Tatlo ka bilog avocado sa isa ka semana, may dako na nga improvement sa imong liver. Bangod, ang avocado ang mayara man sang anti-inflammatory properties.
6: Take note, ang avocado may glutathione man.
3: Ay,
6: na,
3: wow.
6: No? Actually anything anti-inflammatory, Sir GP, ang makabulig sang dako sa pag-heal ang naghubag mong atay. That's why before pa maghubag ang atay, before pa maguba ang atay, permi na mo ginabalik-balik. Importante ang pag-inom. DTX 500 kag Mighty Zero Purecy tungod sa kataas sa iya nga anti-inflammatory substance. Ang atay, Sir GP, ang very robust, no? Meaning si atay ang pinakakabalan sa tanan nga organs. Bisan pa mabugbog sarado ini bangod sang adlaw-adlaw nga inom sang alcohol, ini ang sarang makabawi kun matagaan lang sang chance nga makarecover. Ganang lang mapapahawayon man. Gani kun ako sa inyo, kaon na kamo sang utan kag prutas nga may mataas nga gitawag antioxidants. Kay antioxidants lang ang may kapabilidad nga mag-ayo sang atay mo. Pero mas mahal ang gastuhon mo sa prutas unless kung may prutasan ka.
3: Oho.
6: Kag kinahanglan nun mo ang sari-sari nga prutas kag utan ka dadlaw. Pero para hapos kag hindi ka matamaan sa gasto, permi na mo ginabalik-balik nga ang pag-inom sa DTX 500 kag MyTC, dako nga bagay bangod ini ang makabulig sang dako sa pag-ayo sang ginabusuhan mo nga atay. Ikamatay mo ang cirrhosis of the liver kung matabo ina. Maganiwang ka pero gahabok ang tiyan mo kag tiil. Mahilo pa na mata mo kag panit. Mientras okay pa ang atay mo kag may chance pa nga makarecover, baguha ang imong lifestyle, inom gid DTX 500 kag MyTC. Adlaw-adlaw.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. DTX 500.
7: Imo pangalan na partner.
8: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
7: 41. Nagpa-check up ka sa among nga free clinic. Imo nga blood sugar test. Nakita ko daw, pila tong score gani?
8: 470.
7: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
8: Nagteko 2 sa gabi, 2 sa agad. Bali, 2 times a day.
7: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mga nagpa-check?
8: 160.
7: Sa may mga diabetes, kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
8: Inom ka mo sang DTX 500. Kay ako mismo, tested and proven, the best get ang DTX 500.
1: DTX 500.
3: May mga madamo pa ng mga health benefits na makuha sa pag-inom sang MyTC kag DTX 500 sa kadadlaw. Ang free radicals ang nag-breakdown sang skin collagen kag ini ang nagresulta sa mga skin blemishes, wrinkles, dark spots, fine lines kag pagsagi or luyat-yat sang imong guya. Ang pag-inom sang DTX 500 sa kadadlaw ang makabulig sa pag-neutralize sini mga free radicals. Gani isa sa mga notable effect nga man-notice mo kung ikaw ang nag-inom sang DTX 500 kag MyTC, amo ang pagnami sang imo nga panit. Amat-amat nga nagakadula ang mga wrinkles and folds sa imo guya.
6: So, ang pinaka-importante ng benefit man nga ihatag sa DTX 500 kag MyTC or Pure Sir GP ang pag-prevent sa mga balatian nga ginatuga sa gitawag oxidation. Permit namon ginabalik-balik ang oxidation na pareho lang sa isa kasalsalon nga natuktukan. Isa sa example, Sir GP, ang aton heart kag lungs. Bangod sa wala untat nga trabaho sang heart kag pumps ang lugo sa bilog nga lawas, ini ang nag-generate sang madamo nga gitawag free radicals or tuktok. Kag kun damo na ang free radicals, bangod kulang sa antioxidants, diri nagasugod nga matamat nga nagakadamage sa mga heart tissues, gani nagatigulang ang organ, kag makibot ka na lang, may heart failure ka na, kag may heart enlargement ka na, may arrhythmia ka na, susubong pa lang dapat inom ka na DTX500, inom ka na may TC or PURC, agon maamligan ang tanan nga selula mo sa kurason or sa imong heart kag lungs.
9: Hindi man tanan, hindi tapag kalimtan ang importansya sa DTX 500 kag may TC sa aton kidneys. Sunod sa mga studies, mataas nga pressure sa dugo, nagaresulta sa sustain tubular injury kag ni nga mapalisan sang oxidative stress damaging sa tanan sa kidney. Inflammation plays a major part in the formation of kidney stones. Paano? When you're inflamed, your body will release protein. Protein not only for your for the repair but is also as a pangbato sang aton immune system kontra sa inflammation. Din nga kadto ini mga protein ini ga aggregate ni siya, ga tingob ni siya sa imo kidney. Parisan pag sa napatay na selula sa tungod sang inflammation, nagdamo na to mga particles sa imo kidney that will form stones kung ikaw wala ga DTX 500. Kay ano ang pangunta sa inflammation? Kalanlan may antioxidant ka cause inflammation produces oxidation.
3: To avoid cancer is to avoid the following. Atensyon. Indi magpanigarilyo.
6: Agoy.
3: Untat inom alcohol.
6: Agoy.
3: Magkaon sang healthy nga diet which is more on fruits.
6: Grutan. Lahubog.
3: More on fruits and vegetables. I-avoid ang pagkaon sang too much ng mga karne. If hindi gid malikawan, bilion ang puti nga karne na kabalos.
6: Kabalos?
3: Kabalos. White meat na lang isda, manok, no? Maintain ang healthy nga weight and be physically active. Proteksyonan ang panit gikan sa constant exposure sa adlaw. Ang pinakaimportante sa tanan, adlaw-adlaw gid inom DTX 500 kag Mighty C kung hindi ka gusto magka-cancer. DTX 500 kag Mighty C, you can enjoy life and be cancer free.
6: Madamo pa sa mga benepisyo nga mahatag ang adlaw sa adlaw-adlaw nga pag-inom mo sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Sa kagamay nga kantidad, kadako sang baylo sang imo nga lawas. Imagine bala, hindi kaya magbalatian, hindi ka magka-cancer. Ganami ang mupanit, gadula ang wrinkles, hindi ka dali magtigulang, mangin healthy ang heart mo kag lungs, hindi magguba ang mga kidneys mo, tinloan pa yung dugo. So kung gusto ka sa ang gitawag holistic approach sa health management, termina mo ni ginakumpanya, DTX 500 kag Mighty C. Sige na rabaw, gawa panago-nago lang na siya.
10: Anong sekreto niya?
3: Mahilig siya taguay?
6: Once ka panago si Jarabaw, gagamit na siya sa DTX Herbal Oil. Kay amo tong gamito niya ipamasahi. Kabalo ko kung ano an sino ang pamasahi saya pila edad sir boy.
10: This is ano
3: 19 nag ang 8 nag 19 ako no kay last year 18 plug mo. Oy ka 19 na.
10: Ah kampyon ni
6: mag. Kabalo ka ang benepisyo ko magpamasahi ka once a week. Makabulig sa manami nga blood circulation especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan. Kung kapamasage ka at least once a week, kung twice a week, mas nami pagid. Gamit ang DTX Herbal Oil.
3: Kung gusto ka malayo sa suya nga ga-atake sa baos ng ilok mo, anong imuon niya, sir boy?
10: Maligo ka adlaw-adlaw, no?
3: Basic.
10: Oh, maligo. Basic.
6: Ang pagligo is not enough.
10: Maligo ka na adlaw-adlaw using the correct soap. Ang DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, kay may VCO. Ang VCO kaya tap naon mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May ani ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, giputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papayang nagpaputi sa imo panit. Duangan sa DSE, nagpaputi mas imo panit, hindi pa kunting to si Dr. Mil, giputangan sa vitamin C. Mm-hmm. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis, ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
11: DTX 500. Si Erin Grace Paglumutan, 45 years old, Kahilamunan, Barangay 1. Ako, may sakit nga diabetes, 250 ang akong sugar.
12: Ilang imo nga kininom nga kakapsula?
11: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akong nga sugar.
12: So, wow.
11: Nami nagita akong nga pananawan, wala na gabi ring akong likod, wala na akong nga tustok-tustok sa akong nga tiil.
12: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
11: Mabakal na ka mo. Sa DTX 500, kay nami gitingi sa akong nga lawas.
1: DTX 500!
13: Ikaw ba lang may ginapatiyag sa imong lawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kanto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sa mga produkto. Ang klinika ang tagimo sang DTX 500, My DC, D3 Bio, Klinika Day of Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasay City, yara lang sa Salvation Street, corner Apane Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasay City.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: So pareho man ni Blanca Permen ang ginakumpanya. Mm-hmm. Dapat maligo gikan adlaw.
6: Dapat lang.
3: Oo, mm-hmm. Hindi pwede nga.
6: Kung maligo ka adlaw, presko ang lawas, presko ang guya. Kag hindi paglipatan after ka maligo,
14: para mabalas na may pares.
6: Di siyempre, mm-hmm. Klinika Dio.
14: Klinika Dio Fresh.
6: Mm-hmm. Damo yang hindi ka sa iban nga deodorant, try nyo Klinika Dio Fresh.
14: Amo ning pag-asa nyo no, kung dugay na way gay pektor deodorant nyo, ammonia mm-hmm. ang makapepekto sinyo nga aki ang mikrobyo nga gatuga sa pag-angsod sa imo ilok, ginapatay gid sa VCO nga ara sa Klinika Dio Fresh deodorant. That's why it gives you 48 hours of freshness kung ikaw naka Klinika Dio Fresh.
3: Anyway, boy naka pangapi ka na.
10: Ibusin lang nan ka. Subang taas.
3: Naka pangapi ka na.
6: Favorito nga kape ni Sir Eljan, wala na sang iban.
14: DTX Coffee Mix.
10: Ang DTX Coffee Mix ang kape nga gapataas imo metabolismo pero gatinlo masimo sirila. That's why gaamat-amat ka Ben, kung ang imo kapik tuwing aga ay DTX Coffee Mix, no? And of course, kung may budget, kung medyo may kwarta, mag DTX Premium ka nga duwa ang antioxidants ni ergotionine that stays the longest in your body, a kind of antioxidant. And of course, may DSE ang pinakakusog, ang pinakabaskog nga antioxidant. That's why amat-amat kasi ni Hubin dali lang gidya. May ang sweeteners ni stevia pa which is really good sa imo blood sugar
14: kasi it's a natural sweetener on, sir boy pwede sa mga diabetes on
10: pas diabetes
14: on kompleto na lang sir boy ang protection no pugaan ta na lang aton nga kape sang duwa ka soft gel sang D3 Bio
10: mm-hmm.
14: May oh gatamis kay tamis ang D3 Bio eh no may protection ka na sa kagaw
10: may protection
14: may
10: pa?
14: Antioxidant ka pa
10: may protection ka pa sa tanan sa free radicals kay puno sang ginatawag nga antioxidant through DSE and ergotionine may ara ka pa monolaw rin ngalin sa D3 Bio ang gusto yan ni General Baga tindog tanan
6: kung aga kapakapis siya butangan niya extend kung grabe ya gapamasad siya kag inom siya extend
10: oy kampiyon anyway na may extend namin mo blood circulation, namin delivery sa vitamins and minerals.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Now, istoryahan ta karon. Paano bala halungan, tatapon, alagaan ni D3 Bio ang mga cellulas ang lawas mo sa Talk ni Doc with your boy Sulweta.
10: Thank you, Sir JP. Kabalo na kita ang D3 Bio. Gaamlik sa itong kung tatangkaso, ubos, sipon, kagilanat. Ginaputiktahan sina, kabalo kang kung hindi ka magilanat. Kaya ang imo cellula, putiktado sang D3 Bio. Subong nga adlaw, tunanta, ano pagid bala ang mabulig ni D3 Bio para sa aton cellula, Doc Ramil?
6: D3 Bio, ti permi na mo balik-balik, puno ni siya sa gitawag medium chain fatty acid, which is good kind of fat. no? Ang nakanami lang yung ang BCO dahil wala kaagi init, Sir Boy.
14: Pinaka-kampiyon klase. Oh,
6: pinaka-kampiyon nga klase nga fats. Musiling ta fats, that is lipid. Amo na ang gitawag foundation sa aton nga cell membrane. Musiling ka foundation, Sir Boy, 40% sa ang composition sa aton nga cellula, mid of lipids.
14: Kung sa balay pa, 40% sa balay mo. Ang aloblocks ni lipids.
6: Di kong pala inom kaya di tribayo, nami ang pundasyon sa imong akuan. Gitawag cellula. Ang nakanami pagid, sining gitawag di tribayo. Siyempre, importante ini sa imong cellula tungod kay indirectly ginakonteract niya ang oxidation by promoting positive cytosol environment. Ano naman ang cytosol? Para hindi dalom sa mga...
14: Napamati sa aton.
6: Ang cytosol, Sir Boy, amunin siyang part sa imong cellula nga responsable nga mag-produce kag mag-create sa gitawag glutathione.
14: Uy, na
6: glutathione na nga ang may glutathione sa kada selula tungod kay kada selula may ga-produce nga gitawag free radicals gapang damage siya grabe ang ginoo no di may ga-damage ang ato selula
14: may
6: ga-repair man ga-produce ang glutathione pero hindi magana si glutathione kung wala ditribayo, Sir Boy. Nga, because ang ditribayo, ang MCT nga ara sa ditribayo, gina-improve niya ang absorption sa imong potassium, imong sodium, imong magnesium sa imo lawas, which is importante nga minerals para mag-create sa gituwag cytosol environment.
14: Uy, kampiyon.
6: Sano kaya man ditribayo ya? Nga, inom-inom ka lang ditri, kulang na.
14: Kulang na
6: akong ditri lang. Dapat, D3 nga may BCO, BCO nga may D3 doxam.
15: So importante na ang good fat sa aton nga mga cellular, Sir Boy, labilangit sa aton nga brain. Kay nga aton nga utok ya, Sir Boy, 60% is made of fats.
14: Correct.
15: So kinahanglan sa aton nga utok is good fats halin sa D3 bio.
6: Pero sang... pina tumpatian sa una no? Kaon mani.
15: Kaon mani.
6: Pero lain nga mani ang ginakaon sa Boy, no? Nga anong ara sa mani? Oh, di ba? Perdi ang mani sa ano, sa D3 bio.
14: Layo lang.
6: Layo gid ya. 100 times.
3: Mas lalakit ang joints mga kaon mani, guro? Hindi ko makuha ang the same effects ng D3 bio.
15: Diyari, tunlon mo lang. So, D3 bio, kinalan sa aton nga brain, Sir Boy, para sa ginatawag good fats. Kag ang D3 bio, ang MCT sina, responsible sa pag-create sa ang ginatawag myelin sheets. Putos sa aton nga nerve cells, Sir Boy.
14: Nerve cells,
15: ang electrical wire, Sir Boy, may putos na siya eh.
14: Ang muna ginatag sa D3
15: bio. Para hindi mag, short circuit. Ang muna na ang aton nga...
6: Try nyo ba lang mga wire nga live, wala putos?
15: Oo.
6: Di ba gasiga-siga?
15: Makurinti ka, no? Kag amuman ina ang kapundanan kung nga ada sig ang gitawag pagdala sang signal o kon impulses halin sa utok pakadto sa different parts ng aton nga lawas sa Sir Boy, no, especially sa aton nga mga organ, no, kag ang ditribayo hindi lang ina ang mabulig sa aton, Sir Boy, kundi gina-convert ina sa aton nga lawas into ketones para hindi kita mag malipaton kay ang ketones ang muna nagapanghimo sang gitawag tau protein beta amyloid plaque nga amo nang kabagdanan sang aton nga pagka malipaton na Sir Boy. So damo pagidya, Sir Boy, ang mabulig sa aton sang D3 bio halin sa malikawan ng pagka malipaton kag naga-provide pa sang ginatawag good fats para magnami ang komunikasyon o kon pagdala sang impulses, no, sang aton nga uto pagadto sa mga organ sa aton nga lawas, Sir Boy.
16: Gabi, no. Kung sa D3 bio gali, kita mo gamat-amat ka puti, kigadamo ang glutathione sa lawas mo. Sa D3 bio gali, gamat-amat ka and energetic nga ah, kay kung ketones gali ang ginausal nga gatong sang imo cellula, gadamo mangli ang mitochondria, ang makina sang cellula. That's why gamat-amat ka man aktaktibo. Pero kabaluya ang D3 bio manghimo sang latak sang iya mga mitochondria kampiyon. Ano pagid mabulig sang D3 bio? D3 bio is ambag ni Dr. Ramil, is an essential part of your cell membrane composition. But silingon, ano ba lang ni cell membrane ni? Your cell membrane protects the cell. Kabaluni siya maprotect sa cell, kabaluni siya kung ano lang dapat masulod, kung ano lang dapat magwa. Ano ang kasulod? Nutrients and vitamins ginapasulod na sa imo selula. Ano ginapagwa sa imo cell membrane? Ang mga basura, mga carbon dioxide ginapagwa sa imo cellula. Kung nami ang cell membrane, healthy ang cell. It's just like a person nga nami ang iya skin, nami man ang iya sulod. Kay healthy ang iya skin, healthy ang barrier or protection or armor sang tao against external forces. Amo man ang aton cellula. Ano pang nami da? Kung ang D3 bio, ginapatagit may lipid siya nga go help putos sa ginatawag nga cell membrane. brain, and it also contains gallic acids, which was observed to be very effective in lessening disruption of mitochondrial membrane. Anong butsilingon sina? Kung gadito bayo ka, may gallic acid. Kung may gallic acid, nami ang proteksyon sa makinasin mo sila, which increases... which decreases in intracellular ginatawag nila nga pagnubo sang oxidative stress sa sulod sang imosilula. Ina tanan-tanan ginahatag sang D3 bio. But there's more, Dr. Ramil.
6: Kung wala kagainom D3 bio, Sir Boy, hindi in matipanan ang imosilula. Nga, kung wala D3 bio, wala sang may muprotekta sa imosilula against virus and bacteria. Te, kung wala si D3 bio, atakihon ang imosilula, guba ang selula, hindi lang isa ka selula ang gubon, Sir Boy. Mas gadamo pang selula ang maguba bangod sa gito ang kagaw, bangod sa virus, bangod sa bakterya. That's why si D3 bio, pag inom mo na, ga-produce dahil nasa sa pinaka-importante nga gito ang monoglycerides. Permi na muna balik-balik, monolaurin, monocaprin, monocaprilin. Protektahan niya imo selula, di na na siya mga ayaw bulig sa imo ano? Immune sa imong system. Immune system. Relax ka lang immune system. Kami bahala. So meaning pa, hindi stressful imo ano, hindi ba stress ang imo immune system, imo mga immune cells, hindi siya ma-stress bangod sa D3 bio nga ara sa kada selula. So amo na, permi na muna balik-balik. Once nga mag-inom ka D3 bio para maprotektahan, malagaan ang imo selula, dapat every 8 hours, Sir Boy. Isa lang.
14: Every 8 hours.
6: Kung damo ka kwarta, damo ah. Damo ah, kaya wala na sa ano, wala side effect, wala...
14: It's all natural.
6: Tanan natural na, wala na yung chemical. So, dire na kanami, nga kung palainom ka D3 bio, hindi lang maprotektahan against virus, bacteria, this monolaurin, kaya niya nga protektahan ni imo selula from mutation of its DNA nga may abilidad nga magprotect sa imong cell from mutation, Sir Boy, nga makakos ang ito ang cancer. So meaning pa, maamligan pa again sa kagaw ang imo selula, maamligan pa o maprotektahan pa imo selula para hindi magka-cancer. Te, may amo ka mo ng suplemento, D3 bio, no? Ang isa sa mga pinaka-the best nga anti-cancer or ma-prevent ang cancer, magdamo ang cancer sa imong lawas.
17: D3 Bio with Visio.
18: Ako si Ana. Before problema, kung gidang ako na regular nga regla, isa, agalab, o gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarko sa D3 Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gid.
17: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Makakas, makabuti ka. D3 Bio.
19: At po si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
17: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
20: Ikaw ba lang may ginapatiyag sa imong lawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, My DC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung kalidad nga produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kaysa klinika ka, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson Saro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Ipanes Street, Barangay Poblasyon Ilawud, Pasig City.
21: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Meron pa. Pabinipisyo nga makuha sa pag-inom sa D3 Bio kadadlaw, Dr. Mil?
6: Yes. Di, kisa also ang chicken pox. Before pa, pagkabalo ni mo nga may mga sulalog na, mga tupad balay. Before pa ka magkasulalog, inom ka na, tumar ka na D3 Bio. Di ba grabe pag-uso sa typhoid fever? It's also virus, no? Kinanglan inom D3 Bio.
3: Abisan dengue, ganyan inom ko.
6: Di ba dengue subong? Grabe ang kuhan. Damo, painom mo na daan before pa magdengue. Hindi nga dito pa painom nga may dengue na. Because ining gitawag D3 Bio, kaya niya patyon ining mga herpes simplex virus. Nga kaya patyon sining gitawag D3 Bio. Ang mga medium chain fatty acids from D3 Bio, ginaturn niya to antiviral monoglycerides, no? Sa imulawa. So isa na da, ang gitawag monolaurin. So kung damo monolaurin ang imong lawas, inatanang mga viral envelope of the varicella zoster virus kag herpes simplex, causing leakage and complete disintegration sining gitawag envelope, sir boy, patay na tanan.
4: Patay sila.
6: Kag hindi lang hastad ha. Hindi lang virus ang kaya patyon.
4: Bacteria. Sang
6: ano? Even bacteria, mga TB honda, inom gid mo ditribayo.
3: Ang ano ni ang aton immune system works two ways. Una, amo ni ang kinanglanon niya ang imo nga mga vitamins nga para pag-boost sa immune system. Ano ni mga vitamins? Adik, vitamin A, vitamin D, vitamin K. E, kag vitamin K. Kinanglanon ini nga suporta para sa immune system. Ikadua, ang immune system gid maatake mismo sa kagaw. Now, gakakapoy sa immune system. Ari ang mahimo ni Ditribayo. Una, ang imo nga vitamins to strengthen your immune system, ginabuligan ni Ditribayo nga maabsorb. Otherwise, hindi mo nimpos landok sam. So, kung may Ditribayo ka sa imo nga system, may dalan, way labot nga ginabuligan ni absorption sa vitamin D, may D3 na siya nga daan nga dala.
21: Impormasyon sa ikaayong lawas.
6: Wala na mi tayo. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntanan, magaayogin sa madamo ninyo nga balatian.
21: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

X500, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: sa Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Sport Biotics. Makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulik sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
4: Libre? Libre!
2: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
4: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa?
5: Kag nagabaho ang kilikili?
6: Mag-Clinical Dayo Fresh para sa maputi at mabangong kilikili. Clinical Dayo Fresh.
4: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinical Dayo Fresh para sa maputi at mabangong kilikili.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap.
9: Pabakan sa mga butika.
7: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronan. Isa ka sales rep.
11: So una,
10: problema. Gid ako sa akong body odor.
11: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
10: Pero subong.
11: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
10: Kag naghamis ka nagputi gid ako nga pani.
11: Salamat gid sa DTX.
7: DTX Beauty Soap. DTX
11: Beauty Soap.
7: Pabakas sa mga butika.
12: Extend Food Supplement for Men.
13: O si Juni, taga-Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
12: Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men.
14: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
12: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
15: DTX 500.
12: Para sa healthy nga tayo.
15: DTX 500.
12: Ang DTX 500.
15: Ang may mataas nga antioxidant.
12: Nga amo naman
15: ang nagatino sa imo atay.
12: Mas tatino ang atay.
15: Happy kanunay.
12: DTX 500.
15: Masaligan.
12: Epektibo.
15: DTX 500.
12: Mataas bala ang imo blood sugar.
15: DTX 500.
12: Ikaw bala
15: ang may diabetes.
12: DTX 500.
15: Ang DTX 500.
12: Ang may powerful compounds.
15: Yanagapanupo.
12: Kagakontrolar
15: sa imo blood sugar.
12: DTX 500.
15: Masaligan.
12: Epektibo.
15: DTX 500.
12: E3 Bio.
16: Ako si Gabriel. Nagalibog na akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong ngabuyon.
12: D3 Bio.
15: Ang D3.
12: Yung may Physio.
15: Ang Physio.
12: Yung may D3.
15: D3 Bio with Physio.
17: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
12: D3 Bio.
15: Ang D3.
12: Yung may Physio.
15: Ang Physio.
12: Yung may D3.
15: D3 Bio.
12: Babakal sa mga butika.
15: D3 Bio.
12: D3 Bio.
18: O, si Karen. Nadamugid sa akon hair fall. Hindi manami. Akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
12: D3 Bio.
15: Ang D3.
12: Yung may Physio.
15: Ang Physio.
12: Yung may D3.
15: Babakal sa mga butika.
12: D3 Bio.
19: Ako si Kenneth. Isa ka ESL
0: online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
12: D3 Bio. Ang D3 Bio.
15: Yung may PCO.
12: Ang PCO.
15: Yung may D3.
12: Mabakas mga butika.
15: Para sa matilo nga dugo.
12: DTX 500.
15: Para sa healthy nga tayo.
12: DTX 500.
15: Ang DTX 500.
12: Ang may mataas nga antioxidant.
15: Nga amo naman
12: ang nagatilo sa imo atay.
15: Basta tilo ang atay.
12: Happy kanunay.
15: DTX 500.
12: Masaligan.
15: Epektibo.
12: DTX 500.
15: Mahigo bala ang imo dugo?
12: DTX 500.
15: Masamig ka bala ang gina-allergy?
12: DTX 500.
15: Ang DTX 500.
12: Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
15: Nga sa masami,
12: amo naman
15: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy?
12: DTX 500.
15: Masaligan.
12: DTX 500.
15: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vista ngay sa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
15: DTX Coffee Mix.
12: Mga butika.
15: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
15: DTX Coffee Mix.
12: Mga butika.
15: Mighty C.
12: Ang alkaline ng vitamin C.
19: Sang una yan, niwang-niwang sa ako. Wala gid ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3 times after 1 week. Nagnamigid ang ako nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
15: Mighty C.
12: Mabaka mga butika.
15: Mighty C.
12: Ang alkaline ng vitamin C.
20: Ako si Rosita. Mighty C. Maria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Ngunit nagigid ako makabatsyag sang sakit.
15: Mighty C.
12: Mabaka sa mga butika.
2: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics nga nagabuling sa pagbalik sang maayo nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
21: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatuga sang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
15: Good news!
12: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
4: Libre?
8: Libre!
4: Wow!
2: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Mianao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Mianao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
22: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
23: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
22: Klinika Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Diofresh.
23: Kaya subukan ninyo.
22: Klinika Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Diofresh.
23: Klinika Diofresh.
22: Available now.
24: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dalaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
24: Bakal na sa mga butika.
25: Nestor,
1: Ang sinaing!
5: Luto na!
1: Ang labahan!
5: Nakasampay na!
1: Ang uniform ko!
5: Naplansa na!
6: Ganito ako!
10: Tigasing!
6: Tigalaba!
10: Tigasaing!
6: Tigaplansa!
10: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
6: Sa gabi!
10: Ako ang bossing!
6: Dahil kasangga ko!
10: Ang extend!
6: Supplement for men!
10: Lourdes!
6: Tapos ka ng maligo!
11: Yes, darling! Come to mama!
25: Extend food supplement for men.
26: May maca
25: at lavawaska
26: na nagpapataas ng energy
25: at stamina
26: para sa tigasing performance.
25: Extend food supplement for men
26: para sa matilong na dugo.
25: DTX 500
26: para sa healthy gatay.
25: DTX 500
26: ang DTX 500
25: ang may mataas na antioxidant.
26: Nga amo naman
25: ang nagatilong sa imo atay.
26: Basta tilong atay,
25: happy kanunay.
26: DTX 500
25: masaligan,
26: epektibo.
25: DTX 500
26: mataas pala ang imo blood sugar.
25: DTX 500.
26: Ikaw ba na
25: ang may diabetes?
26: DTX 500.
25: Ang DTX 500
26: ang may powerful compounds
25: nga nagapanupo
26: kaga kontrolar
25: sa imo blood sugar.
26: DTX 500
25: masalika,
26: epektibo.
25: DTX 500
26: D3 Bio.
27: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
28: D3 Bio.
29: Ang D3 Bio
28: yung may PCO.
29: Ang PCO
28: yung may D3.
29: Matatas mga butika.
28: D3 Bio.
30: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
28: D3 Bio.
29: Ang D3 Bio
28: yung may PCO.
29: Ang PCO
28: yung may D3.
29: Matatas mga butika.
28: D3 Bio with PCO.
31: Ako si Ana. Before problema ko gidang ako na regular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio bao okay gidang resulta subong normal na gid.
28: D3 Bio.
29: Ang D3 Bio
28: yung may PCO.
29: Ang PCO
28: yung may D3.
29: Matatas mga butika.
28: D3 Bio.
32: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sang D3 Bio. Ilalang kabulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
28: D3 Bio.
29: Ang D3 Bio
28: yung may PCO.
29: Ang PCO
28: yung may D3.
29: Matatas mga butika.
6: My family history ba na kamuusong diabetes?
28: Mag DTX 500 ka.
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
28: Mag DTX 500 ka na.
29: Ang DTX 500
6: ang may powerful compound
28: nga nagapanubo sang imo blood sugar.
29: DTX 500
6: garantisado,
28: epektibo.
29: Aramis
28: DTX 500
6: nagapalandulong bala ang imo panulukan.
28: Magalingin bala ang imo nga ulo.
6: Masami nagkapangihi.
28: Masami ginauhan.
6: Masi may diabetes ka na.
28: Mag DTX 500 na.
29: Ang DTX 500
6: ang may powerful compound
28: nga nagapanubo
6: sang imo blood sugar.
28: DTX 500
6: garantisado.
28: DTX 500
27: DTX Coffee Mix.
33: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan gumani. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
27: DTX Coffee Mix.
28: DTX Coffee Mix.
34: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnami. Idang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
28: DTX Coffee Mix.
27: DTX Coffee Mix.
28: Mighty C.
27: Ang alkaline ng vitamin C.
35: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali. May UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
28: Mighty C.
27: Mabaka sa mga butika.
28: Mighty C.
27: Ang alkaline ng vitamin C.
36: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ako kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Kagrabing epekto. Inuras lang. Dula. Na dayo ng ako ng allergy.
28: Mighty C.
27: Mabaka sa mga butika.
37: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinica Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
28: Good news!
37: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
38: Libre?
39: Libre!
38: Wow!
37: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanet Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Subay Norte, Miag-Aw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: Ari na ang paborito natin niya, Ila!
1: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
3: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo ng kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
4: Kadaragsa nga punggo, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap.
5: Puro katol-katol,
4: DTX Beauty Soap.
37: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
4: Bakal na sa mga butika.
7: Extend Food Superman for Man.
8: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Silang sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
7: Extend Food Superman for Men. Extend Food Superman for Men.
9: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kay sang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
7: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masami ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatino sa ang imo mahigko nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masalikan DTX 500. E3 Bio.
12: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
7: D3 Bio. Ang D3. Nga may BCO. Ang BCO. Nga may D3. D3 Bio. With BCO.
13: Ako si Boy Fidel. Isang health researcher kay isang man kaladjuster nurse sa nagsug good ako tumal sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
7: D3 Bio, ang D3 yung may Visio, ang Visio yung may D3 Bio.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic, may 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa?
4: Kag nagabaho ang kilikili?
5: Mag-Clinica Dayo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinica Dayo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinica Dayo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Lay, nakogid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga panit. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap. Sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
9: So una,
8: problema, gid ako sa akon body odor.
9: Huya na ako magatubang sa akon mga customers.
8: Pero subong,
9: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
8: Kag naghamis ka nagputi gid akon nga panit.
9: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
10: Extend Food Superman for Men.
11: O si Junie, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
10: Extend Food Superman for Men.
6: Extend Food Supplement for Men.
12: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Tintistingan ko. Wow, ayos gid. Kamuman bala, tistingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
10: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
6: DTX 500.
10: Para sa healthy nga tayo.
6: DTX 500.
10: Ang DTX 500.
6: Ang may mataas nga antioxidant.
10: Nga amo naman
6: ang nagatino sa imo atay.
10: Mas nagtino ang atay.
6: Happy kanunay.
10: DTX 500.
6: Masaligan.
10: Epektibo.
6: DTX 500.
10: Mataas pala ang imo blood sugar.
6: DTX 500.
10: Ikaw pala ang may diabetes.
6: DTX 500.
10: Ang DTX 500.
6: Ang may powerful compounds.
10: Yan ang kapanubo.

0: carga controlar sang imo blood sugar.
1: DTX 500
0: asal rikan
1: epic tempo.
0: DTX 500
1: E3 Bio.
2: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom, nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo, nagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio,
0: ang D3
1: yung may BCO,
0: ang BCO
1: yung may D3.
0: D3 Bio with BCO.
3: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio, ang D3
0: yung may VCO.
1: Ang VCO
0: yung may D3.
1: D3 Bio,
4: mabakal sa mga butika.
1: D3 Bio,
0: D3 Bio.
5: O si Karen, kadama mo isang akon hair fall, hindi man namin ako na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio,
0: ang D3
1: yung may VCO.
0: Ang VCO
1: yung may D3.
4: Mabakal sa mga butika.
1: D3 Bio.
6: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gidang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio.
0: Ang D3 Bio.
1: Yung may BCO.
0: Ang BCO.
1: Yung may D3.
4: Mabakas mga butika.
0: Para sa matino nga dugo.
1: DTX 500.
0: Para sa healthy nga tay.
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
1: Ang may mataas ga antioxidant.
0: Nga amo naman
1: ang nagatinlo sang imo atay.
0: Basta tinlo nga tay.
1: Happy kanunay.
0: DTX 500.
1: Masaligan.
0: Epektibo.
1: DTX 500.
0: May ko bala ang imo dugo?
1: DTX 500.
0: Masamit ka bala ang gina-allergy?
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500
1: ang nagatinlo sang imo mahigo nga dugo.
0: Nga sa masami,
1: amo naman
0: ang ginahalina sang mga nagkalainay nga allergy.
1: DTX 500.
0: Masalrikan.
1: DTX 500.
0: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinat
0: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akon tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka mga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Sang una yan, niwang-niwang sa akay. Oh. Wala gid ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3 tenses. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C.
4: Mabaka mga butika.
0: Mighty C.
1: Ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala nagigid ako makabatsyag sang sakit.
0: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
0: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
11: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
0: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
4: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
11: Libre?
10: Libre!
11: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
12: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
14: Clinica DioFresh para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica DioFresh.
13: Kaya subukan ninyo.
14: Clinica DioFresh, Dio Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica DioFresh.
13: Clinica DioFresh.
14: Available now.
15: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
16: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
17: Bakal na sa mga butika.
18: Nestor, ang sinaing!
19: Luto na!
18: Ang labahan!
19: Nakasampay na!
18: Ang uniform ko!
19: Naplansa na!
20: Ganito ako!
21: Tigasin!
20: Tigalapa!
21: Tigasay!
20: Tigaplansa!
21: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
20: Sa gabi, ako ang bossing!
21: Dahil kasangga ko!
20: Ang extend!
21: Supplement for men!
20: Lourdes!
21: Tapos ka ng maligo!
22: Yes, darling! Come to mama!
20: Extend food supplement for men.
21: May maca at lavawaska
20: na nagpapataas ng energy
21: at stamina
20: para sa tigasing performance.
21: Extend food supplement for men
20: para sa matino nga dugo.
21: DTX 500
20: para sa healthy gatay.
21: DTX 500
20: ang DTX 500
21: ang may mataas ka antioxidant
20: nga amo naman
21: ang nagatinlo sa imo atay.
20: Basta tinlo ang atay,
21: happy kanunay.
20: DTX 500
21: masaligan,
20: epektibo.
21: DTX 500
20: mataas pala ang imo blood sugar.
21: DTX 500
20: ikaw pala
21: ang may diabetes.
20: DTX 500
21: ang DTX 500
20: ang may powerful compounds
21: nga nagapanupo
20: kagakontrolar
21: sa imo blood sugar.
20: DTX 500
21: masaligan,
20: epektibo.
21: DTX 500
20: D3 Bio.
23: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
20: D3 Bio.
21: Ang D3 Bio
20: yung may BCO.
21: Ang BCO
20: yung may D3.
21: Mga butika
20: D3 Bio.
24: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
20: D3 Bio.
21: Ang D3 Bio
20: yung may BCO.
21: Ang BCO
20: yung may D3.
21: Mga butika
20: D3 Bio with BCO.
25: Ako si Ana. Before problema ko gidang akon irregular nga regla. Isa agalabot gid tatlo ka bulan bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gidang resulta subong normal na gid.
20: D3 Bio.
21: Ang D3 Bio
20: yung may BCO.
21: Ang BCO
20: yung may D3.
21: Mga butika
20: D3 Bio.
26: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sang D3 Bio. Ila lang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
20: D3 Bio.
21: Ang D3 Bio
20: yung may BCO.
21: Ang BCO
20: yung may D3.
21: Mga butika.
20: My family history ba na kamuos ng diabetes?
21: Mag DTX 500 ka.
20: Mataas ba na ang imo blood sugar?
21: Mag DTX 500 ka na.
20: Ang DTX 500
21: ang may powerful compound
20: yan ang panubo
21: sang imo blood sugar.
20: DTX 500
21: garantisado,
20: epektibo.
21: Ara mismo
20: DTX 500
21: nagapalandunom bala ang imo panulukan?
20: Magalingin bala ang imo nga ulo?
21: Masami nagapangihi?
20: Masami ginauhaw?
21: Masi may diabetes ka na?
20: Mag DTX 500 na.
21: Ang DTX 500
20: ang may powerful compound
21: yan ang panubo
20: sang imo blood sugar.
21: DTX 500
20: garantisado.
21: DTX 500
20: DTX Coffee Mix.
27: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Intilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
20: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
28: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami idang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
20: DTX Coffee Mix.
21: DTX Coffee Mix.
20: Mabaka
29: magabutika. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
30: Wow! May kumso!
29: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM.
20: Iloilo
29: 88.7.
31: Oras sa Pilipinas. Oras sa K5 News FM Iloilo Philippine Standard Time. Alas 4:35. Ini nga oras sa dulong susang Clinica Detox Coffee Mix. Nakakapik na nakadetox ka pa.
29: K5.

0: Manayanaya nga aga, syurag gog probinsya sang Iloilo. Kita nagatag sa nga katahuran, kagpag-abi-abi sa atol si Mangka K5. Diri sa 180 tanan ka mga barangay sa syurag. Sa 42 ka mga kabanuhanan, kag isa ka component city ang syurag siyang pasinagabugo sa probinsya sang Iloilo. Kag sa kutob sa amlabutan, sa ato nga pagwaragwag, nakatutok man kamo sa inyo si Tag sa Kama Radio. Naka-tune in sa K5 News FM Iloilo 88.7. Kag sa ato si mga release station sa may Banwa sang Leganes, syurag siyang Pase, Banwa sa Kalinog, Banwa sa Mayagaw, kag dira sa may Quinto Distrito sa probinsya sang Iloilo, nakatutok sa K5 News FM Sara. Kag sa ato si mga K5 nga nagamonitor via Facebook Live sa mga ka-K5 naton sa Bilog Siringa Western Visayas, sa Bilog Siringa Pungsod Pilipinas. Kag siyempre, hindi kita malipat sa aton sining nga mga Ilunggo nga mga OFW. Sa di mga bahin sang kalibutan, mapakaagahon, mapaaga, mapaudto, mapahapon, mapagabi, isagi ka maing oras inyo tanan-tanan ha. Kagwiyo, pinala ka mo sa maayo sining nga kahimtangan. Welcome na sa ato sining pagpangalagad sa sining Sunday Morning News. Kita nay ang temporaryo nga magatalo sa inyo sining regular anchorman sa ngalan ni Kaki 5 Kim Kaluyo. Ako naman ang inyo alagad, ang inyo Kaki 5 Enrico Tupa Sorita Jr. Welcome sa pagpalagad na sa Sunday Morning News. Domingo subong, kalabanan. Base ko nag-hinuragok pa sa sining mga tinion. Kung nagabulos ka doon ka, buday makita ka. Kanta rin ba? Kato background G5 polo. Why gali iya may nagkakrukat? Loud kay ka G5 game. Importante ha, rinawa.
1: Bango na, kag magkape.
0: Bango na! Mga pinatan, o dapat healthy nga kape, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa. Nami ibarikutot, no? Kakalabanan sa aton na ang day off, abi, Domingo. Okay lang eh kung duwang day off mo. Mga government employees naton. Subong gani, ibang tatlo mo kahit Biyernes nga duty. Why na iba nga duty kahit 4-day work week na gina-observe sang iban. Pero sa mga kabugtaw, kumustang tulog ta? Kag sa ato siya pagbugtaw sa nga kakagahon, ang ato siya pagpasalamat sa ato siya makaako. Kay hindi tanan nga tawo nakabugtaw sa bilog sa nga kalibutan subo nga aga. Kani sa gamay lagi nga tinion ah. Pagpasalamat sa ato sining nga makaako sa sining nga isa naman ka bugay. Isa naman ka adlaw nga gindugang sa ato sing nga kabuhi. Another blessings mga ka-K5 nga dapat kinaton pasalamatan ah. Bisan pigado lang kun buhi kita. Kay samtang buhi kita, may paglaom kita. Alas 4.39 sa ato siya pagpangalagad. I-check na itong connection natin sa local pag-asa. Ibaloon ta kay kung kaisa manami mang chimpota. Pero kung kaisa kibuton kita, nagatupa ang ulan. Kay ining si Bagyo Pilandok nakagwa sa aton sa nga Philippine Area of Responsibility. Pero magasulod sa liwat. Daw nagbalik si Bagyo Pilandok kag mahimo liwat naman niya baka pa-enhance o kumapabaskog ang aton sining hangin habagat. Good morning kay Sir Alex Sasabo, kay Sir Ricky Manaay. God is good all the time. Sakto kay Sir Ricky Manaay, no? Sa piyak sang kapigaduhon sa ginapakatubang naton nga mga challenges, mga pagpangangkat sa aton kabuhi. kung kaysa nagahatag sa aton sang kusog ang ato sing paglaom sa aton makaako. Ang balya Domingo, it's a family day. Nagamon nga adlaw ang pamilya nagapadulong sa tagsasikamasimbahan para nga magulupod kag magsimba. Dapat tingobi nga pamilya kay ang aton sa nga faith, ang aton sa pagtuo, among nagapabaskog sa aton sa nga pamilya. Mangin sintro nato na aton sa Ginoo sa aton sa nga pagpangabuhi, mga ka-K5. Alas 4:41 sa aton sa nga pagpangalagad. Sa pila karon ka mga labing talupang doon sa nga mga balita sa palibot sang syudad kag probinsya sang Iloilo. Ang weekend nangin masako sa pagmonitor naton sa saring warrant of arrest nagin isyo sang regional trial court dra sa may Quezon City batok sa kay Vice President Sara Duterte. Pero pinakauli sa ni kahapon nga update na kabaila kaya ngining kaso nga grave threats available ini mga ka-K5. So do mga 360,000 pesos ang gin bail o kung gin piyansa sa katos nga Vice President para sa isining kaso nga 3 counts sa nga grave threats mga ka-K5. Istorya nito ng dugang sa atos nga pagpangalagad kay unaw na itong check connection natin sa atong pag-asa. Kumusta ang atos nga panyempo? Maga sulod liwat ining si Bagyo Pilandok ayan sa atos nga Philippine Area of Responsibility sa piyak ng lima kaupo natin, Engineer Ferds Rubin. Engineer Rubin, mayong aga.
2: Yes sir, mayong aga sa itong mga pagsalamati. Muna tumigot sa statement para sa doon ang ating birthday sa karoon wala kita ng mga monitor na pagdo sa sulag ng ating parlayo pagdoas ang tao ara ang mga kapatid ko ba gaban niya muna si mag-formally pagdoas lang do pero karoon isa wala mo sa direkta na ito ba sa ating mga wakit ng ating control ang solution na parayo ng efekto sa lugan ko sa Bihaya. Kaya bangot yung sistema sa stabilization ko tayo sa galing pagkakon ng kalamitan mga sa mga bigulan ng lakbar sa iyo ko na kasubli ang basagan na nagigil na po na sa galingan sa ibang lakbar sa mga kapatang na ito. Starangan, tubdo mabas ko hangin, halos na sa kapatang ben, ang mga resumen ko tayo sa bintang sarangan, tubdo mabalo sa ato ng kapatang. Temperatura, yara sa 24, temperatura sa 25, adlaw, nag-abot lang.
0: Yung mga simple parang
2: ito
0: ang mga pwede niya ilagay sa inyo. Yes, sir. Sir, may information nga doon liwat nga magasulod sa partay ng si formerly Bagyo Pilandok?
2: Possible so may re-entry na pwede na ako. Pero di sa magsulod ng par, wala ka sa mga pangyayari. So, ay ando ang dito dali sa inyo.
0: Asal sa parline si ni Engineer Rubin, no?
2: Yes, sir.
0: Okay, pero ang ining mga pagulan-ulan sa atong kagkukisa do kibot kita mabundak mabaskog nga ulan, mahulaw man pagtapos isa mabundak pagid. So initugal ni sang hangin na bagat, Engineer Rubin.
2: Yes, sir. Southwest monsoon gyapon ang gaapekto sa ato, sir.
0: Okay. So pero may mga tinion man gyapon nga kabilugan na aara nga to si nga haring adlaw.
2: May possible time, sir, may yapon na content time, possible na magbuhat ang haring adlaw. Pero still, no, focus on some yapon, so may mga pag-ulan sa yapon na yan, possibly matigal.
0: Kung ang tao na ito, sir, ang satellite image niya, daw may mga propanganod, mga nag-apekto sa bilog sa Pungso Pilipinas, pero lang tao na ito daw, i-compare ta last week, no, kanamo, sige ng monitor na ito, ng mga tropical cyclone, pero subong na daw nangin masanaaw na si Engineer Rubin.
2: Yes, sir. Sabong, sir, do wala gawa, sir, as compared sa mga lalita niya.
0: Sige. With this information, your first Rubin, sa pag-asa, salamat kay Kagluwat Mayong Aga.
2: Yes, sir. Thank you, sir. Kagluwat Mayong Aga, sir.
1: Bango na, kag magkape.
0: Bango na, mga ka-K5!
1: Bango na, kag magkape.
0: Salamat kid sa connection naton sa mga local pag-asa. Kay Ma'am Rialin, Asyong Bait Masagnay. Good morning gid kay Sir Ray Tacleon. Kay Sir Alan Ortega Tukuyo da sa bay barangay Giso sa bay Banwasan niya Kalino. Alas 4:46 na sa aga. Amat-amat sa maginikanan da nga nagahimos. Ang tatay kag nanay, why niya sang day off mo? Adlaw-adlaw may trabaho ni siya. Manambal nila ang Iloy, ang Amay. Why man sang establing obra, pero adlaw-adlaw may obra, panghimos balay, pangdigamo. Para sa ilasan ng pamilya, kabataan, good morning, gina. Init ang mga isang tubig, ah. Healthy nga kape, available na kay Tita Rina Mapa. Sa may di kabay kalanaan, sa may barangay Rizal, sa may distrito sang Lapos. Kay Manang Veronica da, sa mga kabataan, Bugtaw na. Nagatimpla na sang saburuso nga sa bawsang isda. Good morning, gina. Available na ang Detex Coffee Mix. Nagsubuman, para mapabaskog atos ng immune system, mapabaskog against sa mga bakterya kama viruses nga mahimo makatag sa ato sa mga pamalatian. Prevention is better than cure. Samtang way pa, dapat dipinsa na sa atong kaugalingon. Maginom kita sa combination sa nga The Power Trio, ang Clinica Detex 500, the superior antioxidant. Kagsumuman ng Mighty C, alkaline base ka vitamin C. Kag D3 Bio, the antiviral kag antibacterial specialist. Inita naman di kalindahan ka produkto ni Dr. Ramel Itanguy sa Clinica de Alternativo Medicina Dualna Center. Mabakal sa mga klinika outlet sa inyong lugar. Sini sa may syudad ang klinika outlet na napahamtang sa Dalan I. Lopez sa tupad sang St. Robert's International College sa hilira sang Robinson's Place, Haro. Kag sa may First District, ang klinika outlet na ito nyara sa may barangay Baybay Norte sa may Banwa sa Mayagaw sa tupad sang MCR Agriventure. Kag sa may syudad sang Pasi, ara sa barangay Poblasyon Ilawod, kag sa may Banwa sang Kalinog, yara sa Coast Mart Kalinog. Kag sa may Quinto Distrito, ang aton klinika outlet yara sa RGM Building sa may barangay Apolista sa may Banwa sang Sara. Kag subong adlaw, may free consultation yara sa may Banwa sang Sara sa aton klinika outlet. Mga ka-K5, alas 2:30 to alas 2 ni sa hapon, ang free consultation dira sa maybayin sa klinika outlet sa may Banwa sang Sara. Kag ining mga klinika products, pwede kin ma-order sa Shopee, sa Lazada, sa TikTok, kamabakal man sa nagapanguna mo butika sa inyo sa ni nga lugar. Kay Sir Eduardo Ignacio, good morning! Kag sa tanan nga nag-monitor sa atos nga pagpangalagad, sa radyo kag sa atong Facebook Live. Alas 4:49 na. Mayara naman sang oil price hike. Sa maabot sining Martes nga daw, September 8. Dako naman ang igasaka sa presyo sang gatong. Ang igasaka ginabulubanta sa diesel o kung sa krudo, 5 kapesos kag 50 sentimos. While sa bayin sang gasolina, ginaexpektar ng mga saka ini sa 4 pesos kag 50 sentimos kada litro sa maabot sa Martes nga daw. Amoning adlaw ko sa diin may mga pagulag sa presyo sa aton gatong. Ang masubo sa ning kwan, kamatuuran, basta gani, magnubo, sinintimus. Pero kung magsaka, mga ka-K5, Sos Mariusi po, pag 5 pesos, 4 pesos. Pinisos pesos ang pagsaka, ikumpara sa pagnubo, nga sinintimus langgit. Mahal na ang krudo, mahal ang gasolina, pero ka-experience man kita na sa saning lapnagon nga brown out diri sa aton. Daw sa weekend tani makatiner-tiner sa balay mo ka makapropaway Pero may brown out, may power interruption. Hindi lang isa ka oras. Kung kaysa lang, utantag anom ka oras. No, 12 oras, mga kaki-five. Ngayon, usually, basta ganyan weekend, ara kita sa aton sin puluyan. Pitik sintas brown out, tan kapagin. Di siyempre, siya makatiniras balay, nga muna tabak, init. Ga ko kaysa ga ulan-ulan man kita pero sa gapon ka sulod sang balay tamak ginoot kag may mga lugar ya nga basta gani may power interruption may brown out why man signal ya cellphone why man sang data no kaya ang pila siniguro ka mga tower na sang ato sing telecommunications company nagasalig man sa elektrisidad, pasi wisang generator, ipagdula kuryente, dula man ang signal sa cellphone. Di nga, kung tani, bisan brown out, ang ibang kalingawan na cellphone, di paano ka rin ka internet, na kag, pano yung obrahom, na research kay, na brown out, yung guwa mo sina, lagaw ka sa mall, magburubog daw dito, pero kung kaysa do ka lang, huwag may maglagaw, nga hasta ka lang sa tulok-tulok, no? Hindi kin mahimo nga magasto kaliwat mga ka K5. Di ambot lang kung kinataga man ang importansya sa mga public officials ta. Pero hambal sa ato sina sekretaryo o konsekretarya sa Department of Energy, pag-abot sa Paskwa, base nila mo kabatsyag sa nga kakulang supply sa kuryente. Jesus Mario, Sip, isipon mo pa hasta sa Disyembre. Nga kada adlaw ko mag-brown out, daw, pamatsagan mo, kabudlay sa pagginawi kag paghulag mo. Ah, basta brown out, kitanan kita, nagasalig na subong daw sa elektrisidad. Ininta gusto magbalik pa sa tiyempo ni Kupong Kupong nga magamit naman kita sang kinky. Ang kinky siguro, termino ni sang hapon, no? Ay sang una, ginsakop kita sa nga hapon man. Nga nag-kinky niyang tawag sa kailangan ka kinky ka K5 Paul? Captain ka ba na sang una? Sa una, kinky na, no? Sa una, okay lang, why man sang kuryente, no? Daw namin mo sa pagpangabuhi, why ka sang kuryente, maanad gaw? Subong gani, gapamangkot, yun sa noon naman may brown out. Kaya ang iban sin eh, do ka sa ho naman sang brown out. So okay mo lang sa pagpakabuhi na may magaling kuryente. No, kinky mo lang. Tapos ang una, konsro social ka. Oh. Ang nagamit mo niya, ang daw lang para na, bla, anong yung tawag na nga, ginatutugungan kag may arat nga daw bulb, no, suga. Tapos yung na burubumbahan mo pa para magsiga. Pero sa una, binabdan ko yung kinky mo. Ang iba niya sa managbukin, gini sulo ang nagamit mo. Hindi gani, ang surudla na bala sang kwan, sang butilya. Kita niya butilya sang whiskey na. Nabutangan sang kerosin. Tawag na sa una, gas. Pagkatapos, butangan mo sang pabilo. Ang iya sa ning ang kwan, ang surudla niya. Pagkatapos, sa daw tila, bala kang sindihan. Amo na iban ginagamit. Tamo man na ang kinky. O lang may lang nga, kwan eh, nga klase sa ginabutangan da, pero gas that time ang ginabutang mo. So mo nga nito, ay kita gagamit sang gas, no? Ining kerosene, bla? Ay sa una mo ginimabakal sa uma, subong doon ay nagabakal. Kahit eh, bisan sa uma ka na subong, mga nabukid, may mga kuryente naman subong, kahit may mga naimbinto naman yung mga emergency light. Kay Nonoy Lopez, good morning, kids. Kay sa JC James Garvilles, kumusta nga to sa nga batsoy da? Natimpla na sa maayo sa JC James. Kagkay manang silpada, good morning. Kagkay sa Jean Ray Seaman sa may banwas ang saraga. Why si Ma'am Kim, kita na yung temporaryo nga nagbulos. Alas 4.55 sa ato siya pagpangalagad. Pagbalik na to mga kaki-five. Iga-check na itong report sa atong sining patrol from K5 Karen Badilla. Subong nga aga, may fun run naman ha. Kibot kita nga pag abot na sa baybayin sa barangay Sambag sa may stoplight na sa una. Pasulod ka na sa may ungka. Naginimo naman niya double way. No, ang right, ang left side sang dalan kun ikaw ang pasulod sa may syudad sang Iloilo. Basik ibot ka mo ha. May fun run. Kaya may mga nakitaan kita nga mga orange nga cone. Maging butang stunga sang dalan. Habi ko ganit kinakayo lang sang MPIW. Ang ilasan ng linya sa ibaan sa barangay Sambag. Kibot kita nga dili kita gin pa lusot sa may left side sang dalan. I-check na kung kay KK5 Karen Badilla. Kaglakakip man, mga tipon sa nga report. Grabe man ting Iloyo. Ang white patog siling nga Iloy. Kitaya nagakondem sa ilas nga ginbuhat. Kay lapsag, may lapsag nga nakitaan sa baybayon sa barangay Ortiz City proper. Nakitaan, ti siyempre way na sang kabuiga utaw-utaw. Kaluluoy sang lapsag mga KK5. Laban-laban hinaboy ni siguro. Sang white patong siling kagway sang kaluoy kagway sang konsensya. Now nga Iloy, kagaw sino maning amay na hindi man kabaluman ng dugan sa iya sang ginhimo. Amo ni gani, no, ang kanamit, agi lang na. Pero kung magbunga na gani, ang obra ninyo, hindi ka mo panindugan, ang pamangkot, anong sala sang bata? Anong sala sang lapsag? Why na ka mo makarealisar? Kadugay na nga concern naton, adamo sa mga fetus, sa mga lapsag, na nga nakadiskubre, nga makita naton. Sus Mariusep, hindi nyo pagdaloon nga konsensya sa inyo sa nga bilog nga kabuhi? Sa ginimo nyo? Krimine mo! Kangay nga ginpatay! Gindeprive! Na nga mabuhi! Ang ining nasambit sa nga lapsag. Sigaw tau-utaw dito nakitaan sa may barangay Ortiz sa city proper. Matayan naton karon kay mabrubudlay matumod kung na dirig manihalin sa may syudad or ba si Aider man sa Gimaras nga dirig manaanod. Walang takbalo. Pero isa lang diri ang masakit kay tungod nga ang Iloy waay sang kaluoy. Amo ni ambal nilang ibang gagasto milyon para nga makabata. Kag isa ina karigalo sa aton makako. Pagtapos pamilin bilin mga panghaboy. Iambot kung gakatulog ka pa ni. Ulit magbalik sa panguna-una mo, tob-tob, no? Ikaw magtigulang. Sa saning ginhimo mo, mga KK5. Kay Ma'am Melanie Gion, sa may barangay Takasaro. Good morning, gida. Kay Sir Arman Bakuguay, mga taxi ka mobile, patrollers naton, halong sa biyahe, si Sir Arman yung gidaan. Gahon yung biyahe yun. Kung nadlaw, gakatulog. Daw kaangay, gabampira. Sila nami, ya, kay Five Enrico, biyahe ya, gabi kagahon. Burlay lang galing kung kaysa, kung kagahon, may padulog si Muna Kaputi. Ayan, may mga istorya mo ng mga driver. Biyahe kami yung padulog mo lang ng kaputi kay Five Paul. Tapos kaputi. Sila rin kami mapadulong sa mga sementeryo. Tapos sa taga-biyahe, ganoon lang tao ka sa front mirror mo. Bla. So, lay paglanta mo, ay nablang babae. Ka parang parang nindog rong balahibo mag-amusin na, no? Ka-experience na ka ni Sir Arman, bako guay. Kailan ba sila inang na-experience ni Sir Arman? Basi tuon-tuon niya. Hindi iya bla white lady, yaw. Balaan mo mga driver na eh. Kada mo, niya sa mga balaan. Huwag sa mga chismes. Batian mo kung driver ka mo. Di ba, Sir Arman? Mga pasero mo, kasi nag-chismes. Kwando, dadras na batian mo. Buday ko nag-chismes, kilala mo pa, blaw. Kamu na sa mga pasero, ba hindi ka mo mag-chismes, magsakay ka mo sa mga taxi, sa mga grab. Ikaw kasi ang pamate, man, driver! Yom-yohom, Sir Arman. Kay Mama ni Frida Sarmiento, good morning also. Himos na, himos na. Ang iba sa ni Gahimos, makapamahaw na. para makasimba subong adlaw. It's a Sunday, it's a family day. E galing kay sa K5, ya, Sabadong amo siya family day. Kay Sabadong amo siya day off. Kung Domingo may duty kami. So pagbalik na ito, mantayan ang dugaw sa ninyo mga report. Sa atos mga K5 News Patrol reporters. Kaya ka K5, karin kumusta ang palibot sang syurad? Ang illegal na droga, why naging sang katapusan? Maguba lang rong kalibutan. Ang illegal na droga, araya po nag-existar. May masobra naman 1,000,000 nga balor sang illegal sang droga na confiscate sa atos nga regional na Police Drug Enforcement Unit o kon RPDEO dito sa Ibanwa sang San Miguel. Nag-i-check man ato karon kay K5 Karen ang pinakuli sining nga sitwasyon dira sa ibayin sang Central Philippine University. Ay base ko nang ining kwan pagigaling rerouting kasi may kaang tanan ni sa kwan subong bar exam. Now good luck, God bless sa tanan nga mga magakuha sang bar exam subong nga adlaw. September 6. Diri sa baybayin sa nga Western Visayas, dira sa may Central Philippine University. That's why nga may mga rerouting subong nga pati kayo nun. Sa kabilugan siya may 15 ka mga testing na centers sa bilog sining pungsod. Kagakapin 13,441 ka mga law graduates ang nagparehistro kag kwalipikado nga magkuha sang tatlo kadlaw nga online bar examination. Nagasugod subong adlaw. Ang sunod sa nga adlaw, amo ang September 9, Miyerkules, kagatapusan sa nga bar exam, pag-iwaton sa masunod sa nga Domingo, September 13. Basta mo magkuha ni isang bar exam, grabe ni mga supporters, sa mga takers, sa mga kuha sa exam, sa Metro Manila, to iba sa may mga dipabanda pa ni. So good luck it sa aton sa mga future lawyers. Mga manug-abogado naton sa sining bar exam. Ibalotang duga si karon nga mga situational report. Opo, JK5 Carl Badilla sa ato siya pagbalik pagkatapos ang pila ka mga importante nga mapaybalo. Paliog, standby.
3: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. This year, 22 schools from 4 divisions across Iloilo and Guimaras have finally accepted the challenge, but only 10 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Iloilo Inter-School Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mangibabaw? Bantayan sa K5 News FM Iloilo.

DTX 500. Epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Harbor.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Stress sa trabaho? Pag-uwi sa bahay, mag-relax. Uminom ng DTX Premium Coffee. DTX Premium Coffee, ang kaping magbibigay ng relaxation dahil sa sangkap nitong Ganoderma na magbibigay ginhawa sa ating katawan. Kaya, kung busy at gusto mag-relax, ito ang kaping para sa'yo. DTX Premium Coffee with Ganoderma Extra. DTX Premium Coffee, mabibili sa inyong mga sukid butika nationwide.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Good news!
2: Good news!
1: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtom alas 2 sa hapon, sugod sa September 6, 2026. May ginabatiyag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglalak pa. Libre na! Libre na! Check up sa Klinika Sara Branch, located at RJM's Building, Barangay Apolohista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check up kada Domingo para sa imo at sa inyong pamilya.
3: Sport Biotics. Makabulig sa pagtatna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtatna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag Klinika Sport Biotics.
4: K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka K5 sa

0: Masuki Namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvacion Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, alin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa.
5: Kag nagabaho ang kilikili.
7: Mag-Clinica Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinica Deo Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinica Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
8: DTX Beauty Soap.
10: Pabakan sa mga butika.
8: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
12: So una,
11: problema. Gid ako sa akong body odor.
12: Nahuya na ako magatubang sa akong mga customers.
11: Pero subong.
12: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
11: Kag nag-hamis ka nagputi. Gid ako nga pani.
12: Salamat gid sa DTX. DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap.
10: Mabakas sa mga butika.
8: Extend Food Supplement for Men.
13: O si Junie, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men.
10: Extend Food Supplement for Men.
14: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko.
15: Wow. Ayos gid.
14: Kamu man bala testingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men. I Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. I Care Gold. Ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina, sang mata, gikan sa hali, nga dala sang UV rays kag blue lights. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. I Care Gold. Ang superior eye formula para sa epektibo nga kombinasyon. Mag-inom sang Eye Care Go. Kagpatuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok

0: mga ka K5 diri lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7.
1: Para sa matino nga dugo,
2: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tay,
2: DTX 500.
1: Ang DTX 500
2: ang may mataas nga antioxidant.
1: Nga amo naman
2: ang nagatino sa imo atay.
1: Basta tino ang atay,
2: happy kanunay.
1: DTX 500.
2: Masaligan.
1: Epektibo.
2: DTX 500.
1: Mataas pala ang imo blood sugar.
2: DTX 500.
1: Ikaw pala
2: ang may diabetes.
1: DTX 500.
2: Ang DTX 500
1: ang may powerful compounds.
2: Nga nagapanupo
1: kag kontrolar
2: sa imo blood sugar.
1: DTX 500.
2: Masaligan.
1: Epektibo.
2: DTX 500.

0: ya. PTX Coffee Mix, talagang kakaiba. Pagpatanggal ng pagod, pag-express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: D3 Bio.
3: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Co-wex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Nagamay nga akong nga buyon.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
4: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
5: Nga pamati ako sa K5 News FM Ililo. Tungod na namin ako sa mga drama ni Maninay Mani. Especially ang iya nga Pages of Love. Ini si Jin sang Bitoon Haro tunay na sa K5.
4: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
6: Wow, my puso.
2: D3 Bio with Physio.
7: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
8: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
9: Wow! May puso!
10: Pabalik ba K5 sa ato sa pagpangalagad? Direct sa Sunday Morning News. Sa gyapon kita ang temporaryo nga nagtalos kay K5 Kim Kaluyo. Ako inyo alagad ka K5 Enrico Tupa Sorita Jr. Amat-amat na bugtawa. Himos na. Mamahaw. Kag mga pikita healthy nga kape. DTX Coffee Mix. Sa mga kabataan, himos na. Simba na upod kay nanay kag kay tatay. Alas 5:17 na sa ating pagpangalagad. Mayadayag ging aga kay Sir Boyet Rote, kay Ma'am Charina Barrera Muta, kay Sir Tristan Wyatt Gulay, kay Ma'am Erlina Tilarma Goles, kay Sir Noel Goles da. Nagalaban-laban ka pangapin na DTX Coffee Mix. Kag kay Ma'am Corazon Abapo. Blessed the Sunday morning sa tanang monitor sa ato nga pagpangalagad. Alam si K5 Karen, i-check naton ang pinakuling sitwasyon sa palibot sang syudad kaglakip man dira sa lugar Subong. Ako sa diin na nagakuha sang examination ang aton sining nga mga bar takers, mga low graduates naton. Amo na kami mga rerouting no dira sa may areas tubang sang Central Philippine University. Hindi na karon maagyan. So i-check na to report ni K5 Karen Badilla. Nagkaina, ano may fun run pag Subong? Ipa-confirm ta lang kon ini related sa Subong bar examination o kon may fun run. Ay dira sa may diversion. May mga kwa naman eh, may mga nakaplastar nga mga orange sa cone. Gin double way na Manila ang one way da ha? Sa piyak nga linya ginsirado dito ang area pasulod ka may sa may syudad kun diri kahalin sa may Banwas ang Pavia agabot sa may barangay Sambag hindi kada ka diretso diri ka gin paliko sa left side nga alagyan. Yara sa piyak na yung mga kooperaton na K5, Karen Badilla, mga K5.
2: K5 News FM, Kampyon, Kampyon Report.
11: K5, rate, diri kita Subong sa may, kung hindi kita magsala, Sambag ni siya.
10: Oo.
11: Ang sakop K5 Enrico no sa distrito sang Haro kung sa diin diri nagatililipon ang tanan nga mga estudyante gikan sa nagkalain-lain nga mga law school sa Western Visayas K5 Enrico kung nakita sa background ko diri kita sa may
10: grabe daw mo tawo no ara man da si K5 Ella.
11: Wala po siya nakita,
10: K5
11: Enrico, kay dinikita sa portion sa University of San Agustin.
10: Hmm, okay. So, ang waswas na iyan na sa ano, kay tamak na ko nga placards, kag tamak na mo, may nga lang nga waswas ka K5 Karen, iyan na sa ano?
11: Iya ka si PU, Central Philippine University.
10: Okay, Central Philippine University na. Pero ara ka subong sa University of San Agustin?
11: Yes.
10: Nga area? Anong nila placard, subong?
11: ano ning ilang cheer na dari. May pamangkoton kita si Ma'am Peris Flores. Ano kad ma'am ang estudyante?
12: Yes, bali ako ang Vice President Internal sang University of San Agustin Bar Operations sang subong ato 2025.
11: Direta na nga nagapililipon
12: sa para sa University of San Agustin mayra kita nga 108 ka mga bar takers and sa mga nagatilipon syempre ang mga law schools dire sa may bilog na Western Visayas is nagtilipon dire nga ang dire sila ang ilang testing center is sa may Central Philippine University.
11: Ma'am,

0: niya makabulik sa ila. So bulik man, nagsusuporta sa par operations, sa mga nagkalain-lain ng mga College of Law diri sa Western Visayas. Kasi syempre, bit-bit nila ang ilang mga suporta halin man sa ilang mga eskwelahan kag ang suporta sa ilang pamilya, mga teachers nila kag sa mga tao nga nagapalangga sa ila kag nagasuporta para sa ilang journey bilang mangin na abogado. K5 break.
1: Okay, so may mga parents mada ka K5 Karen nga nag padulong dragon si suporta ra lama kabataan kag anong nila interview mo abogado man ka K5 ka?
2: Law student, first year law.
1: Ah, okay.
2: Third year law student.
1: Sige, bala naton nga ang ining kurso kon ang pagkuha mo sa law. Tama man ka budlay kag siyempre ang sakripisyo ka K5 Karen, no?
2: Yes, correct. Yung tisa, hindi ko dapat niya ready. Hindi ko absolute niya ito, no?
0: Yes, sa together, K5, hindi ko, no? Kaya, siyempre, ang amuni nga ginaubra kay, siyempre, ang mga partakers na kung bala nakaagin na sila sa 4 years nila na pangabudlay sa law school. So, siyempre, sa subong nga bar exams, amugid na yung mambal na ito nga biggest test ng ilang life. So, amuna nga, grabe kid ang pagdagsa sa mga tao dire para magsuporta sa ila kay nakaintindig kami sa mga kabudlay nga ila na agyan sa law school kag dire kami para magbutyag sa ila ng pagpalangga kag suporta.
1: So sa aside ambal kay ina 208 ang takers from University of San Agustin, mga first timer ini ka K5 Karen?
2: Bali may idea ka man kung ano ni mga first time takers?
0: Sa amon, dito sa San Agustin, may arap kita more or less mga 70 ka-takers. Kag may mga re-takers man kita dito, no? So, a total of nga na-record sa amon sa University of San Agustin, we have 108 nga partakers.
1: Sige, ah. Salamat din, ma'am. Kag good luck and God bless sa aton sari nga mga takers from University of San Agustin.
2: Ma'am, thank you gid sa time. Thank you gid. Pare man din nga kun nga kaupod sang una sa media ho at Ma'am Elaine Leda.
1: Oh.
2: Ano ma'am, mo ano mensahe mo
1: para sa
2: mga partakers? Good luck sa mon nga mga hindi lang ka mon mga gustinan partakers and of course sa Ivan pagid nga partakers. Hindi lang diri kani sa Western Visayas kundi sa Bulacan pungsod Pilipinas. Sambag ni nila bar exam or ang pagsulod bala sa abogasiya is isa ka profession. It's not just about gaining money but it is also more on public service. So good luck and may you be the lawyers that money cannot buy.
1: Okay. Ipamakutabi, nagsakripisyo gid siya, naguntat siya sa ubraya para magtutok sa pagtuon.
2: Ano nag-push sa imo nga mag-stop ubra sa media kag mag-proceed sa law school? Malapit kita nga kung tagipusoon sa pagserbisyo sa publiko. Kag sa pag-ubra ko man sa 2 ka tuig sa media, dito ko narealasar nga kinahanglan sang tao, kag sang especially pala sa mga minority groups ang nagkalain-lain nga representation sa ilang pangabuhi kay damo sa mga inequalities kita nga ginapakatubang, kag ini nagtulod sa akon nga magsulod sa law school.
1: Sige.
2: K5 Enrico, maano ni siya, future Chief Justice.
1: Oh. Magluwas siya sa pagsakripisyo ka K5 Karen sa iya sa nga trabaho kita nag-untat. Ano, kung nag-eskwila ka lo, ginasakripisyo mo ng emotion niya pinalangga sa kabuhi?
2: Wala niya, ano ni siya ang balanse.
1: Balanse.
2: Niya,
1: oo. Sige, good luck man sa iya kay subong first year ti after sa niya 4 ka tuig.
2: Oo. Sige, Mama Lane, thank you gila. Oo. Dire kita ma-transfer. Kita dire bala. Oo. Kasi mga taga-west, dire sa Pilip.
1: Sa imo nga mga alma mater, na, nga mga schoolmate mo? Oo. Oo, ari may mga cheering, no? Doon ka namin na subong kay... Do pareho man sa Manila, dito nga kasadya. Tiwai di sang kwan, sang may bugle and core ka kay 5 ka rin. Why di sang may madam drum? Oh, bala ko mag-ahod kay ka kay 5 ka rin, may nakbati.
2: Oo, kay 5, eh, Rico.
1: Ano singgita nila man? Oh, ara ka sa likod, duga chair ka gid, no?

0: Oh, base oi may interview ta sa taga West ah. Ha? Ang aton sa ning alma mater ng West Visayas State University. Hmm. Anong do India tagon ang ginasinggit?
1: Okay, sorry, break.
0: Anong ginasinggit nila?
1: Ano rin? Hanot daguog sa gawet?
0: Hanot? Daguog? Taga-West?
1: Oo.
0: Oo. Abi ko, basta taga-West, the best?
1: Ano, nagwakit pa diyo?
0: Arara ka, subang ka, best, subang?
1: May
0: baral.
1: Ko, nag-alalabot ang ilang ang mga tiyo.
0: Okay.
1: Oo. Tuhadereka coaster ang ginasakyan kay Five Enrico sa mga takers na ton from West Visayas State University College of Law kay Five Rick.
0: Oo. Hindi ka to ka sa kwan? Dito ka sa tubang diyo para makitaan ta? Ano ka?
1: Hindi kita makakwan kay may kumati na dalan.
0: Ara na. O, skilida. Malantaw tabi ka sa kita nila, taga West, no? Ika pila ni nga batch nila, kay Five Karen, nan? Do, ika tatlo ni nga batch, no?
1: Yes, correct, kay Five Enrico.
0: Mm-hmm. Okay. Ano ka, do, kung ikaw ang taker, sa ni do makatag ni Dugang Inspiration, ah, no? Ang ining nasambit sa ning, nga mga pagsuporta sang mga kaupod nyo, schoolmate nyo ka kay Five Karen, no? Grabe, no? Abunggahan, gali ni Anya magkwa kaya, nautod kay Five Paul? Dalang kay balikan ka kay Five Karen, ang live yan nautod. Check anay ka kay Five Karen, ang imo sa nga live kay nautod ang live mo kay Five ka. Okay. Hmm. Magahod na binito sa area na mamatsagan ko doon ka-cover kita ka-cheering competition. Ga-grinual dito sa may atubang sa Central Philippine University. Pero why niya siyang kinagamo ha? Pakita, suporta sa ila sa ning mga schoolmate. Kay ang syudad sa Iloilo, isa ni sa mga lugar na ang diri magakuha ang mga law graduates mahimo sa bilog sa ning Western Visayas. Kay ang testing center sa bayabayin sa bilog sa ning Pungsod, Pilipinas, isa diri go ahead.
1: Ako, gadula-dula kita kay grabe ang ano itawag ang pag-cheer nila no sa mga takers nila kay Five Enrico na naglabay diri bag-o lang gid niya. K-5 Rick, kaya mo na eh, ang ilay ang singgitan is hanot, daguob, ano pag ito, may taga-West, K-5 Rick, no? Ari may mga estudyante, kita diri, ari mabangkot kita bala.
0: Hmm.
1: Kay... Kaya sinuduin ninyo nga mga, ang ano, pwede ma-interview. Then, are ma-interview kita sa... Are I get cheers sila kay Five Enrico. Sir, ano year mo subong sa law school?
2: Ako. Third year.
1: Mga pila, kamo kabilog, dire subong, kung may idea.
2: Right now, though mga around 30 to 50 kami dito mga volunteers sa ato niya ground. This is mga ground volunteers of the Bar Operations ng West Visayas State University College of Law.
0: Mm-hmm.
1: So, grabe ang, like, grabe ganun inyo nga support ha, sa mga takers.
2: Kaya since before, I guess, ang preparation mo naman from the Bar Operations, no, wala ka sa nagbago. It's the same preparation. It's just that nagdako lang mo ng birth subong from 13 and 12, nag-26 siya. So, siguro, it's a matter of adjustment lang for us, the number sa among bar takers. But the support is still the same. Same lang sa iyo. Ang serious, harang is
1: ang mga pila kabilog takers nyo?
2: So, subong 25 kabilog ang among takers. And all of them is from Batch Dagoo. They're bringing the name of Batch Dagoo of Western State University.
1: Ano tong gina-chance ni man, ha? Not Dagoo?
2: Yes. Hanot taguob, hanot tagawet. Tanga mga trans sa buong.
1: Ano mensahe ninyo para sa mga partakers ng itubong?
2: Ang mensahe lang ko rin naman sa partakers ng mga tagawet is that don't think about us, don't think about the institution, don't think about the university. Because at the the day, this is your story, this is your dream, and this, take it personally. Kay Camilla from the Bar Operations, from the West Visayas State University College of Law, particularly ang administration, ready kami ang magsuporta sa inyo. So, ininistorya sa organisasyon, ininistorya sa kolehiyo, ininistorya sa universidad, historia inisang kada Ilonggo na nagahandom na maging abogado. And hopefully, and our prayer is for them to pass the bar exam.
0: Mm. Okay.
2: Sa pag law students, just be patient. It's about timing. And persevere lang. Be consistent. I guess that's it. Everything would really resound back sa muna ka mga words, no? Be consistent and be persistent.
1: Thank you, Kapodere.
2: Sa Subong, ma-send off lang kami. Since nga pananamon Subong at Akers, ara, nasa sulod, pwede na kami ka-pack up. But we will return back here this afternoon for our first day sa Lubong.
1: Ano yung pangalan mo ni Watsura?
2: I'm Rafi Palmares.
0: Si Sir Rocky Palmares.
2: Chairperson sa West Visayas State University College of Law Bar Operations.
0: Okay.
1: Sa pinali ka ni batch ang matik sa bar,
2: amo ini ang ikatatlo nato nga batch, no? From batch pa na batch ka ng pig and now batch na go.
1: Sige. K5 Enrico.
0: Okay. So kung...
1: Pamati, Anta.
0: Ay, si Ma'am Ayra?
3: Mm-hmm. Hello, maayo nga sa tanan.
0: Yes?
3: Okay lang man. We are striving to become the better version of ourselves. And thank you, K5, for having me as your intern. I think it really molded me into someone who is consistent and also brave enough to take this course. It is because of my training ground, which is K5. At kung na ka na year mo sa bong? Third year.
0: Third year. Hmm.
3: Mag-graduate ka na gudya. Hopefully, I need all the prayers that I can get for that. And hopefully, at the right time, the Lord will grant my wish and my prayer as well. Good luck, Ma'am Ayra.
0: Okay.
3: Thank you.
0: Si Ma'am Ayra, no? Oo.
3: Okay, fine.
0: Malanta ka na nung pagsakripisyo. Kag isa sa mga intaker subong, dahalin sa West Visayas State University College of Law, ang akon sila nga pakaisa. Good luck gid sa akong pakaisa kay Sahara Brandy Surita na ma-take subong sa exam at K5 ka rin.
3: K5.
0: Ayaw man kay may pakaisa na tang abogado K5 ka rin in kaso. At ikaw ay kaplano mag-abogado?
3: Wala ko plano. K5.
0: Ako sang una, no? Ka K5 ka? Ako sang una, gapangita ko sign kung ma-abogado ko. No? So ulihi, may sign gid man naging pakita sa akon. No? Ginsugo ko ni nanay, si nanoy. Noy, alsaha anay to ang sako to sang bugas. Siling ko daw, sign ko na ni nga maging law, lokdo sako.
3: Sa ito, ang bumanang nga handom, awan dom, gali lang. Si K5 Makoy, di na po man.
0: Oh, at ito ba si ko nag-vlog ba siya ka K5 Makoy? Ba't siya nag-join to ka kasinggitan? Oo.
3: Pero sa Subong K5 Rick, ang according to sana interview ta ka ina sa kay Sir Rafi Palmares, yung ila dito ng mga ano nga takers ara na dito sa sulod K5 Rick, no, tay mabalik sila karon sa hapon para naman syempre ipakita sa gihapon ang ila yang suporta sa mga bar takers nila K5 Enrico.
0: Kuani chay, tatlo ni ka adlaw pero hindi ni sunod-sunod, no? Subong, yes. September 6, September 9, kag September 13. No? Dason, pagiging Domingo, kag sa Miyerkules. May mga exam kay ti different topic ni ka K5, Karen mo?
3: Oo, correct, K5, Enrico. Ti kung may baluan, 15 ka testing centers ang patigayunan sa bar exam sa Subong yung 2026.
0: So, diri gani sa Visayas, ang testing center is Central Philippine University, diri sa Iloilo City, Dr. V. Orestes Romualdez Educational Foundation, sa Tacloban City kag University of San Jose Recolito sa may Cebu, Bocilingon sa Visayas, tatlo lang gid ka testing center. So hindi lang mga law school diri sa may syudad kundi sa bilog sining Western Visayas including man ang NIR, no, iban sini diri base nagtake sang exam sa may bahin sang Central Philippine University ka K5 karen.
3: Five Enrico. Kaya ano niya, magalaan kami sa sunod yung mga binula, no? Kung ano naman yung mga eskwelahan. Kasi siyempre, mong ginabuluban tayan sang tanan, eh. Kung ano niya mga brutuan, ang mga ibabaw kay Five Rick.
0: O makatap, at, ano? Ito, tani, we hope.
3: At ito, nga mangin top one sa kay Five Enrico.
0: We hope nga sa saning mga takers sa may madala, tani, sa top 10, no?
3: Serve pa di ba kay Five Rigs sa subong, ang bad name sa mga bartakers naton transparent. So makita din niya kung ano ang ara sa sulod sa ilang bag sa subong. Ang sa tubo,
0: I think... Wise ang cellphone to siguro?
3: Oo, wala. Para naman lahat, gidya kay Five Rigs.
0: O, ano lang dala nila? Daan nga makitaan mo, transparent, ano, ballpen, notebook?
3: Nila, no? May mga pagkaon, ballpen, tubig, kay Five Enrico.
0: Laban-laban, di madulang itlog na kay Five Karen? Basta may linagat ang itlog?
3: Oo, amugin man nagalaiya ang ilayang bag.
0: Ay, see, oh. Pero ti, pangamuyo lang, ah, no? Tanan-tanan siya na itugyan sa makako, ang aton siya nga swerte, no? Nga handom, nga mangin abogado ka kay Five Karen. Ikaw may handom ka man mangin abogado, ha?
3: Wala, pero may handom kumamana, abogado.
0: Gabi, tigala ko gaududura kay gatuto kay.
3: Oo, ginamo, straight sa bato. Wala,
0: sakto na. Oo, kung hindi ka mangin abogada, mamana kay abogado. Oh, very good. Kung hindi mo malabot ang handom mo, sabana mo. O kung sa asawa, katanda si mo sa mga sabat mo. Naka-gym ka lang. Nangin maayo ng ibo, sinigad dalagan ka pa minsaron ba? Oh, grabe ha. Aside nga makatag sa maayo, sining fitness sa gym, nagagata ang ulo sa mga K-5 ka rin ha.
3: Correct.
0: Sige ha, ng gym-gym ha. Hindi lang pagbawias, kaon ha. Correct. Dapat mangin na disiplina. Doon ka ngayon mablagakwa ka exam. Dapat atutok ako. No? Kaya pag iskwilamp lang loan niya, hindi lahog-lahog kay Five Karen mo.
3: No?
0: Tuon. Tuon. No?
3: Kita mo si K5 L. Nag-blaga law school siya sa CPU. Mag-break time siya ko. Gatuon. Wala siya sila nga matulog-tulog. Hindi ka ba? Sagin siya K5 L.
0: Tapos may... May kwangid, may time for sa pamilya kasi pinalangga ya. Kahit may pat-inis ka kay Five Ella. Ha? Hindi na mag-dulis ka kay Five Ella kay may nobyo ng taken. O, ginadungan ah. Naway may malain kahit bangin inspirasyon kasi siyempre, insindihan na ilagay kahit ang chimpos pagtuon siya ni grabe kay Five Karen. Hey, sige, now, San Agustin, si Pio West, ano pa gina may low school diri sa aton? Do amo lang tatlo no? Ay UP. Ang UP subong may ara. Oo, last time do una lang a batch. Subong may second batch ang University of the Philippines sa diri Visayas sa may Miag Aw ka K5 Karen. So apat ka mga low school diri sa aton. Kasi may nilipatan ko black ang sukba sa ako now.
3: Maglabay diri ang mga partakers UP. K5 Rick.
0: So
3: kaya
0: yung
3: pagkaba nila, nag-cheer mo din rin eh. Nabatihan ta, nag-cheer sa ila ang Sanag, ang West, K5 Enrico.
0: Kag siyempre, diba, si may mga classmate, kilala, masal dito. Kag titanan, luyag yung makapasara para may mga madamo kitang mga bugado diri sa may siyudad sa Kiluir. Kag we hope nga may makuha sang makasulod sa top 10 ka K5 ka rin subong nga batch, no? Sa mga law takers na ito, subong adlaw. Salamat ka, K5 Karen!
3: Ay, na yung balita ang kinadulong sinyo sa Klinika DTX Coffee Mix, sa Klinika de Alternativa Medicina ni Dr. Mel Uy. Upon sa patrol, si K5 Makoy Espeha, ini naman si K5 Karen Badilla para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kay Kalingawan sa Iloilo. K5, news up!
0: Salamat kay K5 Karen Badilla! Good luck gid sa aton sa mga takers sa bar examination. Okay, Da way gurong aton sining kwan nga dala non sa pagka abugas si Yaka K5 Paul. Manogwaka lang kita. Kag nanginlo lokdo sako. Kay Ma'am Chinela Pating Branya, good morning kid. Kay Ma'am Angging Palma sa may barangay Tubod Binggawan. Kay Ma'am Beth Dalilia, kay Sir Arturo Lilia sa may barangay Baspasan sa Ibanwa sa Kalinog. Kumusta nga ito nga Batsuyan kag Lomida? Kay Ma'am Corazon Abapo, kay Ma'am Erlina Telar Magoles, kay Sir Noel Goles da. Kapag nga pina, Detex Coffee Mix. Kay Ma'am Chinela Pating Branya sa may Kuwait. Baga pulaw-pulaw si Ma'am Cheryl. Oh. Kagahon ni sumong sa Kuwait eh. Mga basit manog pasado na alas 12 sa kagahon. Kay Sir Benning Hermano, good morning. Kay Ma'am Winifrida Sarmiento, may adayid nga aga. Kag sumuang kay Ma'am kay Sir Jomari Bilonyo Wakay. Pamilya Wakay kag pamilya Baryon. Sa barangay Rizal Irrigation Baruta Cavieho kag Bilonyo family sa taga Banwas ang Ahoy. Kadlaw si Ma'am Cheryl. Oh. Anlo man kita pro lokdo sako. Pero good luck and God bless again. Now, sa akong sini nga pakaisa, we hope nga may pakaisa man kita nga abugada. San Juan? Ano nabutang mo, San Juan? Alas 5.42 na sa atong sini nga pagpangalagad. Nakapasar pakaisa, tati may abugado na. Pakaisa. Sa una ba, oh, mga katiyaan, mga paryente kag himata taluyag man nila ta pakwaon sa una either abogado kag doktor. Bagal sa kabudlay gid no. Alas 12:43 to sa kagaon sa Kuwait to gapulaw-pulaw sa Mama Cheryl Pating Branya. Alas 5:43 ini nga oras sa dulong si usang Red Horse Super ang shot ng tropa. Diretsahan lang ta ka K5 Paul or ma-break pa kita. Diretso na lang, early, kwa lang kita, exit ka K5 Paul. So, tatlo ini kaadlaw nga examination. Kaya ba, natong lalain nga topic, abi. So, kung sa depende ni sa topic, kasi kung abogado ka, oh, dapat balaan mo gina nga ito siyang kasuguan. May mga corporate law, may mga ano pa gina mga crimes bla no nga mga exam diri so dapat tanan balaan mo gini mga K5 hindi ni mahapos sa mga estudyante manugkuha sa pag-eskwela mo plang sa apat ka tuig sa pagka abogasya grabe ng pagsakripisyo mo sini amo ni ambal nila gasunog kakilay mo botselonga pulaw para sa imo sing handom, para sa imo sing pamilya. So sa Luzon dito, sa NCR ang testing center yara sa San Beda College sa may Alabang, Ateneo de Manila University School of Law sa Makati City, Manila Adventist College sa may Pasay City, New Era University sa Quezon City, San Beda University kag University of Santo Tomas sa Manila, kag University of the Philippines Bonifacio Global City sa Taguig City. Sa NCR na ang mga testing centers na to na. Sa may Luzon, ang testing center sa may Cagayan State University sa Tuguegarao City, St. Louis University sa Baguio City, kag University of Nueva Caceres sa Naga City. Sa Visayas, amo na ang bala naton isa diri ang syudad sa Iloilo, dira sa may Central Philippine University, Dr. V. Orestes Romualdez Educational Foundation sa Tacloban City sa may Leyte, kag University of San Jose Recolito sa may Cebu City. Samtang sa Mindanao, ang testing center, yara sa Ateneo de Davao University sa Davao City, kag Mindanao State University, Iligan Institute of Technology sa Iligan City. Kag anom ka mga subject ang tutukan sa mga magakuha, mga takers naton. Amo ni ambal naton, may political and public international law. Pagakuhaon ni sa mga examini sa agas ang September 6. Kag sapon amo ni commercial and taxation law. Kag civil law and land titles and deeds. kuwaon sa agas ang September 9 kag ang Labor Law and Social Legislation. Sa hapon, sa among adlaw, kag sa pag-abot sa masunod siya nga Domingo, September 13, ang ilang pagkakuwaon amo ang Criminal Law kag ang Remedial Law, including man ang legal and judicial ethics and practical exercises. Pagkahapon, mga kakifay. Salamat ni! Suno kani sa Supreme Court ang mga pamangkot sa exam kuwaon sa aton kasuguan, sa aton layi, sa mga rules, issuances, kag jurisprudence as of June 30, 2025. So good luck sa aton sininga mga bar takers sa ilasing pagkuha sa bar examination na sa buong adlaw, mga kakifay. Ang pagpakamuyo, hindi kin malipat. Kahit ang aton kaalam, ang aton wisdom, halinggit sa aton sa nga makaako. Hindi ni aton na kaugalingon lang ikasarang. Kundi kinang natadri ang guidance sa bulig na sa aton sa nga makaako. Sa una magkwa exam, kung isa wa gatuuntuon man tamo. Pero wag yung tagakalipat na maayo sang guidance. No, sa aton sa nga makaako, nga mapasaraan mo lang ang tanan nga mga subject. Way kagiga pangayo nga manging tapuan. No, aton sa unang pangayo, makapasar lang kita. Okay na sa aton. Good morning kay Pamilya Ignacio sa may Mindanao, sa may Matalam. Daw ang Matalam, hindi ko dito magsala daw, North Cotabato, hindi kung South Cotabato. Pamilya Ignacio sa may Banua Sangsara, mayadaya gingyaga. Alas 5.48 na sa aton sininga pagpangalagad. Pinapagkikamalabing talupang doon sa mga balita. Ang ining update sa bypass operation. Grabe mo ni hambal na ito. Maguba man ang kalibutan, ang iligan na droga, hindi nang gumadula, no? Kay kabudlay tap na on. Kay bisan ara sa gobyerno, kontra tagyapon sa kampanya batok sa iligal na droga. Kay nga, may worth mga 1,000,000, no? Sobra. 1,156,000 pesos na suspected siya mo. Ang na-recover sa Regional Police Drug Enforcement Unit 6 dira sa may Barangay Zone 6 sa may Banua sang San Miguel. Kagabi, nag-ipatigayon ang bypass operation kung sa diin ang subject na riyan mo si alias Bumbi, no? 39 anyos, kag-residente sa nasambit siya lugar. Grabe ang bypass money, 14 mil pesos. Di ba sa amon gamiton mga bypass money? Iba na gagamit yung bypass money, tag 1,000, 2,000. Pero iniya 14 mil. Bawat sa lingon, dako gini ang pundo. Sa sinasambit siya ng subject nga si alias Bombe, kag dito nakuha ang tatlo kamadalag ko nga sachet. Binugkos kag tatlo kahit sealed plastic sachet. Sige pati ang shabu. Kadagabugat sang 170 grams na may equivalent ini nga 1,156,000 pesos. Grabe, no? Kagabi sa city proper, may harap pagindadakpan. Daw pilagi ka by bus operation kagabi. Pero mas dako-dako ang maning nasambit sa may banwasang San Miguel, mga kakifive, nga masobra 1,000,000 ang ining nga worth na sang illegal nga droga. Alas 5.50 sa ato sa pagpangalagad. Pagpasilplata sa Pilas City Kwan Dalagko, mga balita nasyonal. Hambal na ito, nakapiansa si Vice President Sara Duterte. Naos ang kapin 360 mil pesos o kon 360,000 pesos. Kahit yan, kada count ni sang grave threats is 120,000. Ni Kwani, 3 counts of grave threats. Sang Biyernes, kinpagwa ang ining warrant of arrest sa kay Vice President Sara Duterte. Pero pagwa sang warrant, why niya naiging dakop? No? Kay hambal ni DILG Secretary John Vic Rimulya, siling niya sang Friday night, balaan namon, no? Kundiin si Vice President Sara Duterte, pero why namugin force ang pag-issue ko no sang warrant of arrest. So sang Sabado, amon nag-bail no katos ka Vice Presidente. Dahil sa may Quezon City Regional Trial Court. So si Mario Joseph daw hindi kin madula kay Vice President President Sara Duterte nga sin nga daw delikado sitwasyon ko de. No, kay di may sala kaon nga hagdan. Sila ni Vice President Sara Duterte. Sila niya, si Ninoy. Si Ninoy Aquino napatay sa hagdan. Oh, gin-assassinate to, gintiro. Diba sa tarmac to, pagbalik ni former Senador Ninoy Aquino. Gin-assassinate siya samtang nagapanaog sa aeroplano. Hindi daw may phobia diri si Vice President Sara Duterte. Oh, sila niya, basta na napatay si Ninoy sa hagdanan. Basta may matarget sa kabuhi. Yeah, kaya ambal, yeah, may threat ko no. Pero ambal sa mga otoridad ta, why mo sa may nabaton ng threat abi against sa kay Vice President Sara Duterte. Ang ining kaso nga grave threats, nagugat ini mga kaki-5 sa sing pagpamahog yung time sa kay Pangulong Bongbong Marcos, kay First Lady Liza Marcos, including man no, sa ilas nga pakaisa, sa kato siya presidente, si former House Speaker Martin Romualdez. So diri may nakitaan niya probable cause, sumaka sa korte. Pag-abot sa korte, ang procedure sina, ang judge makala magpagwa sang warrant of arrest. Pero ining kaso, abing nga grave threats is available offense. That's why nga 360,000 pesos ang gin-bail, gin-piansa ni Vice President Sara Duterte. Nah, pero ang balsang iban, sinabi si Presidente, nah, may warrant of arrest. Ang Vice President, why di sila sang immunity? Nga hindi mapasakaan sang kaso, gin-compare nila sang the time, nah, sang Vice President pa si Lenny Robredo. Nagipaskaan mo sa isang kaso sa niya daw 2019. Pero ato yung mga kaso na dismiss mga kakifay. Inilang taon ta ni. Kahit yung aside sa saning nga ginaparatubang nga kaso nga grave threat sa ato nga vice presidente, ginaari man ni Subong na no? Sa ginpaidalo man sa impeachment trial kag sa buwas nga adlaw. Ika-22 ng adlaw, may magsala sa iya sa nga impeachment trial, mga kakikfay. Pero ang pamangkot, may mag-shot? Kaya mo damo, nagahulat mo. Kaya kung may mga warrant of arrest kasi na, bisan mag-bail ka, mayara ka ginisang mag-shot. Pero ang explanation diri, kung nga ang away mag-shot si Vice President Sara Duterte, kay suno sa mga abogado, voluntaryo nag-surrender si Vice President Sara Duterte, business camp nila. Kag may picture sila ang ginatag no, sa police naton, mga K-5. Damo niyang kung may mga posisyon ka, kung may mga kurukwarta, pwede yung hindi kayaan makakanan ka mag-shot, may picture. Ayan bal ni Vice President Sara Duterte, huwag ko salig sa korte. Huwag ko salig sa pulista. Pero subong ko lang taon natin, siyempre doon may special treatment. Base ibang tahap-tahap, ano? Pero kung ordinaryo kayong tao, laban pag nadakop sa imo, click, click, click. Kita doon ni tsura mo, nag-auyat, kaya may ngalan nga. Sa imo ngalan, kompleto nga ngalan, kagang imo sa ninga kaso, mga kakifay. Kay Ma'am Bing Bing Vivian Pagtulunhan, dira sa may syudad sang Pasi, sa Pamilya Pagaypay, Pamilya Pilaes, kagsumuman sa Barangay Kinagringan, sa may syudad sang Pasi, kay Angi Nunisco, sa Barangay Kalinga, kay Kasimanya Faith Camacho sa Russia, sa may Barangay Kadilang, na, sa may syudad sang Pasi, good morning also. Kagkay Sir Eduardo Ignacio. Well, tiyempo sa ato siya pagpangalagad. Standby na kamo sa masunod siya nga pagbalita ang Sunday Morning Newscast. Upod ba ninyo siya nga alagad? Kag sumuman upod kay K5 Kezia Marie Hanaysay. Wala tiyempo! Salamat sa pag-upod ha! Maligo, manibin, manghamoy. Gamit kita Ditex sa Beauty Sopa. Para mangin mahamis, maputing atos nga panit, kagbatok sa mga skin diseases. Kag subuman, Klinika Dio Fresh para sa aton sa nga kilikili. Para mutamot kita iwas baho bayabas, iwas baho balhas. Kag sa bakalaki nanda, wow, simpo niyo, amadi opda. Extend Food Supplement for Men para sa pangmatagalang laban. Kag of course, ang Power Trio, Klinika Detex 500, the superior antioxidant, Mighty C, alkaline base ka vitamin C, kag D3 Bio, the antiviral, kag antibacterial specialist. Kag inom kita, healthy nga kape, Detex Coffee Mix. Pinita namin kay lidar yung produkto ni Dr. Ramil Tanguy sa Klinika de Altantibo Medicine and Wellness Center. Mabakal sa mga klinika outlet sa inyong lugar. Mabakal sa mga butika, kag pharmacy sa inyong lugar. Kag pwede ma-order sa Shopee, sa Lazada, kag sa TikTok. Ang tanan mga klinika products ni Dr. Ramil Uy. Wala na tiyempo sa ating pagpangalagad. Sa ngalan lang sa Pilog Singapuarsa, sa K5 News FM Iloilo, sa amon siling President kag CEO, Dr. Ramil Uy. Sa amon siyang Assistant Vice President ka K5 Re Espia Umalay. Sa amon siyang Station Manager ka K5 Warren French. Ako naman yung lagad niyo ka K5 Enrico Tupa Surita Jr. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
4: That news was brought to you by Tender Juicy Hot Dog. Batang TJ tayo.
5: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
6: E3 Bio.
7: O si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi manami akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
6: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
8: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
6: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio yung may D3.
9: Mabakal sa mga butika.
6: Para sa matilo nga dugo.
9: DTX 500.
6: Para sa healthy nga tayo.
9: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
9: Ang may mataas nga antioxidant.
6: Nga amo naman
9: ang nagatilo sa imo atay.
6: Basta tilo nga tayo.
9: Happy kanunay.
6: DTX 500.
9: Masaligat.
6: Epektibo.
9: DTX 500.
6: Mahigo bala ang imo dugo?
9: DTX 500.
6: Masamig ka bala ang gina-allergy?
9: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
9: Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
6: Nga sa masami,
9: amo naman
6: ang ginahalig dinas sa mga nagkalaylay ng allergy.
9: DTX 500.
6: Masaliga DTX 500.
9: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
6: DTX Coffee Mix.
9: Mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix.
9: Pamasaga butika.
6: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
12: Malay si ang una yan, iwang-iwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
6: Mighty C.
9: Pamasaga butika.
4: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 6 impunto. This time check is brought to you by Star Nutrimates. Di lang sarap, sustansya rap.
6: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag pang sakit.
6: Mighty C,
9: babaka sa mga butika.
4: Masakit ang tiyan, masabinabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
14: Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporebiotics.
4: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
9: Good news!
4: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
14: Libre? Libre!
4: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa Kilid, sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
15: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
16: Wala sang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
15: Tama. Red Horse Beer. Labit. Sulit.
17: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
18: Drink responsibly. Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
19: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
18: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
19: Kaya subukan ninyo.
18: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
19: Clinica Deo Fresh.
18: Available now.

0: nadaragsak nga punggot,
1: DTX Beauty Soap.
0: Magaspang nga panit,
1: DTX Beauty Soap.
0: Galaong magputi,
1: DTX Beauty Soap.
0: Puro katol-katol,
1: DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
3: Bakal na sa mga butika.
4: Paulit-ulit na lang ang ulam.
5: Pongshi!
6: Angeline?
5: Try Star Nutrimeats ulam with real meat. Grabe sa

0: Star Nutrimeats, ulam na! Sa miti sarap at dami ng choices, panalo ka!
1: Bili na ng Star Nutrimeats! Di lang sarap, sustansyarap!
2: Para sa matilong na dugo,
3: DTX 500!
2: Para sa healthy gatay,
3: DTX 500!
2: Ang DTX 500!
3: Ang may mataas ka antioxidant!
2: Nga amo naman
3: ang nagatilo sa imo atay!
2: Basta tilo ang atay,
3: happy kanunay!
2: DTX 500!
3: Masaligan!
2: Epektibo!
3: DTX 500!
2: Mataas pala ang imo blood sugar!
3: DTX 500!
2: Ikaw pala ang may diabetes?
3: DTX 500!
2: Ang DTX 500!
3: Ang may powerful compounds!
2: Nga nagapanupo!
3: Kagakontrolar!
2: Sa imo blood sugar!
3: DTX 500!
2: Masalikan!
3: Epektibo!
2: DTX 500!
3: D3 Bio!
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio!
2: Ang D3 Bio!
3: Yung may PCO!
2: Ang PCO!
3: Yung may D3!
2: Mapagatas mga butika!
3: D3 Bio!
5: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio!
3: D3 Bio!
2: Ang D3 Bio!
3: Yung may PCO!
2: Ang PCO!
3: Yung may D3!
2: Mapagatas mga butika!
6: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: Wow! May puso!
8: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
9: Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, Iloilo, Philippine Standard Time. Alas 6:00, ining oras sa dulong sa usang klinika, Detex Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Kag subuman, sang tender, juicy hotdog, batang TJ tayo.
10: This news is brought to you by Tender Juicy Hotdog, batang TJ tayo.
6: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
11: Number one.
6: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
12: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
9: Mayong aga syudad kag probinsya sang Iloilo. Mayong aga Western Visayas. Mayong aga Pilipinas. Mayong oras sa bilog nga kalibutan. Welcome sa DTX Morning Newscast, Sunday edition, September 6, 2026.
13: Mga K5, sarang kitang batian sa 88.7 sa inyo tag sa kamang FM dial. Makitaan kang batian magkita worldwide. Pinagi sa atong official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.
9: Kami ang inyong matag balita ka K5 Enrico Tupa Surita Jr.
13: Kagako naman si ka K5 Kasyamari Katalunya Hanaysay.
9: Sa headlines, sa dulong sa kaluan sang DTX 500, with Ampalaya leaves, kagdi sugarcane extract para sa may mga diabetes hindi makatulog kung kagabiyon, kag para makalikaw sa cancer, mag-DTX 500, the superior antioxidant.
14: The story of the day.
9: Sa ato sing top story of the day, Vice President Sara Duterte nagpahayag sang kangawa sa iyakluwasan sa pagpadulong sa korte sa Quezon City agud magbayad sang piyansa.
15: Headlines
9: sa balita lokal, Iloilo City Government nagahimo na sang tikang agud masolusyonan ang halos adlaw-adlaw nga brownout sa syudad sang Iloilo.
13: Department of Health Region 6 nagbutang sang wellness clinic sa sulod sang mall agud maghatag sang libre nga medical services.
9: Sa balita regional, Antique National High School nagpartisipar sa active attack drill agud preparasyon sa mga pag-atake sa mga bulutuan.
13: Sa K5 Network News, 228,000 kabalor sang kontrabando na recover sang Palawan PPO.
9: Balita Nasyonal, DILG Secretary John Vic Rimulya ginathag nga wala nila ginaristo si Vice President Sara Duterte bisan pa naibuluan nila ang iya lokasyon.
13: UAE kag Saudi Arabia interesado nga magtukod sang oil storage facilities sa pungsod suno sa DOE.
9: Balita international, Nepal gindeklarar nga National Day of Mourning ang September 7 numero sa manapatay, nagdangat na sa masobra 1,200.
13: Sa balitang negosyo, big time oil price hike ginapaabot sa masunod nga semana.
9: Balita sa patag sa nginampang Ben Simmons, balik NBA na matapos nagperma sa Sacramento Kings.
13: Sa balitang entertainment, Lea Salonga nagbaton sang star sa Hollywood Walk of Fame.
9: Sa atun sa nga balitang extra special, mag-best friend sa sulod sang 60 katuig na tukiban nga mag-utod gali sa Iloy. Alasays 11, nabatian ang atun sa nga mga headlines. Kagkaroon sa mga detalye na sa atong mga balita, una kita sa Top Story of the Day.
11: Top Story of the Day. Top Story of the Day.
9: Sa atong sing Top Story of the Day, nagpiansa na si Vice President Sara Duterte sa korte sa Quezon City. Isa ka adlaw matapos sa pag-issue sang warrant of arrest batok siya angot sa kaso nga grave threats. Gintalana sang Quezon City Regional Trial Court Branch 98 ang piyansa sa 120,000 pesos kada count. Napamatud-an sa din nga may probable cause agud kasuhan si Duterte kabangdanan nag-issue ini sang warrant of arrest batok sa iya. Antes nagpiyansa gipahayag sang kampo sang vice presidente nga ginakabig nga surrendered si Duterte samtang gipahayag sang abogado ni Duterte nga si Paul Lawrence Lim nga wala naging kuwaan sang mugshot ang vice presidente sa sulod sang korte. Subong man nagsumiter si Vice President Sara sang iya litrato samtang nauyata ang papel nga nagasaad sang iyang ngalan kay makaso batok sa iya. Ginkuwaan man siya sang fingerprint sa mga staff sang korte bilang kabayin sang proseso sa pagbayad sang piyansa. Sa piyak nga bayin siya pag-abot sa Quezon City Hall sa madusang aga, ginpahayag ni Duterte nga hindi safe ang iya pamatsyagan kung sa diin iya ginauhuna-huna niya nga pagapatyon siya sa mga pulis kag bisan siya ko galingon nga security details wala man siya nagasalig. Yari ang pahayag ni Vice President Sara Duterte.
14: I do not feel safe with all this police personnel. Nangara sa bahay namin, nangara sa akin simula ng 2023, sinasurveillance ako, sinusundan ako. Hanggang ngayon, pupunta lang ako ng court, nandito pa rin sila. Kasi ano ba talaga ang gusto ng gawin ng administrasyon na ito sa akin? Kaya ang pakiusap ko sa inyo, tulad ng ginawa natin kanina, merong mauna, merong nasa likod. Para kung ay nababa at nakasakay.
9: Ang kabahin sang pagpahayag ni Vice President Sara Duterte. Alasays 13, sa iluan nato ng mga detalye sa Balita Lokal.
15: Balitang Lokal.
9: Ang mga balita lokal nga inyo mabatian na dulong sa isang Mighty C. Kung gusto mong healthy, inom kamusang Mighty C. Nagpatag at nagpahayag si Iloilo City Mayor Raisa Treñas nga nagahimo na sila sa pila kamatikang agud masolusyonan ang problema sa brownout bangod sa kakulangan sang supply sang kuryente. Sa Facebook pay or post sang alkalde, ginpahayag sini nga nahangpan niya nga apektado ang mapumuluyo negosyo ka batag adlaw nga likuton sa ngalos adlaw-adlaw nga brownout. Ginaatag sini nga indi direkta nga kontrolado sang Iloilo City government ang manual load shedding nga ginapatuman sang NGCP. Subong man ginahimo sang syudad ang tanan masarangan agud mahangpan sang maayo ang sitwasyon kay makabulig sa pagpangita sang mga solusyon.
13: Naghatag sang libre nga health services ang Department of Health Region 6 paagi sa wellness clinic nga ginpatukod sa sulod sang SM City Mall. Nahamtang ang mga clinic sa ground floor mall kag nag-ooperate ini halin alas 8 sang aga, tubtub alas 7 sang gabi, Lunes tubtub Biyernes. Lakip sa mga serbisyo ang family planning, HIV testing kag counseling, immunization, general consultation, screening kag treatment para sa hypertension kag diabetes. Naghatag man sila sang maternal health services, deworming, oral health screening, tuberculosis consultation, cancer screening, pareho sang breast examination, kag pap smear testing para sa pila ka sexually transmitted infections, kag rehabilitation services. Target naman sang DOH 6 nga makaserbisyo ang clinic sang 600 ka mga pasyente kada bulan, samtang sa bulan sang Agosto, naka-record sila sang 128 ka mga clients. Ginabugusan sa isa ka team ang nagaserbisyo sa mga clinic, lakip na dira ang doctor, nurse, midwife, medical technologist kag assistant. Tinutuyo sang mall-based clinic nga agud mas mapalapit sang ahensya ang serbisyo kag medical services sa masami nga ginapadulungan sang publiko.
9: Sa piyak nga bahin, target sang ginatukod nga desalination plant sa barangay Ingori, Lapas, Iloilo City nga mag-partial energization sa Disyembre 2027. Inikimpermar ni David Berba, ang Chief Operating Officer sa Metro Pacific Iloilo Water. Sunok kay Berba sa tiyon niya mag-partial operate ang planta sarang ini makatag sang 30 milyones ka litro nga tubig kada adlaw. Paagi sini posibleng makabaton sang 24/7 wala untat nga supply sang tubig ang mga 40% sa mga konsumidor sa syudad. Target naman nga maging fully operational ang desalination plant sa second quarter sang 2028 kada makaproduce sang tubtob 66.5 million ka litro nga tubig kada adlaw. Naibluan nga nagpatigayon sang groundbreaking ceremony para sa proyekto sang 2025 kag ginakabig man ini nga isa sa pinakadako nga desalination plant sa bilog sini nga pungsod Pilipinas.
13: Samtang nagpalabot ang Western Visayas Transport Cooperative o kun WVTC nga wala ginatolerar sang ilang management ang overloading sa modernized jeep. Ini kasunod sang nadakpan sang Land Transportation Unit LTO Region 6 ang isa nila ka unit bagot nagsobra ang standing capacity ang nagatindog nga pasahero. Sunod kay WVTC Chairman Boyet Parcon, ang driver kag konduktor ang magagawad sang ilang mga lisensya kag pagseto sang 6,000 pesos nga multa bilang kabahin sang disiplina. Payag pa sini wala man sila sa pagkulang sa pagpahanumdom sa pagsunod sa mga pulisa sa dalanon.
9: Alasay sa 7, dugang pagdaton nga balita lokal. Kaangay nga ginkumos ang dughan sa Iloy nga si Monica de la Vega, 65 anyos matapos isa sa mga nakasaksi sa nagautaw-utaw nga lapsag nga lalaki sa baybayon sa Ortiz City proper, Iloilo City pasado alas 2 sa hapon Setyembre 4. Suno kay de la Vega makaluoy ang sitwasyon sa lapsag, kompleto na ang party sang lawas. Nagapanawagan ini sa responsable sa pag-aboy sa lapsag nga makonsensya man sa iyang ginimo. Sa pagbanta ni Nanay Monica, yan ana sa 6-7 kabulan ini nga ginbusong. Sa pagpati sini, halin sa ibang lugar kung nakalabot lang sa Ortiz bangod sa makusog nga hampak sang balod ang lapsag. Yari ang kabahin sang pahayag ni Nanay Monica de la Vega.
16: Kaluoy do ano ba do gasala sala gani ko si Togong ba mo may lang kay may naging volunteer si yung isa namo katanod gin lumpatan ginanuan yan lang sang light ring kag ilubid de baligin assist man siya sang sakang tagawad namon si kagawad Roy kag ang skit chairman namon.
17: Oo, kun may panawagan kan nais sa naghaboy sini anong luyag mo ipalabot.
16: Ah, kung sino ka man ang nanay sang bata ni ba maluoy ka man day. Do wala.
9: Ang kabahin sa pagpahayag ni Nanay Monica de la Vega.
13: Sa piyak nga bahin, wala pa makilala ang persona sa likod sang pagpanglusbot sang tatlo ka mga firefighting hose samtang nag-responder sa sunog ang mga bumbero sa Barangay Veterans Village City proper sang Setyembre 1. Ini ang ginkumpirmar ni Senior Fire Office 1 Denmark Makoko, Chief sang Investigation and Intelligence Unit sang Bureau of Fire Protection Iloilo City. Padayon ang ila koordinasyon sa mga barangay officials kag mga otoridad kasunod sang pagka-damage sang ilang mga hose kag paagi sa pangpangbuno. Desidido naman nga mag-file sang kaso ang talatapan tiun nga matumod ang may kahimuan sini. Naibaluan nga ang mga nalusbot nga hose ang hindi magamit pa sa tiun sang sunog.
9: Alas 6:19. Iyon na magpangapi, kapi kita healthy nga kapi. Detox Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka ba? Sa piyak nga bahay, nagpahayag sa pagkadismaya ang isa ka pasyente sa Inubaan District Hospital bangod sa kaimtangan sa hospital bed sa ward. Sa ginpost ni Noe Fernandez Jr., makita mga hospital bed nga tuktukon kag mahigko samtang gisuon man ang pila ka mga ulunan. Bangod sa iyakaimtangan, ginsaylo ang pasyente sa Kabangkalan City Hospital. Apan nagpasalig ang provincial government kaya sa magabot nga bagong mga kagamitan kag padayunon nila ang pagpakayo sang health services sa mga hospital.
13: Sa dugang balita lokal, nagpanguna ang Police Regional Office 6 sa may pinakamadamo nga naaresto nga pugante sa bugos nga pungsod Pilipinas. Ini ang base sa opisyal nga datos sang Philippine National Police o kon PNP humalin sang Agosto 1 tubtub Agosto 31. Naibaluan nga naka-record sang 29.56% nga overall performance rating ang PRO 6 nga mao pinakamataas nga porsyento sa kabug-usan. Base sa record, 328 kapugante o kon wanted persons ang naaresto sang kapulisan sa Western Visayas nga ginalikipan sang 73 ka most wanted persons kag 255 ka other wanted persons. Ang nasambit nga numero ang naka-record batok sa monthly operational target nga 1,110 nga kaso rason sang pagpanguna sang PRO 6 sa National Performance Ranking. Suno naman kay Region

0: Agosto 15 tungod Agosto 30 tuig 2026. Ana sabi ka operasyon ng isa ka inisyatibong nga maproteksyonan ang natural resources sa mapabilin ang katinlo kag safe ang komunidad sa Region 6. Naibluan niya 40 ka operasyon ang napatigayon batok sa illegal fishing sa 42 persona ang naristo kag 4.2 million pesos nga balor sa isda kay ban pa nga fishing parafernalia ang nakumpiskar. May pinakmadamo nga napatigayon niya operasyon ang Iloilo Police Provincial Office nga may 17 ka operasyon. Ginasundan ni sa Antique may 15 kag 8 naman sa probinsya sang Aklan. Samtang 116 ka operasyon naman ang napatigayon batok sa illegal logging kag nagdangat sa masobra 300 mil pesos na kumpiskar nga mga lumber kag uling.
1: Samtang arestado isa ka surveyors kag nakumpiskar ang 1,156,000 pesos nga suspected shabu sa ginkasang drug bust operation sa Regional Police Drug Enforcement Unit 6 sa Barangay Zone 6 San Miguel Iloilo alas 6:12 sa gabi September 5 tuig 2026. Ginkilala ang subject nga si alias Bombi, 39 anyos kag residente sa nasambit nga lugar. Nabaklan sa police post surveyors ang isa ka plastic sachet sa suspected shabu. Ang subject gamit ang 14,000 pesos nga buy-bust money. Na-recover duga ang tatlo ka mga bugkos kag tatlo ka heat sealed plastic sachets ang ginapatian shabu kag nagabugat sang 170 grams. Lakip sa na-recover ang buy-bust money kag ibang pangad non-drug evidence. Aminado naman si Dondon sa paggamit sang illegal nga droga apang ginpanginwala sini ang pagbaligya. Payag pa, madugay na nga gina-monitor ang subject antes ginkasa ang operasyon. Naibaluan nga nagwa ang ngalan sang subject, pinaagi sa pila ka suspect nga dakpan sa iban nga banwa sa 2nd District sa probinsya sang Iloilo nga konektado sa illegal nga aktibidad. Ginaimbestigaran sang RPDU6 ang source sang droga sang subject.
0: Sa piyak nga bahin, aristadong isa ka masahista sa ginkasang drug buy-bust operation sa Iloilo City Police Station 7 sa Barangay Tanzabaybay City proper last 9:20 kagabi, September 5, 2026. Ang subject amo si alias Sian, 27 anyos kag residente sa Barangay Yulo Drive, Arevalo. Nabaklan sa police po surveyor ang subject gamit ang 500 pesos ng buy-bust money. Na-recover ang 3 gramo sang shabu kag 20,400 pesos ang market value. Aminado naman si Sian sa paggamit sang iligang nga droga bangod yung napilit apang ginapanginwala ang pagbaligya. Yara na sa kustodiya sang ICPS 7 ang nasabi ka subject na talana nga pasakaan sa gakaigo nga kaso.
1: Samtang arestado sa drug buy-bust operation ang construction worker nga ginpatigayon sang Iloilo City Police Station 6 sa Barangay Sook, Arevalo alas 6:39 sang gabi September 4 tuig 2026. Ang subject ang ginkilala kay alias II, 43 anyos kag residente sang nasambit nga barangay. Baklan sa police poster buyer si John John gamit ang 1,100 pesos nga buy-bust money. Na-recover dugang ang 4 ka mga plastic sachets ang ginapatian shabu, buy-bust money kag iban pangan ng drug items. Ang tanan nga droga nga nakumpiskar nagabugat sang 4 grams kag 27,200 pesos ang market value. Anay, may kaso nga theft si alias II. Sa karon yara na siya sa kustodiya sang ICPS 6 kag pasakaan sang kaso nga Republic Act 9165 ukon Comprehensive Dangerous Drugs Act.
0: Alas 6:25, nabatian ang madetalye sa balita lokal kag karon sa iluhan nato madetalye sa balita regional.
2: Balitang regional. Balitang
0: regional. Ang mga balita regional nga inyo mabatian na dulong susang Extend Food Supplement for Men para sa pangmatagalang laban. Antique National High School nagpartisipar sa active attack drill agud preparasyon sa mga pag-atake sa mga bulutuan. Ka K5 Island Rose magbanwa sang K5 News FM Antique.
3: Makabulig sa pagpreparar kag makatugro kang kaaram sa mga estudyante kag manunudlo sa eskwelahan ang ginpatigayon nga National Simultaneous Active Attack Drill dia ang gintambungan kang San Jose MPS, Antique Police Provincial Office, Parent Teacher Association, Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, Bureau of Fire Protection, mga estudyante kag manunudlo kang Antique National School o kun ANS. Sa media interview, ginpahayag ni Dr. Ernesto Servillion Jr., CESU 6, Schools Division Superintendent kang Schools Division's Office of Antique, na pinaagi sa nasambit nga drill, matudluan ang mga estudyante.

0: Rante kag manunudlo sa kung ano ang andang buhaten kag mangin response sa kaincidente. Ginkalipay naman ni Mr. Roger Humulo, ang principal for kang ANS, ang aktibo nga pagpartisipar kang mga ahensya tungod na execute kamangyad ang andang ginaexpektar nga mga aksyon. Dugang na pa nga may plano rin sanda sa pagpreparar kang mga guidelines sa kada classroom agad mangin surundan kang mga estudyante kag manunudlo. Mamanaan nga mas ginpahugot kang Department of Education o kong DepEd ang seguridad kang mga eskwelahan kasunod ka mga insidente nga ginaimbolbaran kang mga estudyante. Balita regional, halinridya sa may probinsya kang Antique, K5 Eileen Rose Montero Magbanwa. Para sa kampyon ng mga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan, ang kampyon ng estasyon sa Antique, K5 News FM.
1: News. 228,000 pesos nga balor sa kontrabando na samsam sa Palawan Police Provincial Office. Gilbert Basho sa K5 News FM Palawan sa report.
2: Mahigit 228,000 pesos na halaga ng iba't ibang iligal na bagay at kontrabando ang nasamsam ng Palawan Police sa Provincial Office sa pinaigting na 7 araw na anti-crime operations mula Agosto 24 hanggang Agosto 30 taong kasalukuyan. Kabilang sa mga nakumpiska ang 5.43 grams ng hinihinalang iligal na droga na nagkakahalaga ng 39,924 pesos, 148.33 board feet ng iligal na pinutol na troso na nagkakahalaga ng 7,416 pesos at fishing paraphernalia na nagkakahalaga ng 181,000 pesos. Nakumpiska rin ang 2 baril sa operasyon laban sa loose firearms. Sa kabuuan, 21 individual ang naaresto sa iba't ibang operasyon. Kabilang dito ang 16 na wanted person, 2 drug personality, 2 sangkot sa illegal na pangingisda at 1 individual sa kaso ng loose firearms. Kabilang sa mga wanted person ang 5 most wanted at 11 iba pang wanted person. Samantala, ayon naman kay Provincial Director Police Colonel Joel Kasupanan, patuloy na pinaiigting ng Palawan PPO ang kampanya laban sa iba't ibang uri ng krimen at paglabag sa batas. Hinibok din ito ang mga Palawenyo na maging mapagmatyag at makipagtulungan sa pulisya para sa mas ligtas at mapayapang lalawigan. Ito si K5 Gilbert Basho para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyong Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
3: Alasay sa 29, kagaroon sa madetali na sa atos nga Balita Nasyonal.
4: Balitang Nasyonal.
3: Ang mga balita nasyonal nga inyo mabatian na dulong sa usang klinika, D3 Bio, antiviral, antibacterial specialist. Ginhatagan pagtamod ni Department of the Interior and Local Government o kung DILG Secretary John Vic Remulla nga naibluan na nila ang lokasyon ni Vice President Sara Duterte apang maskin pili nila nga hindi pag-ipilit ang pag-service sa warrant of arrest. Ginpahayag ni Remulla na piktuhan na pananawan sa Vice Presidente sa tanan nga pressure sa iya kabuhi. Ang pahayag ni Remulla kasunod sa pahayag ni Duterte nga wala siya sang salig na nagabatsyag nga hindi ni safe sa custody sa mga pulis kadungan sa magbayad sang 360 mil pesos nga piyansa sa iya 3 accounts nga kaso nga grave threats subong sa maaho kahapon nga adlaw. Ginpahayag pa ni Duterte nga nagakangawa siya sa iya kabuhi kag sang iya pamilya bangod sa pag-pressure kapag haras sa iya sa administrasyon o malinpas ang tuig 2023. Subumang ipayag ni Remulla nga ang PNP naghahatag sang bugo sa pagrespeto sa iya bilang Vice Presidente.
1: Samtang ginatag karon sang Philippine National Police nga wala pa sila sang nabaton nga anuman nga impormasyon nga mayara sang pamahog sa kabuhi bato kay Vice President Sara Duterte. Suno kay PNP Chief General Jose Meliencio Nartates Jr., ginabantayan nila ang sitwasyon matapos ginhinambit sang Vice Presidente nga nagakabalaka siya sa iya kabuhi kag sang iya pamilya. Dugang pa sang PNP Chief, wala sila sang anuman nga record nga nag-report sa diin man nga may police station ang Vice Presidente natuhoy sa ginasiling ang pagpamahog sa kabuhi sini. Sunog pa sa iya, wala sang na-monitor ang PNP sa anuman nga hilihitim mo nga pamahog nga mahimo magdulot sang peligro sa kabuhi sang Vice Presidente o kung bisan sang pamilya sini. Madumduman nga nag-aalang-alang ang Vice Presidente nga magsulod sa Quezon City Regional Trial Court kag hindi magpaupod sa mga pulis bangod sa ginapahayag pamahog sa iya kabuhi.
3: Samtang ginpanugyan ni Pampanga Governor Lilia Pineda ang dredging o kung pagpalalom sang dagat bilang posibleng atikang agud babuinan ang pagbaha sa probinsya. Sa isa ka interview sa Agosto 18, gipahayag ni Pineda nga nagapakigangot ang ila lokal nga panguluhan sa isa ka Japanese firm agud tun-an ang posibleng solusyon sa nagapadayon nga problema sa baha. Nagapati si Pineda nga mahimo makabulig ang pagpalalom sang dagat agud mangin mahapos ang pagwa sang tubig halin sa Pampanga River kay malikawan ang pag-awa sa ipakadto sa mga kabanuhanan. Ginpayag niyang ang dredging isa lamang sa magitanaw nga posibleng solusyon samtang natunaan pa sa lokal ng panguluhan kagsang Japanese firm ang mas epektibong matikang batok sa pagbaha.
1: Sa dugang balita national, interesado ang United Arab Emirates kag Saudi Arabia nga magtukod sang oil storage facilities sa pungsod. Sunod kay Department of Energy Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad nga wala sang anuman nga gastuhon ang pungsod. Bangod diri, hindi na mahulaan ang pungsod sa tiyon nga mayara sang problema sa supply sang langis sa kalibutan. Dugang pa ni Abad nga ang ginaproponer nga foreign-owned hubs and ang commercially operated apang luyag sang gobyerno sang arrangement nga magahatag sang prioridad o kung reserved rights kung may magluntad nga krisis sa supply sang langis.
3: Sa aton sining mga detalye sa balita nasyonal, alas 6:33 sa iluha naton ang mga detalye sa balita international.
4: Balita international. International.
3: Ang mga balita international nga inyo mabatian na dulong sa usang Detex sa Beauty Sopa. Para sa mga miss, maputi siya panit kag batok sa mga skin diseases, gamit kita sang Detex Beauty Soap kung kita manghamoy, manibin, kag magpaligo. Nag-anunsyo si Prime Minister Balindra Shia nga hiwaton ang National Day of Mourning sa September 7 bilang ika-13 adlaw matapos ang marapnagon nga flash flood nga nag-igo sa Nepal-Tibet border sang Agosto 26, 2026. Suno sa Hindi tradisyon ang ika-13 adlaw ang pagtapos sang mourning period. Suno sa mga pagpati kag tradisyon, ang seremonya gitawag nga Shraddha o kun sa diin nagasimbolo sang uli nga ritual agud hilwayon ang mga espiritu sa mga napatay sa koneksyon sa mga ini sa kalibutan. Ginablubantang naglabot na sa 1259 ang numero sa mga napatay sa Nepal flash flood. Suno sa National Disaster Risk Reduction and Management Authority sang Nepal. Gikan sa nasambit ng numero, 95 pa lamang nakilala kag nabalik na sa ila pamilya. Samtang nablubantang ayara sa 4,216 kama individual pa ang ginapangita tubtob sa karon. Samtang 7,500 mapamalay ang naguba matapos ang mabaskog nga pagbaha.
1: Sa dugang balita international, ginakusaran ni US President Donald Trump ang Democrats nga nagapangayo nga kuntani mapierde ang US sa gera nila batok sa Iran. Ginpahayag sini nga pagagamiton sang Democrats ang nasambit nga gera agud po kanon ang Republican Party, ang partido nga ginalikipan ni US President Trump. Una na ginpahayag ni Trump nga hindi naman dapat tawgon nga gera ang away nila sang Iran kag sabaylo ini ang military conflict. Madumduman nga liwat nga ginatake sang US ang Iran matapos ang ginahimo nga pag-atake nila sa mga barko nga nagaagi sa Strait of Hormuz.
3: Alas 6:35 nabatian ang madetalye sa balita international. Kakaroon sa iluhan naton ang madetalye sa balita sa patag sang negosyo.
4: Balitang negosyo. Negosyo. Negosyo.
3: Ang balita sa patag sang negosyo gadulong sa inyo sang Mighty C. Kung gusto mong healthy, kapapabas ko gato sa ring immune system, makinom kita sang Mighty C. Ginapaabot ang dako nga pagsaka sa presyo sang gasolina kag diesel. Sa masunod nga simana, bangod sa liwat nga pag-atake nga nagluntad sa Middle East, posibleng magsaka ang presyo sang diesel sang 4 pesos kag 50 sentimos, tob-tob 5 ka pesos kada litro. Samtang gasolina naman may imong magsaka sang 4 ka pesos, tob-tob 4 ka pesos kag 50 sentimos kada litro. Ang forecast nakabase sa unang 4 ka adlaw nga trading sa Mean of Plats, Singapore. Ang MOPS amo ang basihan sa pagpresyo sang refined petroleum products sa Southeast Asia. Apang mahimo pa ini magbag-o bangod may isa pa ka trading session nga nabilin antes matapos ang semana. Alasay sa 37, nabatian ang aton sining madetalye sa balita sa patagsang negosyo. Kakaroon sa ilwan aton ang mga detalye sa balita sa patagsang sports.
4: Balitang sports, sports, sports.
3: Ang balita sa patagsang sports, gadulong sa iyong klinika, Deo Fresh. Para protektado kita batok sa balas, hindi manimaho, baho, bayabas, gamit kita sang klinika Deo Fresh sa aton sining nga mga kilig-kilig.
4: Balitang sports, sports.
3: Sa ato siya balita sa patagsang inampang. Magabalik na sa pagampang sa NBA ang anay Philadelphia 76ers forward kag 3-time All-Star na si Ben Simmons. Matapos opisyal nga nagpirma sa kontrata sa Sacramento Kings. Naisugtan sa magtimbang abay ng isa katuig na kontrata nga nagabalor sang 3.5 million na US na dollar para sa masunod nga season sang liga. Kilala si Simmons bilang isa kasagad nga two-way player nga may career average nga 13.1 points, 7.4 rebounds, 7.2 assists, kag 1.5 steals sa kabukusan nga 383 regular season games nga ginampang sa 76ers, Brooklyn Nets kag LA Clippers. Ginalaumang nga dako mabulig sa iya eksperyensya kag depensa sa team sa Kings para sa ila kampanya sa masunod sini nga season. Alasay 38 na batian ang ato sa madetalye sa balita sa patagsang sports. Kagkaroon sa iluhan naton madetalye sa balita sa patagsang entertainment.
4: Balitang entertainment.
5: Balitang entertainment.
1: Nangin ika 2,885th entertainer kag pinakauna nga Filipina nga nagbaton sang iya kaugalingon nga Hollywood star si Lea Salonga. Madamo nga mga nagtambo nga mga artist sa nasambit nga event kag nagpahayag nga si Lea ang rason nga handom Manila mangin performers. Magluwas sa mga presenters, nagtambong man sa seremonya sa Daymulan star Mingna kag American singer Brandy, Filipino stars Her, Pops Fernandez kag Dolly De Leon. Sa exclusive reception para kay Salonga, ginhatagan siya sang special gift nanday Joel Crawford kag Januel Mercado ang producers sang Forgotten Island.
3: Alasay 39, nabatian mag detalye sa balita sa patag sang entertainment. Kagkaroon sa mag detalye na sa ato sin nga balitang extra special. Ang balitang extra special na dulong sa isang extend food supplement for men para sa pangmatagalang laban.
4: Balita Extra Special.
6: Balita Extra Special.
3: Sa aton sining balitang extra special, nagkilhay sang 1950s anday Walter McFariani kag Alan Robinson bilang mga estudyante sa Punahou School sa Honolulu, Hawaii. Kagumalinsad to nangin mag-best friend na sila sa sulod na sang 60 katuig. Subuman pariyo sila nga may ginapangita nga sabat sa ilang ginhalinan bangod si Walter ang wala na kaibalo kung sinong iya biological father. Samtang si Alan naman ang isa ka-adapted kag wala man na kaibalo sang iya biological parents. Bangod diri, naggamit sila sang DNA ancestry testing. Agod testingan nga pakitaon ang ila tagsa ka biological family. Apang isa ka adlaw, may nagwa nga pinasay nga DNA match para kay Walter nga konektado sa tawo nga nagagamit sang username nga Ruby373. Namutikan sa pamilya ni Walter nga mahimo nga si Alan Robinson ini. Bangod ang iya hayo amo ang Ruby, kag piloto siya anay sang Boeing 737. Sang ginkumpirmar ang ila DNA, nagagwa ang makakilibot niya kamaturan, ang madugay na nga mag-best friend, ang mag-utod gali, bangod isa lang ang ila biological mother. Matapos ang anong kadikada nga pag-abyanay, natukay ba nila nga hindi lang sila basta mag-abyan, kundi half-brothers pa sila. Aba, aba, basi kung kita, mga parintiana, ay magkakipag din siya.
1: Basi kita magbugto. O kung bugto ko si Jessie.
3: Why ka lang kabalo, no? Oh, pero may magkatabo ng mga kaangay sini nga hindi daton may baluan.
1: Yes.
3: Oh, ang kalibutan puno sang misteryoso. No mystery ka kay Five Kidja.
1: Yes, kay Five Enrico.
3: Oh, damo ni mga istorya, no? Nga sa uli galiya magutod kamo. Nga ang ibang nagrelasyon pa ka kay Five Kidja.
1: Amura masakit kung kurabi do na ayan ano ka na hulog ang buot. Maka na tapos na ano kumbaga in a relationship din kamo tapos natukiban mo pareng tihanay gali kamo no.
3: Oh, tika mahulog ang buot mo nung himuon mo.
1: Why lang?
3: Ay, abi ko puluton mo. Daming mga istorya sa niyo, pero inirealidad nila kay Five Kidja, no? Iba naghulugay ang buot, nagluyagay, so liuli-uli na mga talupang dan, na nga, ay, mag-utod, gali sila, maghimata sila. Amo na kung kaisa, kinanglan man ang, anong kinanglan?
1: Check yaron man, kinalahon.
3: Kinanglan diba? Ang, reunion.
1: Ah, reunion.
3: Ay, para magkilahay ka mong magpamilya, da?
1: Nagsawalang ay, galing ko.
3: Oy, huwag ka mong kabalong, magparintihan, ay, galing ka mong kag, basi kung magpakaisa ka mong, mag-utod ka mo, basi kung extended family ka mong, kay Five Kids siya, kibot ka lang, na ka mong yamaluya, kahit daw ka na, no? Daw ba, huwag hindi akong magpamilya ka mo magluyagay, no? Kaya doon may epekto na kung sa bata.
1: Kasi yes, yes. Maka-epekto gid sa bata kay Five and Rico.
3: Anong mga epekto siya na eh? Ang ibang siya ni daw.
1: Special, special. May special needs muna siya.
3: Oo. So, tungod sa isa lang ka mo kadugo ng panalaytay mo. Sa mo ng epekto. Sa mo may tabo, pero lain ng istorya nila. Kay mag-abyan, base ko naman ang hambal ng lukso ng dugo. Kung kay isa daw, huwag ka mo nagkilalahay, pero lumamagaan ang buot mo, galiti mo kay magparintihanay ka mo, magkilalahay ka mo kag isa lang galit ka mo ka pamilya, kaginikanan. Nati, just imagine, sa sulod sang sinta katuig, anong ka dekada, amo pa lang ni sila yan nahibaluan. Na nga magparintihan ay sila ka K5 Kidja. No? Di ikaw may mga kwan ka man, may mga himata ka man hindi mo man kilala.
1: Yes, namugid K5 Enrico. Kaya ko naghaling kita ko abis sa ano rin tawagan niya, duhanggod nga klasika pamilya, bala K5 Enrico. Kaya ti, ang nanay ko pila sa magbugto, pulo, unse na, dira sila. Si, siyempre, kami mag para kaisa, masubra 30, magluwas pang mga second cousins.
3: Nan.
1: So, siyempre, di pag ito mo makilalang ibang nga mga kaparintihan, kaya ti, ang nanay ko may pakaisa pagid, may pakaduwa man, di ba?
3: Correct. Kaga, diba? Isa pa, kung ang emotioning halin sa pagkabata, ara ka lang sa side ni tatay mo, kung nanay mo, ang layo to yung maside ni nanay kag ni tatay mo.
1: Kaya mo kilala. Kaya mo
3: kilala. Daw mo man ni tabo to kahapon. Kahapon ti may lubong ang tiyo ko to sa luka ahoy. Wow, ang mga pakaduwaan ko to hindi ko man makilala kung magsiguro ta anay tamon. Kay kung kay isa ti kilit anay mo lang kamo kung na KBL ka K5 kisya mo. Kabala ko ng KBL.
1: Ano?
3: Kasal, bunyag lubong. Pero ang paborito man kay BL man. Anong kay BL?
1: Ka Diyos baboy lang ka.
3: Basta pagkaon bala mo yan, no?
1: Oo.
3: Pero kung mga event ka, ba't ibukbalo ko ng KBL, no? Hindi na pala kita gakit anay kay 5 kisya, insakto man.
1: Yes, dyan hindi nagatipon ang tanan. Kaya hindi man kita magatipon, kaya may nagkalailain nga responsibilidad. Pero kung may aras ang okasyon, na dyan kita gakirita ay.
3: Correct, pero usually kalabanan gid lubong mo. Ang kasal gawa, do talagsa, malangga kantos kasal, bunyag, limitado malangga kanto. Pero kung na... lubong ya kung may namatyan ka mo kay 5 kisya na mo na nga damo iya nagakadto nga mga himata mo kay ti lain niya kung na istoryahan na kung may mga napatay sa imo siyang pamilya mo kung sa kibot ka mo nga ang kilala mo kit anay ka mo to ay galiti mo kay magpartihan anay ka mo siling ni Sir Inimi Randa diri sa amon sa pabiya sir magpakaisang nanay kag tatay that's why isang lakbata nag-agi at didipindi mo siguro no. Pero usually ang epekto sinabi more sa do physical eh, ha? Daw sa gene black kay 5 kids siya kung magparintihan ay kamo. So iya yan nagresulta sa agi ba si ko na desisyon yung askabuhi ya. Kasi ano nito sumbong may rayad man nga aga Kay Sir Tristan Wyatt Gulay, kay Sir RV Chris Casires, kay Ma'am Aisha Ahmad, kay Ma'am Beth Edal Lilia, kay Sir Arturo Lilia, kay Sir JC James Sagal Villies. Luto na ko itong batsoyo. Bawts ka na mitorn ba? Amon din do, luto na mading itlog kaga kwan ka K5 aron ang iyas nga uga. Amon yung sud ano naton. So dapat tanana magkilala haigin. Kay budlay na kay kadamo sa mga instances nga himata mo, kibot ka lang nga magparintihanay ka mo. Kung kay saluyag, gaya ka mo pagkabalungan parintihanay ka mo, why you do na da yun? Anong tawagan ni na? Kay kung mga, kung abyan na tawag sa mo, nakuhan ka mo, friend zone? Kay Pag Gisya, anong termino sa inyo na?
5: Friend zone?
3: Ate, pero kung pamilya mo, kagimata mo, galing mo karelasyon mo, ano?
5: Family zone?
3: ano, balwa?
5: Family zone.
3: Family zone?
5: Wait, do ka lang, ilabi kay Five Rick, for example, abi, oh, ako lang ni perspective man.
3: Kung, imo lang POV, abi?
5: POV. Kunwari, bi, pakaisa, kuhay ko na kilalaan, tapos usawli na balaan mo nga magpakaisa na, igali kami, do ka awkward every time nga mag imaway kami, bi, tapos knowing nga magpamilya, do ka laway na mag PDA, di ba, magkupo-kupo ka to, tapos magpamilya na, igali ka mo, di ba?
3: Pero kung matabo na bi sa imotod-tod, ano, daw, ibailo mo ang pagigugma mo bilang magparintihan ay kamo ka K5 Gisya?
5: Siguro K5 Enrico, maano na lang kami.
3: Bi si JC, gali.
5: Pakaisa.
3: Pakaisa mo, pakaduwa mo.
5: Ano na lang, Eve, ang pagpalangga, ano lang bilang pamilya. Yan lang.
3: Wow, grabe. Sakripisyo, magiging masakit, no?
5: Makabal
3: ka na kayo, hindi man matuod, pero kung sa realidad, K5 Gisya.
5: Hindi ka man ka, ano? Hindi ka
3: makadeside. Nahulog na ginang buot mo, bla. Ang pagpalangga mo, masakit.
5: Pero at least, K5 Enrico, kung pamilyahan ay kabi, why commit by chance na magbulagay, di ba? Tito pamilya.
3: Te. Kasi ko kay isa daw kalaway abi sa imahin kaga sa tupad balay niyo to.
5: Chismis.
3: Basi kung ga pakasal ka mo blang duwa. Kanabu damo sa blang naghinuti-kuti. Ano man ang duwa nga nagaluya ka ni sa mga parintihan ay? Laban-laban ang bata na nila may diferensya lang. Usually, ang mga kisya, no?
5: Yeah.
3: Ayan nga mag-re-enjoy sa adlaw sa kasal. Agibay niya, chismesa! Ay! Kon kita ang Pinoy, hindi kita ang buhi. Kon hindi kita makachismis, no?
5: Pero ang mga chismosa, nga rin kay Federico, ang mga chismosa, ang mga gatamsak, marababa na magkaon ka, lechon ko, kaslon ka doon.
3: Oo, mga gani. Pero okay lang kung lechon. Hindi man manimaho, nga doon kangay ginamos ang labaho. Kaya sa mga chismosa, chismoso, may mga baho man mo. Hindi ba kita perfecto, no? Galing kay ti partners ng kabuhi, tanga mag-turo chismis, ang propanilags, palibot, taka mag-irestorya. Sige! Importante mo tambal reunion gid na. May mo si K5 Kisya ya ma sponsor ka reunion sa mga hanaysay kag katalon niya.
5: Para na ma siguro.
3: Oo. Ang mga big time na daan ni makilala to si Kisya. Pila man lang gasto mo ah. Mag reunion mga 100,000 pero igo naman ano. Kila ka mukbilog litson na.
5: Ako kami.
3: Litson lang. Ti pa muton man iban. tapos butang kada tarpaulin no hang Catalonia Hanaysay reunion
5: kulangon guro ang ano kulangon guro ang gym namon to sa barangay
3: at laba-laba kay isa
5: field,
3: pa
5: mga field.
3: Dapat kay Hanaysay anay ang pamilya
5: di ko Hanaysay gamay lang
3: oh Catalonia damo
5: nako gid
3: tinga nga Hanaysay pila magutod si tatay mo hang
5: apat lang sanda
3: lagi nanay mo pila
5: ang unsi.
3: Unsi, gid.
5: Pisan.
3: Pierte ka sa ako, ni. Sa tatay, unsi, kay nanay, do siya man.
5: Ayaw.
3: Ama, magtiringob, sos man, Yusef, doon din magkilalahay.
5: Paisa diya.
3: Ang mga masunod lang, ang mga, ang tubag na,
5: generation.
3: Generation, din na magkilit anay, kasi premier, mag-utod, pagkatapos na, magpaka-isa, magpaka-dua. Kung magpaka-tatlo, do layo, man ganit, kay Pisa,
5: layo naman.
3: Guro, no? Hindi pa yan.
5: Depende
3: na, no? Pero kung magka-apat, hindi na, pwede na.
5: Layo na. Parente na lang na, parente.
3: Parente na lang. Mayo man na gani, makadto pa sa iba, hindi is parente mo lang. Alasay, 51 na sa aga. Imos na, pangapin ang Detex Coffee Mix, ang healthy nga kape. Ang iban siya niga, preparan nga mag-simba. Kada Domingo daw, gasimba ka mag-kipag-gis siya, kay duty mo man.
5: Kung hapon, K5 Enrico.
3: May hapon.
5: Yes, may hapon pa mo. Kung kayo sa Sabado.
3: Maya kayo makasunod ka pa sa simbahan. Alasay 51 na sa aga, kagamuyad to mga K5, ang kapugusan niya pagbalita. Nagindulong sa inyo sa DTX Permanent Morning Newscast, Sunday Edition, September 6 to 2026. Standby na kamo sa masusunod na programa, ang ireklamo mo sa K5 News FM, upod sa K5 Aaron Refoyo. Upod sa inyong tagbalita, ka K5 Enrico Tupa Surita Jr.
5: Kagka K5, Keshamari, Catalunya, Hanaysay.
3: Para sa kampyon niya balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Iloilo,
5: K5 News FM.
7: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News, E3 Bio.
8: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
7: D3 Bio, ang D3. Yung may BCO, yung may D3.
9: Aton istoryan subong kung paano bala makabulig si D3 Bio sa aton nga digestive system. Kaya ang digestive system, isa ini sa nagasalo sang mga kagaw no, nga halin sa aton baba. Dira nagaagi ang aton nga mga kontra nga hindi makita no, kaangay sang virus, fungi, parasite man na or even ang kagaw nato nung hindi kin malikawan. So paano bala Doc Ramil makabulig ang D3 Bio sa aton nga digestive system?
10: Paano makabulig ang D3 Bio sa imong digestive system ilabi na sa lamig-lamig? Mo ba nang sakto nga term? Sir GP, lamig-lamig, mga mucus ano, mucus lining. Dapat kabalota magpili sa ginakaon naton. May mga pagkaon nga gapataas sa imo acid. Once nga gataas ang acid, gatukari mo nga kuan, hyperacidity, ganipis ang mucus lining. So once nga ganipis ang mucus lining, diriga sugod nga paghapdi sa tiyan, Sir Kevin, diriga problema imo tiyan. So dapat kabalota. Amo na ang rason nga ang mainom ka D3 Bio adlaw-adlaw para nga ano, hindi ka maproblema sini nga mga klase nga problema sa tiyan, no? Hindi mag-atake ang ito ang imo nga at kung atakihon gid man ka sa imong hyperacidity, hindi dasig nga maproblema ang imo tiyan tungod kay nga aman naka D3 Bio ka. Pero may nato na ginabalik-balik nga kagton mo duha tub-tub lima ka kapsula sang D3 Bio kag supsupon ang unod para amat-amat paagyon sa imong tutunan pagpanaog sa imong tiyan. Ang kutob sa magyan nga tissue lining sang D3 Bio mahapin na sang kuan extra virgin coconut oil agod indi nga dali masunog kag matunaw sang nagasaka nga acid halin sa imo nga tiyan. So amo nang ka importante kung palainom kaya D3 Bio, Sir Kevin.
7: D3 Bio with Vizio.
11: Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Isa agalabot gid tatlo ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
7: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga buti ka.
9: Ilabi na kung kada tapos mo kaon nagasulab ang imo nga sulok-sulok. Kag ang wala untat nga kaon Doc Ramil kag Doc Sam isa man gali sa kabangdanan no nga anaga hyperacidity ka bangod nagaluya ang imo nga cardiac sphincter kag hindi siya makapahuway amo ini ang nagapugong sa pagsaka sang acid halin sa imo nga tiyan no pakadto sa imo nga tutunlan kag amo man na ang nagapugong sang pagbalik sang mga pagkaon mo pagwa sa imo nga
10: sa may mga guard mo
9: amo nang nagapugong man Doc Ramil nga para hindi magbalik ang imo kinaon bala so kung bako di mo cardiac sphincter amo na siya ang rason nga wala ka nagadigwa maski magigda ka. Tapos ang D3 Bio, puno inaasang medium chain triglycerides nga makabulig sa pagpabakod sang imo nga cardiac sphincter. Paagi sa pagpabusog sa imo, makalikaw ka sa pagkuyam-kuyam, no? Sa sige mo kaon.
10: Siyempre, busog ka.
9: Busog ka.
12: So, damo mo nga natural nga paagi para pabakuron ang imo nga cardiac sphincter, no? Magtulog ka nga gatakilid pa wala, bala? Agod, hilway ang lagyan sang acid kag pagkaon halin sa tutunlan pagadto sa tiyan, no?
10: So, wala. Dapat tulog wala.
9: Tulog wala.
10: Dabi na kong late dinner ka.
12: Kinanang wala gid ang position sa pagtulog, ha. So likawan ang pagkaon sa gabi bala, Sir Kevin, ang ginatawag pagkaon nga high in calorie, no?
10: Pero sa kaso naman sa H. pylori infection, Doc Sam, ini isa kasahi sang kagaw nga nagaproduce ang enzyme nga urease nga nagapanubo sang acidity sang imo nga tiyan. Kung magnubo ang acidity sang imo nga tiyan, nagapigaw kag naganipis ang mucus lining sa imo nga tiyan. Once nga magnipis na ang lining sa imo tiyan, prone ang imo nga stomach cell sa pagkasunog bangod sang acid kag pepsin nga makusog nga digestive fluids. Ini ang rason nga gakapila sang tiyan kag mahulog ini sa gitawag nga ulcer. Kag prone ang imo nga stomach cells sa pag-atake sang H. pylori bacteria. Kung may daily dose ka sang lauric acid, kag monolaurin nga makita mo sa D3Bio, layo ka sa ulcer.
7: Nagapalandulon bala ang imo panulukan? Magalingin bala ang imo nga uno?
13: Masami nagkapangihi?
7: Masami ginauhan?
13: Masi may diabetes ka na?
7: Ang DTX 500 na?
13: Ang DTX 500
7: ang may powerful compound
13: nga nagapanubo
7: sang imo blood sugar?
13: DTX 500
7: garantisado?
13: DTX 500
7: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
14: Join Iloilo Supermarts Shop and Win 26 Seal Your Fortune. 4 BYD Seal 5 will be given away with free full-tank fuel from Petron. Plus, 1-year free groceries. Promo runs from June 1 to October 29. DTI Fair Trade Permit Number. R6-ILO 1-00017 Series of 2026.
7: D3Bio with Vizio.
11: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga akong irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
7: D3Bio.
13: Ang D3Bio.
7: Yung may Vizio.
13: Ang Vizio.
7: Yung may D3.
13: Makakas, mga butika.
7: D3Bio.
15: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3Bio.
7: D3Bio. Ang D3Bio.
13: Yung may Vizio.
7: Ang Vizio.
13: Yung may D3.
7: Matakas, mga butika.
13: May family history ba na kamuusang diabetes?
7: Mag-DDX 500 ka!
13: Mataas ba na ang imo blood sugar?
7: Mag-DDX 500 ka na!
13: Ang DTX 500
7: ang may powerful compound
13: yan ang panubos
7: ang imo blood sugar.
13: DDX 500
7: garantisado,
13: epektibo,
7: ara mismo.
13: DDX 500
7: nagapalandulong bala ang imo panulukan?
13: Magalingin bala ang imo nga uno?
7: Masami nagkapangihi?
13: Masami ginauhan?
7: Masi may diabetes ka na!
13: DTX 500 na!
7: Ang DTX 500
13: ang may powerful compound
7: nga nagapanubo
13: sang imo blood sugar.
7: DTX 500
13: garantisado.
7: DTX 500.
16: Cheers sa barkada nating
17: Night Shift,
16: OT,
17: Breadwinner.
16: Deserve na deserve nyo magtanduay light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
7: DTX Coffee Mix.
18: Eric Ledesma's mataas ang akon nga sugar na batyan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
7: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
19: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
7: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
20: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, effective.
7: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
21: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na tayo ng ako nga allergy.
7: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
22: Spore Biotics. Naging ugdan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 7, impunto. That time check was brought to you by Tender Juicy Hot Dog. Batang TJ tayo! Kasakit ang tiyan?
7: Mag-Spore Biotics!
22: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan?
7: Mag-Spore Biotics!
22: Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka.
7: Para healthy ang tiyan,
22: Mag-Klinika Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
7: Good news!
22: Sa lang na kamo makapakonsulta sang libre.
0: Libre? Libre!
22: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myanaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myanaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
2: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
4: Wala sang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
2: Tama. Red Horse Beer. Nabit. Sulit.
23: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
2: Drink responsibly.
24: Ay, ang mga langaw! Ay, nakapaborito natin niya ila!
25: Clinica Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Clinica Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinica Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinica Deo Fresh. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
26: Kadaragsa nga punggot,
27: DTX Beauty Soap.
26: Magaspang nga panit,
27: DTX Beauty Soap.
26: Gala o magputi,
27: DTX Beauty Soap.
26: Puro katol-katol,
27: DTX Beauty Soap.
22: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
26: Bakal na sa mga butika.
28: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal kong experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag naghihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
29: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
30: Centrum Advance. Alagang, di magkukulang.
31: Extend Food Superman. Superman.
32: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sa amigo ko, itry ang Extend Food Supplement for men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura o gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
31: Extend Food Superman.
32: For men.
31: Extend Food Supplement for men.
33: Ako si Brid Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for men. Kaysang una abi daw wala nagiganay, pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for men. Epektibo gid.
31: Extend Food Supplement for men.
22: Para sa matinlo nga dugo.
31: DTX 500.
22: Para sa healthy nga tay.
31: DTX 500.
22: Ang DTX 500.
31: Ang may mataas nga antioxidant.
22: Nga amo naman
31: ang nagatinlo sa imo atay.
22: Basta tinlo ang atay.
31: Happy kanunay.
22: DTX 500
31: Masaligan
22: Epektibo
31: DTX 500
22: Mahigo bala ang imo dugo
31: DTX 500
22: Masamit ka bala ang gina-allergy
31: DTX 500
22: Ang DTX 500
31: Ang nagatinlo sang imo mahigo nga dugo
22: Nga sa masami
31: Amo naman
22: Ang ginahalina sang mga nagkalaylay nga allergy
31: DTX 500
22: Masaligan
31: DTX 500
22: D3 Bio
34: Ako si Lito Isa kamason na diagnose na may balatian sa atay Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
22: D3 Bio.
35: Ang D3 Bio.
22: Yung may Vizio.
35: Ang Vizio.
22: Yung may D3.
35: Makakats mga butika.
22: D3 Bio.
35: With Vizio.
36: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
22: D3 Bio.
35: Ang D3.
22: Yung may Vizio.
35: Ang Vizio.
22: Yung may D3.
35: D3 Bio.
37: K5. K5 News FM. Championing the lives
0: of the Filipino.
1: Wow! May puso!
3: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
5: Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, alas 7:07 na kita sang aga. Oras kinadalong sa inyo sang kaluhan, sang Mighty C, ang alkaline base nga vitamin C. Saranggit nga nagapabaskog sa ngaton nga immune system, kag nagapahilway sa ngaton nga lawas sa posible nga mga balatian.
6: Tugay na yun na ka ba? Oon kami, wala pagyapon.
8: Pero why sa amo niya, kay ti, bes ka muligan kami tala eh, mauyan pa kami tala ni Captain.
9: Ito, gay na din niya nga, wala pa na kayong dala na mundin, doon na, may nalang imuunta ng nan para mauslan.
10: Inina ang tiyon, ngay palabot sa kahanginan, mga reklamo nga dapat pamatian, mga problema nga dapat solusyonan.
11: Ireklamo mo sa K-5!
10: Pagpangabuso, may ginapaboran ng mga opisyalis ang gobyerno, ginatapakan ng mga kinamatarong suntag sa mga individual, mga sektor, nga nagasinggitan siyang patas na pagtratar, aton ipalabot sa nakatunggal at diskusyonan sa kahanginan. Dili lang sa
11: Ireklamo mo sa K-5!
10: Palita, kagreklamo!
11: Ireklamo! Labo mo sa K-5!

0: Hi, hello, good morning! Mayong aga sa pinalangga naton sa mga pito ka distrito sang sudad, kag 42 ka mga banwa sa probinsya sang Iloilo. Yakip ng component city ang pinalangga naton nga sudad sang Pasi. Welcome na sa aton para tuntunan subong nga aga. Diresa, ireklamo mo sa K5. Kaga ko naman inyong alagad ka K5 Aaron Refoyo. Welcome na sa aton paborito nga para tuntunan mga reklamo nga dapat rin nyo nang idangop. Mga reklamo nga aton ginapamatian bisan sino pa na o ano ka man ang posisyon mo sa gobyerno o ano man ang imong estados kabuhi. O ginapamatian aton sina. Welcome na mga kauturan. Mayong aga sa mga pamati sa aton, no, sa mga merkado naton, sa Central Market, sa Haro Big Market, sa Iloilo Terminal o kon Terminal Market, dira sa May Super. O, kamusta ka mo dira? Good morning man sa mga pinalangga naton nga mga vendors, dira sa May Barangay Kateringban Molo, Market Day dira subong, no? May dayad nga aga sa inyo, mga K5. Good morning man sa aton nga mga tricycad, e-bike, tricycle, jeepney drivers, modernized jeep drivers, mga bus drivers naton, mga L3 drivers, L3 van drivers naton, yung ibanti, may mga biyahe, mayong aga sa inyo tanan-tanan. Kagkutob sa nagapauhay pa dati, pauhay lang mo, ano? Namigid man yung mga morning mga tsempo, mga morning ang inadlaw, ang magpaurok-urok, tulog, hindi kabalok kita sa inyo, kapoy, iban subong, ti, nagapamuwi-mawi overtime, magod nga ti, may idugang sa panggarastuhon sa matagadlaw, eh ah, kay tikita nyo man, matagadugay-agadugay, gamahal ang mga balaklon, gamahal ang pamasahe, gamahal ang tanan-tanan, pero swildo mo mugyapon. Kag sa hindi makontento sa ilang ginasweldo, subong, at ihalak mo ng pangurakot.
1: Ah? Sampalin mo.
0: Ay, banda, ati, kung hindi makapangurakot, ay, banti ka malaligya siya, bo. Ate, sigihan nyo na pangurakot, kaya sigihan nyo na kapang illegal. Ah? Kaya iti basis plakadlaw. basis plakadlaw pa lang na.
1: Sampalin mo.
0: Ah, good morning man sa ato niya mga tigparamati. Dira sa may area sa distrito sang Lapos. Kung sa aton nga mga kapulisan from Iloilo City Police Station 1 hasta sa Police Station 10. Good morning sa inyo. Kung sa aton nga mga drug enforcement unit nga nagapanikasog, nagabakabaka, kag good nga ti mapapasting illegal nga droga sa sudad sa Iloilo. Good morning man sa aton nga pisan mo rin, no? Si Police Major Daji de Lima sa Provincial Drug Enforcement Unit. Good morning sa imo, sir. No? Isa sa mga mapisan man nga mga nagapapas ng illegal nga droga. Dra naman iya sa probinsya sa Iloilo, mga ka-K5. This time, check ta ang sitwasyon, no? Dra sa okon sitwasyon sa sudan sa Iloilo kay ti sa subong adlaw. Adlaw subong sang mga bar takers o kon bar examination mga ka K5. Kadamo sang mga manug abogado nga nagkuha karon sang exam mga ka K5. Bulahan ang aton nga mga estudyante, mga bulutuan sa University of San Agustin, College of Law, West Visayas State University, College of Law, kag sa Central Philippine University, mga ka-K5. Kiling mga eskwelahan, kilala mga tanyag, no? Pag-abot sa patag, no? Sa pag-tudlo abi sa mga eskwelahan, nagadedikar matutom nga naga tudlo sa mga estudyante nga nagaskwela sa nga abogasya mga ka K5 no kamay pati magkalapasar tanan ni nga mga estudyante kag sa iba no ti iban sa makapila ka beses na magkuat hindi ko madulaan sa paglaom padayon lang no tuon Mayo didikar agod nga ti kabalo kita ang aton nga handom di tamakwa sa unang tion. O, malay mo, rakas kadua, katatlo. No? Importante, hindi ka madulaan sa paglaom. Para, yun lang, di magunta, tapos lang hindi mo malabot. Magani hambal nila. Chase your dreams ko na muna. Lagsay mong handom, mga ka-K5. Sige, naka-standby na sa ninyo, si ka-K5 Karen Badilla.
2: K5 News FM Live Report.
0: Ma'am, good morning. Ka-K5 Karen, kamusta? Kamusta ang paglubot ni Bot Modre sa siyudad sa Iloilo?
3: Aron mayong aga si mo kag saton nga mga kagpalamati sa subong medyo matawhay ang aton nga panyempo direya sa syudad sang Iloilo K5 aron no, hindi mainit hindi man tam-an ka lamig ang aton yang panyempo direya sa subong sa Iloilo City K5 aron no, pero may mga dalanon kita diri sa karo ang hindi sa temporaryo no ang hindi maagyan ang aton nga mga motorista especially diri sa May Lopez Haina K5 aron pagadto na nato or lusot na sa May Zambag wa yan ni sa diversion road wala K5 aron kay bangod nga nagapatigayon sa subong no sa 2026 bar exam diri sa May Central Philippine University K5 aron kung may baluan sa Kinsika Testing Center si isa diri ang CPU sa Visayas ang testing center naton K5 and Riacon K5 aron so kagina way pa ya alas 4 sang kaagahon mo na dito nga mga estudyante, mga maestro, mga professors no, mga dean K5 K5 aron ang ara na dito ya sa may unhan sang CPO nga naga-standby kag nagahatag no sang ilang nga suporta sa ila yang mga bar takers K5 aron tikada labay sa mga takers nila tiara imo nga hinugyaw K5 aron no kag iban to gani nga ti paglabay sa mga taga UP bisan hindi sila ya taga UP K5 aron nakabisan agka taga West taga Cebu ka pero naghatagid sila ya gyapon sang paghinugyaw or pagsuporta sa mga UP bar takers naton K5 aron no kag ti syempre magluwas sa West Visayas State University, University of San Agustin, Central Philippine University, K5 aron. Ari man diri ang mga supporters sa Colegio de la Purisima Concepcion sa Capiz, ang University of St. Lasal, Bacolod, ang University of Negros Occidental, Recoletos, K5 aron. Kay ti, diri sila nagkululuwa. Pero ang iban, sa iban man nga testing center, no, nga nagkuha sa bar exam sa Subong, according man diri sa kay attorney Romel Belliones ang dean sang College of Law sa University of San Agustin K5 aron this diri sa Western Visayas sa ila sa CPU 105 ang nag-take diri sa testing center sa Western Visayas sa CPU pero sa iban outside sang region way lang sang idea no si attorney Belliones pero according sa iya may mga estudyante sila or mga law graduates sila K5 aron nga nag-take sang exam sa iban nga testing center K5 aron ti kagina lain-lain nga mga chance or cheers ang aton nga mabatian dito K5 aron sa mga estudyante sa nagkalain-lain nga law school diriya sa Western Visayas pero kung maobserbaran naton ang tam-an gito kapagsik ang San Agid kag ang West K5 aron sa pagatag no sang cheers nila ya sa mga bar takers nila K5 aron.
0: K5 Karen, magluwas sa bakitan kag mabatian ta lang kun ara kada serye. Anong mabatsyagan sang isa ka example based lang yas observation naton? Anong pamatsyagan? Anong mabatsyagan nimo ka K5 Karen nga makit-an ang ining mga bar takers kag ang mga supporters nila ni, ang iba ni ti mga junior nila ni, no? Sang tagsa kapakabulutuan. Ano ang feeling? Kung makita kagad ang sitwasyon dira kayo na ka K5 Karen?
3: Oo. Oh, at mamarias mo sa akin kita, syempre, ako taga sa West ako nag-graduate K5 aron. Ma-overwhelm ka gid, ka-goosebump gid katama K5 aron, no? Kung dito ka sa area, imagine mo na lang bala kung ikaw bar taker, tapos makitaan mo ang mga estudyante sa ginhalinan mo sa bulutuan, ara dira ang kaagahon pa nagbugtaw sang timprano kay 5 araw ng himos nagpadulong sa dira sa area para maghatag or magpakita sang suporta. Ti grabe kung ikaw ang partaker kay 5 araw, grabe sa hindi mo ma-explain eh, kung ano ang imo nga mabatsagan tungod niya sa suporta nga ginhatag nila sa inyo kay 5 araw. Teka ina, kag ina at duwa kabilog ni ang coaster sang WVSU ang mga takers ara sa sulod. Gin-open gin nila ang bintana sang coaster para ti siyempre ano man eh, kumbaga i-appreciate bala ang pagsuporta nga ginapakita sa mga law students sang West Visayas sa ila kay 5 Aron. Same man no, sa Sanag, si Pio, kag sa iban nga mga bulutuan kay 5 Aron.
0: Yes, ka kay 5 Karen. Kay Tito, hindi man sila maglayo ka kay 5 Karen. May ara nga mga taga-West ka nag-graduate dira. Tapos sa Cipio nga nag-eskwela. May ara man nga taga-Cipio nga nag-graduate sa Cipio, nag-eskwela sa College of Law sa West Visayas State University. At the same time, sa San Agman, no? Pero doon ay nagalayo. Whiteley 1, Yapon, kay 5 Karen, was Cipio, Hanot, taga-West, Bulahan ka sa Agustin Law. Ka kay 5 Karen, Tiaton. Ah, ka kay 5 Karen, tinakita mo ng lala mo nga pa kuno-kuno, abogado. Kay 5 Karen, mo ato, di kaloyan lang, no? Ito namin, nag-eskwela, black kay 5 Karen.
3: May ara, ipamatian, tabla kay 5 Karen. Kung ikaw mamate, as in, maano, kagidya mo do, inablang matyagan mo, bala do, ikaw ang gina... cheeran lang ang K5 Aron sa feeling. Pamatian ta pala
0: play,
3: ang cheers ni sang West Visayas State University K5 Aron.
0: Okay, giraplastar ang clip or video sa sitwasyon sa Central Philippine University mga ka-K5.
3: Ang amo na siya iya na ka ano no ka west kag sang Sanag. Maling araw sa babaw gid wala si 5 aron sa Senaton ang 30 plus seconds. Amo na siya ang iya gid ka west pamatian ta bala.
0: Sige.

Makati, T5 Aron, iya ka UP. Ang mga nag-cheer sa ila, hindi mga taga-UP, pero ang naglabay, mga taga-UP, tinira mo makitaan, wala T5 Aron. Nga, bisandiin ka man niya nga eskwilahan, pero ang ilang, ang suporta nila bala sa isa kag-isa, kaya siyempre, balaan nila eh, kung ano ang kabudlay, or

0: K5, aron ang amo na siya, no? Ang mga nagasinggit to, mga taga Sanag, mga taga Westcog, mga taga Sipiyo, ginatsiran nila ang paglabay sa mga UP partakers na pasulod na gid mismo dito ya sa May Central Philippine University K5 aron.
1: Ganit ka K5 karang karami pabatian kag doma dumaluha ka tears of joy bangod sa suporta cheering sa mga estudyante bisan nga ti idi kabuhalin sa same nga school pero ting suporta ang kagway na kay sinuya aya amo nang pinakadabe sa tanan kay ti kanami sa pag-organize kanami ini sang pagplastar sa mga estudyante pag idokar man sa ilang mga professor man eh kag sang ilang mga seniors no especially kay K5 guarantee kabay pa no. Saan no, pataton niya K5 Karen man?
0: Oo, sa tamang panahon ko no. Sa chimpo nga ginlaan sa Ginoo.
1: Ganiway pa man tani mga subang, pero ti basi pa man. Sunod to, ega, no? K5 Karen?
0: Ti karon sa hapon, magabalik ni ang iban nga mga, or tanan sila, no? K5 aron dito sa area para i-ano naman na, sugatao naman ni ang pagwa sa mga partakers natin. Tiya mo itong blase na mention mo nga wala siyang sinuya ay K5 aron nila ay man na law student ka gani? Pagkatapos ano bala mapabati-bati katuloy mo ya or sa social media K5 aron law ay man na ilan alan tawon or batsyagon nga law student katapos may amo ka na yung pamatasan so dapat be professional K5 aron tapos, tingara dito.
1: Ang so, isa pagkita dito, K5 Karen, ng pinaka-na-best ni humanin sa pagka-estudyante kag ti kaloyan makaabogado sila. Ang pinaka-na-best gini, may isa ko ka-instructor ka K5 Karen nga nagsiling. Siling niya class, ako gapati sa inyo. Kay ti may instructor kita K5 Karen sa international kon sa public international law ka K5 Karen na siling niya kakabay pa class maga, kung magabugado ka mo sa ulihi hindi nyo paggatasan ang inyo nga mga kliyente para sa bagay o kung sa kwarta ka K5 Karen nung na-touch ka pala ka K5 Karen kaya makita mo na yung mga dedikado nga mga managkuha subong sang exam ka K5 Karen may point siya kag gusto man no? Kaya tikapigado ng K5 Karen no?
0: Correct.
1: Yani, sige ka K5 Karen, ti bantayan ta pagid no ang iban pagid mga sitwasyon hanang diri sa bar examination subong nga adlaw. Ka K5 Karen, maraming salamat kid sa imong situational report.
0: Ang ini nga balita ang ginadulong sinyo sa Klinika DTX Cofemex sa Klinika de Alternativo Medicina ni Dr. Mel Uy. Upod sa patrol sa K5 Makoy Espeha, ini naman si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita sa Bisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
2: K5 News FM Live Report.
1: Good morning kay Ma'am Rosie o kung kay Ma'am Rose Marie Cabarles, kay Sir Donito Sumbong, kay Ma'am Bing Space J. Shout out kay Edna Sumbong para kay Baldosa Zone 3, Sumbong Family, nagapamatigan sa mga taga-barangay Baldosa. Good morning! Good morning man sa aton yung mga overseas Filipino workers na nagatutok man sa aton mga ka-K5. This time sa ilo kita sa aton yung mga headlines. 1.4 billion pesos nga balor sang pulong nga nag-expired ginlubong na lang sang DOH. Ang ina nga mga balita o kon ang headline ginadulong gid sang Kaluwan sang DTX Coffee Mix, may kape ka na naka-detox ka pa. Aton mga kabinan pagkaistoryahan ining sos ang balor sang ginapahayag nag-expired nga bulong yara sa 1.4 billion pesos. Hindi thousands of pesos, hindi millions of pesos, kundi billions of pesos, mga ka-K5. Ano kasakit pamatian nga nag-expired lang kagin lubong nga wala na sang balor? Mga ka-K5, hindi na mapuslan, kay expired na. Billions of pesos. Oh? Ang ining impormasyon mga kabyanan, base sa gin-conduct, no? Si Red Com-

0: committee hearing courtesy Senator Raffy Tulfo, mga kabiyanan, ang Committee on Finance, no? Ginadeliberate niya sa Senate. Ginadiskusyonan niya sa Senate. Nag-conduct siya, no? Sang maid-id nga mga question. Mga palamangkutanon sa taga DOH, mga ka-K5. Actually, natabo ni ang committee hearing sa nagapamati sa tonsong Setyembre 4 sa mga tuig. Ginpakita ang laragway nga ginap ni Senator Raffy Tulfo sa Senado, no? O kon sa tion sa inging conduct sining hearing. Kaya ginapakita naton sa screen sa Facebook page nato ng K5 News FM Iloilo 88.7, mga ka-K5, no? Makitaan ang mga karton nga nagatambak, nagatinumpok, masiguro mo na ningin compost pit ni, no? Iningin pang hukay na nablang dako-dako ni siguro nga buho ni. Kag-ara, makita na mga karton, naman ang ginapahayag, ginatumod, nga mga expired, nga mga bulong, mga ka-K5. Ara, ginabakho, may picture, oh. Sus patawara. Kung sa din makita ni sa hitsura ni Senator Tulfo, kag sa yang atuno, ni akig siya. Akig siya tungod nga ang bilyon nga balor sa mga bulong ni ginpang lubong lang nga wala sang balor, wala mapuslan sang publiko nga adlaw-adlaw may nagapakitlooy nga mga pigado, mga kubos nga harason nga makabaton sang paracetamol, harason nga makabaton sang mga common nga mga bulong nga kinanlano nila sa tion, no? Nga sila ang may ginabatsag, mga kabyanan. Tapos sa muna ni mabatian sang publiko nga bilyon nga balor sang bulong ginpang lubong ng sos. Gawin ang sitwasyon. Ginbatikos ni Tulfo ang DOH nga ti kada tuwig-tuwig na lang ni mga kabyanan nga may galabot sa milyon ka pesos, tub-tub sa bilyon ka pesos, nga balor sang bulong, nga gakauyang lang kagakalabot sa expiration date, mga ka-K5, no? Gintawag niya sinigani nga isa kadako nga scam. Tungod sa tani, bla muna na siringta, mapuslan kong tani sa publiko, ang ining bulong mapuslan sang pigado. Kung masiling tanga pigado kas pamatsag mo, tanaw ka sa likod mo, sa dalo mo, may ara pagid sang tawo nga mas pigado sa aton. Amo nang ginapunto sang senador, kagisa pa sa aton, man kay ti do makatilingil pamatian, mga kabyanan. Kamatas kasi na nga, ang mga buisit ning taga DOH ni ining sistema bla kung kisa nila. Kada mo kun gap pala na uglan ni sila sa ilang mga opisina ining mga matag-as ka mga opisyal kag nalantaw ning sitwasyon sa kutob sa mga kabaranggayan, kutob sa mga kapotok-potokan sang bukid nga may ara sang barangay, kutob sa mga tawo nga mga pigado nga harason kakaon kag harason nga makabakal sang bulong. Maintindihan nila ni? Kag-ara sila sa posisyon kung tani mga kabyanan nga makapareforma sang ilang sistema nga arap lang bagkwa sang bulong, tigaan sila sang budget ni sang gobyerno, makapyokyor, makabiding, kag kun makakwa sang kwarta, mamakabakal sang bulong, insigida pangatag yun la. O hindi nga labutan pa sang tinuig-tuig kag maglabot naman sa expiration date sang bulong, sus patawara kag hindi makalabot sa mga pumuluyo nga mga pigado, tinantawag ka kay-expire naman yung resulta sa pagkauyaya sang sistema sang taga-DOH. Oh? Hindi ni sila kabatyag sang kapigadohon tungod nga may kwarta niyang nagapulolongko sa DOH da. Oh, waay man nila yung nga may tahog nga hindi ka bakal sang bulong. Mga wakal lang kisa ko nila, kuno nila, nga tiyo mo na, kaluluo yung publiko, kay ti hindi ka sarang magbakal sang bulong. May mga programa sila nga, ti makalapot yung spigado, may mga bulong nga libre, pero nang tawa nyo ni, kalapot yung publiko, kay nag-expired ni. Suno ni sa DOH Undersecretary Gloria Balbao, ang ugati ko na sa problema ang nasiling niya depekto sa sistema sang ahensya, humalin ko na sa pagplano or forecasting, pagbakal, procurement, pakadto sa supply chain kag sa delivery sa mga local nga health centers, mga ka K5, no? Sa point naman nga wala gin balik sa manufacturer, gin puna bagi ni Senator Tolfo, tiisa niya nga dami jaman mana sakit kun mamangkot, may punto kun mamangkot na siling niya. Ti pinuna ni Tulfo nga ti duka nga ibasa nga binutig ang DOH. Tungod, wala gid man ni ginabalik kuno ang mga gabulong sa mga manufacturer para mahislan kontani ibasa ang bago ang ma-expired na. Kundi, ginapabayaan na kuno nila nga magkaladunot, magkala-expired, kag ipanghaboy na lang. Para kunuya kay Raffy Tulfo, kay Senator Raffy Tulfo, hungod kunuya nga ginapabayan siyang taga DOH nga magkala-expired ni, magkala-dunot, kag ipanghaboy na lang. Why kuno nila niya ginapamalik? Kag isa pa, ang statement kuno siyang taga DOH, nagabinoteg kuno mga kabyanan, Senador mismo nagambal na. Tiyo mo na ganing na siling naton, samtang bilyon-bilyon ng mga bulong ang nagakanugon, kaginalubong na lang, ginhatagan ginisang igtulupangod sang Senado, nga madamo pa kuno sang, o kung madamo pa, sang lokal nga mga health centers, kag mga pigado ka mga Pilipino, ang nagasinggitan kag nagapabutyag sang puwerte kakulang sang mga bulong. Madamo mga kabinan sang nagakapatay ka, wala malang gani kakabaton sa mga libre nga medical nga supply din sa gobyerno. Tapos mo pa rin mabatian mo kag makalangot sa balatsagon mo siyempre nga, ang kwarta na hindi niya rin, ang kwarta nga ginabakal o kung ginapyokyor sa taga DOH ni, hindi niya halin sa ilang mga bulsa, kundi halin ni sa bulsa sa publiko, buwis mo, buwis ko, buwis daton tanan, ang kwarta nga ginagamit sa pambakal sa mga bulong para magtupa sa deserving o kon sa mga pigado naton yung mga kauturan nga dapat mahatagan sa sining serbisyo medikal kag mga bulong. Muna tani, o galing ining mga tonto ni nila ba lang ginano nila naman? No? Ginabasol nila iya sa sistema di nga ti nabuking na sa ni Senador Raffy Tulfo nga ti nagabinuteg ng taga DOH ko, no? Yung tawabla ka, batas ni sila. amo ning mabudlay sa ila. No? Kag isa ka pamangkot pagid. Nga nag expired lang ang bulong sa bodega samtang ti iban nga mga kauturan naton nga nagapakitlooy sa mga ospital. Iban ti nagapakitlooy sa lokal nga mga health centers naton. No? Ano gid lang kabudlay mag deliver ang isang bulong alin sa central office nila? Ano black kabudlay mag-deliver sa mga bulong pakanto sa mga tagsa-tagsa ka mga putok-putokan sa mga lugar sa Pilipinas? Kadamo sa mga tao nga ginawa ka pangita sa kwarta kagagod niya makabakal sa bulong pero ti without knowing nga may ara sa mga libre ka mga bulong sa ilang nga mga lokal nga mga centers, no? Ibanti, although nga bilyon-bilyoning mga pondo sa DOH ni iba niya makutura na may balong may mga libre bulong sa lokal naton nga mga health centers. Ibanti, kulang man sa pagdukarabi nga kuntani da na sa barangay magahalin na mga dapat nga malungong sa mga kutura naton mga impormasyon sa ikaw nawas nila nga may mga libre nga mga serbisyo da sa gobyerno. O wala man sang may nagapa-edukar sa ila kag iban pa kay ti kon nagaululog yon pag ini kuntani ang mga barangay official ni nga isa kuntani sa may sarang nga makapa inukar sa mga pumuluyo ay ti mayari kita diri libre nga mga bulong kaangay sina kag ti kung kisa may ara man niya mga kabyanan nga nagaplangayo nga makautura naton sa ilang nga mga lokal nga mga health centers o galing wala sa mga available iban nga mga bulong nga ginapangita nila. Ti hindi tama na kisa mabattle kay ti siyempre mo na gani ang ginatulod gani ito sa central office ni sa nga DOH among sistema ay sosto kay ya kami dablan na booking na kamo anong sistema ang pagkatama diyo blang kag pagkabutigo diyo siling pa ni Senator Rafi Tolfo siling padre ni Sir Rafi Tolfo sa punto kay na ngang sistema sa pagbakal, may scam. O kung may scam bala sa procurement sa mga bulong. Amo na si ni Serafi Tolfo, nga ako no, bakal lang nga bakal. Ang ngayon, sabisan pa nga ti, hindi man nila kaya ngay panghatag gila yun. Hindi mahatagin sigida. Napahayag pagidari nga kuno may gina-income nga komisyon kada may bidding kaga procurement mga ka-K5. Bakal nga bakal para may kickback tapos kung malubok magkaladunot magkala-expired at ipang haboy lang kagipang lubong ni. No? Amuniguro nga siling ni Serafi Tolfo, nga amuniguro nga hindi ko na pagbalik sa manufacturer para ma-islanti mo na, bakal na lang nga bakal. Amunigali kong tani, nga gina-point siyang senador, nga pwede inigali ipamalik kung napit na mag-expire, agad nga ti ma-islan. Amuning diskarte, gulo sa mga tonton eh. Kung hindi mo boss ni, kag ti malapit na nang mag-expire ni kag mag-expire, kag ti hindi mabalik sa manufacturer ni. Amalin naton basi kun may mga privileges yang gobyerno sa pag-procure basi kun may mga may terms and agreement sila once ka mag-expire nyo, pwede nyo na sir mabailuhan. Doon mo na sinabla. Nung galing, basi, di labalaban, di ginapabayaan, kag ginapalubok na ni sa taga ano ni, sa taga DOH ni mga ka-K5. Kailan tawa nyo, bla? Ano naman ikaroon ng epekto sa ikayong lawas sa mga publiko ni? Ang paglubong sang kemikal kag bulong sa duta may posibilidad pag nga may dalasang marain nga balatian sa aton nga kayong lawas, kayong sa aton nga palibot sa mga residente na nga malapit sa ginubnganda sa mga bulong. No? Amo nang mabudlay. No? Delikado ni. No? Kung maglubong ka sa mga bulong ni, expired, may nagkutani ko na rin sa pinakalayo lang lugar. Okay, good morning kay nilagid, no? Mang tamyaw kita na. Good morning kay Mama Aileen Gipolya Guarez. Kay Ma'am Beth Edarlilia. Amo na kapagadugang pordo yan Pilipinas kay may magamit saktong kwarta sa kaban ganakutang na itong spungso. Amo na gani. Ano nang sila, no? Abi mo, ara sa fraud control project ang korupsyon. Kala mo ah, no? Basta may bidding, basta may procurement, bawara ginada. Hindi nam dula da mga ka-K5 ah. No? Lang tawa nyo, hindi lang ni kwarta ang ginahaboy tadi mga ka-K5. No? Kung may ginalubong kita nga mga kaangay sining nga mga bulong, expired, nga chemical nga mga delikado, hindi lang ni kwarta ang ginahaboy diri. Kundi ang pagkapeligroso man simpre sa aton nga palibot, kahit yung mga kemikal ni, base diri sa pagpanalausaw naton, ang kemikal halin sa mga expired nga bulong, pwede nga magsimpon sa tubig nga mga malimpyo o kung sa bukal nga ginainom sa mga residente. Oh. Kung may mga amo naman nga mga senaryo nga sitwasyon na BTB water poisoning ni Guadya. Oh. Kaya di kung ilubong mo ni sa mga uma-uma, di kalabanan sa mga uma-uma ng ginakwaan sa mga kuturo nato ni mga pigado man, ang source ng water nila, di amo ni ang iban, bukal, busay, o sa lupa, bumba, abi, makontaminar ang tubig sini. Di kumaga mo naman ang sitwasyon, may magkalabalatian naman halin sa mga bulong nga expired nga nagkemikal mga ka-K5, di sinong manabat naman sila? Why lang? Oh, pabayaan naman? Oh. Ang problema sa Pilipinas, daw gadugay-gadugay, why siyang iban may ara sa mga solusyon, why takbalok kung matuntuhod yung mga solusyon kung pakitang taos publiko. May mga problema, gadugang, may kitakbalok kung saan matapos ni. Oh. Ang pigado, nagapigado ang manggaranon nga nagamanggaranon sa Gyapon. Kabudlay mangin pigado. Oh, kung may chance ni nga mag... may chance ni nga maglangaw, tamalangaw na tagbulupad-lupad mo. Oh, katifay, Paul. Anyway, notiyan mo na ang panawagan kung tani naton mo ng sine bilang tingog sa publiko nga ti hindi niya bastanteng palusot nga ining system problem. Hindi niya masiling ng ganyan nga system problem mga ka-K5 nga gamiton bilang palusot. Dapat siniya may makasuhan, may masuspende, kag may mapriso tungod sa mga bulong nga 1.4 billion pesos nga gin pang lubong mga ka-K5. Hindi niya dapat magpabayaan ng okay lang. Sige lang, kaiti, anon mo, expired. Bayda, no? Move on ta. Ay, sus, din niya pwede. Dapat may masabat, may mamayad, kag may mapreso ni ang ining mga yudi patula ni kag dapat kung may mapresong kang ilang mga sentensya ni reclusion perpetua. Ah? Suspended ang or forfeited ng ilang mga benefits. na hindi na sila ka obrale wat gobyerno tanan nga ang mga rights rin, no? Ang mga benepisyo, dahil pang-cancel niya blang tarantaran, mga ka-K5, buwan siya blang paon, mga sweldoya, o kung ano, parang pinangabudlayan niya, pangbawion blang sa gobyerno, tungkol sa ganyan pang-ubra sinin sa publiko. O, makon 1.4 million pesos ni? O, di sino may ubra ni? Siyempre, tao nga rin sa DOH na, walang alang man ito, taos dol-dol. Pasugot ka mo na, ikaw mong pamangkuton, mga kabyanan, sa publiko nga nagpamati isa ton, pasugot ka mo, nga ang 1.4 billion pesos nga expired ka mga bulong, okay lang blan sa inyo nga wala sang may manabat, wala sang may mapreso, wala sang may masuspindi, wala sang may mapulta, o kung ang pinakadabes ganito mo na dapat may mapreso, mapasugot ka mo nga wala sang may mapreso o kung wala sang may manabat dire. O, kamo desisyon mga kabyanan, kamo husgar sa taga DOH ni nga kadamo sa mga publiko naton mabatian ta kis aser way gidta sang bisan nga doxycycline nang pang bulong sa leptospirosis way gid sir way gid pang bulong bulong sa high blood si barangay way gid to way gid to stock way gid kami nagaan hindi kita kabatas nga makabati sina sa adlaw-adlaw nato nya pagtrabaho, sa adlaw-adlaw nato nya paglibot, amo na kunkis ang mga kalabanan nga mga problema hinyo sang mga pigado nato nya mga kuturan nga kun dani libre ini kisa mabatyan ta gaba iban ka bakal pag ani gani sa mga drugstore gabakal pa ni sa drugstore. Iba na gaman tinir siyang generic na kung tani, may ari niya sa barangay. Hindi na ni tani niya magasto ang mga pumuluyo para nga magbakal sa ilang mga kinalanong ng mga bulong. No? Dugangan pag inisang DOH ni nga pagkatangkuloy, dugangan man sa pagkatangkuloy sa mga barangay official, hindi tanana. May mga barangay officials manabi nga ginapolitika ang kutob sa mga pumuluyo niya nga kung hindi botante sa kamuning kolor, wala ni naginahatagan sa mga benepisyo sa barangay. Kabalo kita nga may mga may ara sa barangay da nga o kung tanan niya mga barangay. May ara ina stocks sa mga bulong nga kung sa diin may mga residente sila nga mga botante dira o kung indigent nilang mga pumuluyo, mga pigado, nga deserving nga hatagan sang bulong once ka mangayo sang bulig sa ila. Wala nila ginhatagan kay hindi gyani nila mapuslan bilang botante. Bala mo munang ginapanurtsor, ginainculcate sa utok sa mga kapitan, kagawad ni mga wala pulos ang mga bilay ni bird nga mga barangay official ni nagpulolongko para nga magpapit niya siyang politiko ning mga animal nila ni. Ginadalok nilang mga serbisyo sang barangay kay tungod hindi nila mapuslan ang nagapangayo sa ila. No? Ginadalok nila kay hindi mapuslan nga butante kay tungod sa iban nagasuporta. Di ano karon kun sa iban siya kasuporta ang inyong leadership dara kay nagareflect na sa inyo. That's why nga hindi sa inyo ang taho. Even though nga amuna ang gusto sa inyong residente, respetuhon nyo inayna bilang tao, respetuhon nyo bilang residente nyo da kag because nga kamo ang inpili sang majority sang inyong residente dra nga nangin leader sa barangay at agad nyo hindi ka mo magsagad ka dinalok dapat kung magdinalok ka mo dati dapat sa inyong pagkilatan na lang ka mo ng mga sapat ka mo oh. Kung ako may dala kilat kung ako gabit bit kilat yung kilatan ko klala ko ginwa akron masala relax yung takikipa baron ha
1: Doon ka na, may blasang kilala. Tadablang mga takaban, mga kabalan, pagkabot sa mga serbisyo, binipiso sa barangay. Ang ginapili nila, ang ilalang ang mga kilala, lapit sa luwag. Oh? Ang ibanto ng mga pigado, ay nila ginapang hatagan eh. Dugangan ang adaan sa korupsyon sa central office. Sang gobyerno, dugangan pag inisang barangay man hindi man magpaperdi sa pagkadahak-dahak sa benepisyo. Te ang pigado, ti pigado man sa Gyapon. Kung hindi ka maningwa, patay ka na sa gutom eh. Oh? Patay ka na kung huwag kaya sa kwarta. Wala mong iba ni iba niya ka mga kilalata, mga barangay official. Kaya iba niya ti ara sa pwesto ni Subong. Mga huwag ni isang Espiritu Santo. Mga huwag niya sa mga emosyon. Oh, kaugalingon lang kag mga kilala lang nila ning inagi na paslabi. Sige lang. Okay, ti magbaylo eleksyon, mag-eleksyon eh. Ipatilaw taman sa ila ang matamis nga hindi na kuya si Mukap. Oh. Karon. Salamat kay kinamit namon pamaos mo ako hindi lang masalang. Mga kakay-five, dalilagyan doon ka namin pakuntani na mag-storya sa inyo kay tip ka namin sang ka namin pabla mag-storya kay Domingo nga daw galing nagkakulapos na nga ton nga tiyempo mang tamyo lang kita na niya. No? Kaya mo nang masakit-sakit na ton yung mga balita ang impormasyon na rin to sa may central office o kung sa national government sa Senado 1.4 billion pesos nga balor sang bulong nga nag-expired kag ginubong lang iya sang mga wala huya ni nang tawa nyo bla nilang gaya hindi na makita ang namang tamyo kita na antes ka na magbabay sa inyo ba Diyos ko patawara. Okay, sa nga pamati sa ton good morning dra sa kay Kap Alan Aurelio nagatutokid sa aton good morning kay Kagawad Clark Catalan sa barangay Katilingba na Molo, mga ka-K5. Okay. Mang tamyo kita na sa kudob na gapamati sa aton. Good morning kay Sir Danonito Sumbong. Nasakit ko mamangkot si Putol pero apa sa flood control scandal. Wala tingog. Gamo na gani, Sir. Doon hindi mo blama tsindihan. Doon may ginadampigan, bla. Di may managani, kay di ginapang, at least may mabalaan pa kitang mga impormasyon sa ila. Ang malain ang gina, kay Sir SB Way, ang ubaon tanin sa ila, Sir. Dapat sila ni Pasabton. Oh, Pasabton sang mga reklamo kon matuod ni, kag di kon makita ni nga may makamalamalan pang file ni sila kaso. Hindi niya pagpabulag-bulagan kay pagbabungol-bungula ng mga reklamo against Ilani. Oh, makon mo 1.4 billion pesos nga balor sang bulong nag-expire kagin lubong lang sa lupa. Di, ano kasakit? Ano kalaw-ay pamatian daw ginakumos ay mo tagipusoon? Nga kisa makasiling ka na lang kung ako may kwarta binilyon, be? Bako na naman bakalis pumuluyo sa Pilipinas kakutob sa mga pigado. Good morning kay Ma'am Eileen. Ma'am Eileen Guarez, nagalantaw sa Galan Pavia kay Beth Idarlilia, dra sa May Kalinog, sa Lumihan niya. Good morning kay Ma'am MC Hermano, nagalantaw gid. Nakopot niya kay boss niya, kay MC Lipalim. Kapamatigid sa Lapas, Lagranha, ka K5, ano? Good morning man kay Tristan Wyatt Gulay. Sir, good morning kay Ma'am Bebeng Vivian Pagtulona, nagatutokid sa aton. Kay Ma'am M, sige, oh, sa aton yung mga gwardiya da sa Western Institute of Technology. Good morning. Kay Ma'am Beng Space J, kay Ma'am Jane M. Demet. Kay Sir Richard Gika, no? Shoutout lang kami di sa Days Hotel Kitchen Warriors. Pero may good kami di kapamati. God bless, sir. Ano, sa may radyo, kamura. Sir, din kamo kapamati. Masin makachimpo, makadala kita radyo sa inyo da. No? Kutob sa luyag, pamati sa ton. Dahil antas ang radyo. Basta radyo, K5 News FM. Mga ka-K5. Kay Beth, Lilia na umul-umul. Gati, paano hindi kaya maumul-umul mga ka-K5? Kay ti, da, mako naman po 4 billion pesos, nga kita di mismo arisa dalom sa ground gate, kita nagalibot, kita mismo nakabati sa mga hinaing reklamo si kalain sang buot sa mga publikong hindi matagan kisa sa mga ayuda, mga bulong, kay ti siyempre ginapolitika ni sa mga kilalat na mga barangay official ng mga ulaw, mga ano man tang kuloy. May kita sa nagatira sa ilang personal nagatira kita the way sila ka mag pamuno sila nga barangay na way makitalabot kuno nga ra sila nga personal dang aton ang kung paano sila mag pamuno ang ano ang leadership nila sa ilang barangay amula na nga aton nga ginaistoryahan diri mga kabyanan. Okay, sir, kapamati sa ton. Sir, good morning. Richard Gika, kitchen sir. Ah, okay. Basi may radyo, makumuna, grocer, ano? Kay Ma'am Beth Idar, dapat ganyan may manabat kag ma-priso. Good lang, muna gani, dapat pang prisohon eh. Dapat na sa mga senador naton, sa mga kongresista naton, oh, panawagan naton sa inyo, dapat pasar ka mo sang layi nga once nga may mapamatud-an nga elected dokon kamo man mismo nga mga senador kamo kag mga kongresista once nga may mapamatud-an sa inyo pasar kamo da sang layi nga once nga may mapamatud-an nga mga politiko appointed elected officials either elected public officials mapamatud-an nga nangurakot kamo pangtirohon kamo sa tubag sa publiko, i-headshot ka po ba? Oh. Gamiton si nyo AK-47. Oh. Pangtirohon kamo. Una, warratatatatatatatatamon kamo na ba? O, oh. K-5 Paul, kung may politiko, binga mo pamatudaan nga nangawat, public, appointed public official, kag elected public official, ratraton siyang AK-47, arratatatatatatat, ah, karun! Arrat! Makaroon, ni si John Kapulot, ha? Si Aaron, pratatatatatatat! Namun ka muna, amla! Araya, pagtiro, si Mawas, ang ka diyon, o? Namun, umol ka ba? Tanan, kapitan, kagawad! Kung mapamatudan lang, kung may layi lang, dapat ni pang firing squad, ni pang tiroho, ni headshot, na manok ka. Oh, si Jose Rizal sa muna, din pang tiro sa Espanyol nga ti nagasinggitan, nagakomentaryo sa sang pagpamuno sa mga Espanyol. Base, bla, kita tirohon, di blao. Nakalayo lang. Kung ato, nosto man na, ang point na naton, kung ano ka lala ang ginhimo nila, amo man na dapat kalala ang sintensya sa ila. Tanawa, bulong 1.4 billion pesos, no? Kada mo sa nagapangayo sa bulong pero iwa isa may matag. Sige lang, mga ka-K5, ginapangamuyo, ginaton, nga kutob sa maabot naton nga birthday sa September 21, ang wish naton, magkalamatay ang kutob sang kawatan sa barangay, kagawatan sa kongreso, sa senado, kag kung tanan niya kawatan niya mga politiko, magkalamatay, pero sa ni wish ni Ma'am Cara David. Okay. Sige, sa nga pamati sa aton na nagkakulapos na kita ang siyempo. Sa pangalan na nang sa nga aton nga bukos ka puwersa ang K5 News Philippines. Ito naman si K5 Aaron Refoyo para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko kagkaringawan sa Iloilo, K5 News FM.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. T-Text 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
3: May family history ba na kamuusong diabetes?
4: Mag-TDX 500 ka!
3: Mataas ba na ang imo blood sugar?
4: Mag-TDX 500 ka na!
3: DTX 500!
4: Ang may powerful compound
3: ganagapanubos ang imo blood sugar.
4: DTX 500!
3: Garantisado!
4: Epektibo!
3: Aramis
4: mo! DTX 500!
5: Damo pa nga mga health benefits ang imo makuha kung adlaw-adlaw ka nag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Kung damo ang free radical sa lawas, ini ang nagadamid sang aton cells. Kalakip na ang paguba sa mga structures sa sulod sang mga brain cells or neurons, resulting to dysfunctional brain cells. Ini man ang nagaliwat sa mga structures